siqala ngehora lesithathu kuze kuyoba ke ihora lesithupha. Kanti ke wena waqala nje ungilindele ngabo 20 past noma half past 3. Sengikhuluma ke nani ke lapha ku TikTok, sanibona ama TikTokers. Niyaphila ama TikTokers. I love you Nina. Kana ngakhohlwa kanjani ke nawe lapho ngasekhaya, ngicela ukwamukela olwakho uhlelo. Mawam, baba wam, gogo mkhulu, malume, anti, bantu abasha apha mantsumbuzo. Laba ke ebangene izolo ntambama emsebenzini, abangamukela ke besemsebenzini, ngenzeka ukuthi usefemini noma usebenza kwezempilo, useklinik, usesibhedlela. Nangale kwaloko futhi ngenzeka ukuthi ke ulapha kuma-security, ukuhlukana ke kwemkhakha ke yenu usesayithini, ucontroller, ngingabala ntoni na, noma ke u-inspector. Ngicela ukwamukela ngale kwaloko, uma kuthi abamabhasi already sebekhona abasemgaqweni, ngicela ukunamukela olwendo lohlelo. Ama Uber, Bolt, ngingababala beyithuthu. Angazi noma kuyiqiniso yini ukuthi ke abaningi beyithuthuthu muva nje uma ukuthi ke usuku ode ukudla, angathi abasathanda ukukhuluma nawe kakhulu. Bathi angathi lento ineyinyangana eyimbili.

ukudla yabona akum akuzange ubele li audible audio la kuthiwa abasakhulumi manje abasakhulumi niyacabanga ukuthi ngabe yisiphi isizathu esingadala ukuthi bangakhulumi ngisho kuthiwa mhlawumbe ufuna ukufaka i-complain ukuthi engathi aniwafaka ngama-ships la ibhega niyenzanga ngendlela ebengisho ngayo kuthiwa bavele bayithule bavume ngekhanda kuphela bathi ngomunye bathi siyabuya kungenzeka lapho ngasekhaya wena-ke

azwa Jay ukhanyiselendeli kwafelekisi ngamukela ke usiyanda mbhele Chesterville extension 2 ngale kwalokhu banomunye olapha konsi zimande nandi emaplazini ngibonila ngithi

ngilale ngikhathazekile ngayizolo kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nginokuhleka bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo bese beyitshela ukuthi angeke ngize ngivuke ibona abangibona kuqala wayintroduce ujesu ofika ekuseni eletha injabulo bayekela abantu liyekela usizi likuhle ebusuku ziyekela iy'nhlungu yikuhle ebusuku kodwa ekuseni uzoyithola injabulo ujesu wethu uyinjabulo

Okunye ke kwesibili nginikhomsela ukuthi khona umuntu ongafanele uhlukane naye. Bese ke kuba ke owesibili ngifuna ukukhuluma ngaye uSawuli lona ke yena walahlekelwa imbongolo ngezathu ezimbili. Imbongolo ke kwakuyimfuyo ebalekile ngalesa sikhathi futhi wayihlonishwa umuntu ofuye noma onezimbongolo eziningi ngoba zazifana nomuntu osuke namatekisi amaningi.

osuku lwesithathu amehlo abo avuleka. Lokho ke ukuthola ku chapter 9 kwencwadi yokuqala ka Samuel. Bazibheka lezi zimbongolo bafowethu bami bengazitholi, kwazi kwafika lapho khona bekhathala. Inceku yayihamba noSawuli yathi kuyena, noma yena uSawuli wathi asivele sibuyele ekhaya ngoba manje le imbongolo asayitholi, ubaba uzogcina esekhathazeke ngathi kunokukhathazeka ngezimbongolo ngoba seziziningi iy'nsuku sambile ekhaya. Waqala-ke uNkulunkulu ke wasebenza lapho ukuhlakanipha kaSawuli kwasekuthumbekile. Waqala-ke uNkulunkulu wazibonakalisa ukuthembeka kwakhe nokuqondaniswa bekukade kungaqondene. Lokho-ke sikuthola kuphi into? Kuverse 6 yathi kuye inceku lebheka, kukhona kulo muzi umuntu kaNkulunkulu, umuntu ohloniphekayo, konke akushoyo kuyakwenzeka impela. Uma ke silahlekelwe yilezi imbongolo ziyotholakala uma siya kulo muntu kaNkulunkulu, asingaze sibuyele ekhaya singayiphethe, singabuyanga nalezi imbongolo ngoba ubaba uyazidinga. Kodwa ukhona umuntu esingaya kobuza kuyena ngokulahleka kwezimbongolo. Uyana ke ozositshela ukuthi imbongolo zingakuphi. Bafowethu zazilahlekile kodwa zayingalahlekile. Mhlambe nakuwena njengamanje kunzima empilweni, kukhona abantu abakuqhelelayo nababaleka eduze kwakho ngoba babona usalahlekelwe imbongolo, ngoba babona ngathi ziyohlale zilahlekile. Kanti ayilahlekile, zifihliwe nje phambi kwamehlako. Lolu hlobo lwalento ophupha ngayo ikhona, ifihliwe nje okwamanje ngoba uNkulunkulu usafuna uqala uhlangane nalo muntu wakhe. Bahlangana abantu no-boyfriend ingashintsha impilo yabo. Abanye bahlangana abayeni baba bathi amadoda aba amaphupho kodwa ingashintsha impilo yabo. Kodwa kukhona umuntu ohloniphekayo, konke akushoyo kuyakwenzeka impela. Masiye khona, mhlawumbe ngasitshela indlela esihamba ngayo ukuthi imbongolo zingakuphi. Wayesethi-ke uSawuli kuyo inceku yakhe, kepha-ke bheka uma siya khona siya kulethani kulowo muntu kaNkulunkulu. Laba-ke babefundisiwe ukuthi uma beya kumuntu kaNkulunkulu kufanele kube khona into abayiphathayo. Babengasona-ke lesi sizwe samanje esithi kuze kuthiwe nje akukhishwe imali kuyobona umuntu kaNkulunkulu, kuwe kwenziwelani lokho? Laba-ke esifunda ngabe eBhayibhelini babengenayo leyo mbuzo, babazi ukuthi ma uya kumuntu kaNkulunkulu kukhona okufanele ukuphatha. Lokhu-ke bafowethu babengakhokheli umuntu kaNkulunkulu ukuthi ubakhombise indlela, kodwa kwakuyisiko ababe phila ngaphansi kwalo ukuthi uma beya kwisisebenzi sikaNkulunkulu kufanele kube khona abakuphathayo. Ungabe lo muntu kaNkulunkulu yingoba elamba yini? No. Ungabe lo muntu kaNkulunkulu ulambela kubantu yini? No. Izindlela zokusebenza kukaNkulunkulu ngezinceku zakhe aziphathise izinto zakhe. Manje ke iyabuza ke ubani no uSawuli ke kule nceku hamba na uthi uma ke ngiyayizwa ukuthi uzositshela indlela yethu ukuthi imbongolo singakuphi, siyofike simnikeni lo muntu kaNkulunkulu na? Laba-ke bebejwayeleke ukuhamba abantu abathi noma abizangoma noma intoni na, but ke into yokukhanyisa ekhona bafana. Angihleki, ngiyakazisa umlomo. Uthi-ke uSawuli kepha-ke bheka uma siya khona siya kulethani kulowo muntu na, ngokuba isinkwa siphelile ey'tsheni. Bathi asinasinkwa ey'tsheni zethu, akukho nto esingayiyisa kulowo muntu kaNkulunkulu, sinani pho? Izwa ukuthi yathini-ke le nceku? Yathi-ke ngiphethe esandleni sami okwesine kweshekeli lesiliva, lokhu-ke siyakumnika kona lowo muntu kaNkulunkulu ukuze asitshele ukuthi imbongolo zilahleke zaya kuphi. Ngilalele noma ngiphume kunini.

Futhi ke lona ke yebo ngiphethe sendleni sami okwesine kweshekeli lesiliva lokhu ngiyakumnika khona lowo muntu kaNkuluNkulunkulu ukuba asitshele indlela endulo ke kwaIsrael lapho umuntu ebeya kubuza kuNkulunkulu woza siye kumboni babembiza lowo muntu ngokuthi umboni noma bathi umprophet lokho ke ukuthola lapha kusukela kuverse 7 sise siyofika kuverse 9 iBhayibheli ke lithi ke uSawuli wavumela phezulu akazange asho ukuthi uzanikwa isiliva njengobani. Uhluphekela kithi yini? Lo muntu kaNkulunkulu wayebizwa ukuthi umboni. La ungaboni khona umboni yena ukwazi ukubona lokho ongakuboni wena. Yithi iBhayibheli besahamba ke behamba befuna lo muntu kaNkuluNkulu bayahlangana namantombazane ebuya kokukha amanzi basebebuza kuwo ukuthi ukhona yini umboni bebuza ke lo muntu phela ofanele abakhombise indlela bebuza emantombazane naye ebuya emfuleni ayisephendulayo lamantombazane athi ke ukhona nangu ngaphambi kwakho shesha kodwa ngokuba ufikile namuhla kodwa uzosheshe ahambe. Uverse 14 benyukela ke lo muzi besangena emzini beka nangu Samuel. Laze lamnandizwe namhlanje. Beka nangu uSamuel waphumela kubo ukuya kwemukela endaweni ephakemeyo. UJehova wayemambulele, ngicanilalele kahle ke, nilalele kahle manje. UJehova wayemambulele uSamuel ngayizolo. Ukuthi kunabantu abazofika la banenkinga yokulahleka kwembongolo embulele ngayizolo wehe wayengena umbhuli lo muntu wayomboni umprophet akusona sangoma wangewona umoya wamandiki namandawo kodwa wayenomoya kaNkuluNkulu wayemambulele ngayizolo uSawule engakafiki ethi kusasa ngalesi sikhathi ngizothuma umuntu ovela kwaBenjamin. Embulele nini? Manje kwesinye isikhathi ke ungethuki ma umuntu kaNkuluNkulu kunento eyithile akwazi ukuba azibone kwesinye isikhathi osuke ungamtshelanga zona kodwa kuyofunala ukuthi phela ubuye nawe ube umuntu ohlalayo kumoya umuntu angakutsheli izinto kanti usesebenzisa ke ikhosombo elirong. Ngizwela ngithi ngoba kungenzeka umuntu akubonele izinto kanti indawo alanda kuyo izokuqhatha noNkulunkulu kuneyilwane eyithile ezimtshela ngawo abafishana abanesipikile ekhanda noma mhlawumbe lowo moya wawuthola phansi kolwandle noma umoya wenyoka giniyekile. Angasiqedike lesi sifundo sami ngizwela ngithi iBhayibheli lithi wayemambulele ngayizolo kungabe khona wayemtshelile cha kodwa uSamuel wazi engakafiki uSawuli ukuthi khona umuntu ozofika la kanjalo kabamba noNkulunkulu.

0: le lobhuti uthi mefika uthi umuntu kaNkuluNkulu ngangibhizi ngibheka umsakazo wami engijwayele ukulalela bovele kwangeneka la wabiza isibongo sami washo icondition yami uthi ngivele ngashaya uvalo ngephume ngabatshena endlini ukuthi ngicela bangithathele inamba ngashaya uvalo same time ngagijima ngaye endlini encane ngendlela isimo sami ebesibheda ngakhona nangendlela ebengingafuni ngakhona ukulalela lo msakazo engiwulalela kodwa wavele wakhuluma ngempilo yami wakhuluma wabiza isibongo sami
1: nangu umuntu engakutshela ngayo
0: nangu umuntu and then wahlangana from that day that man into zakhe zasukuma ayisukumi mhlambe ngithi kancane lo mvo lona usomabhizinisi ushayise ingane izinto zonakele ngalendlela ukuthi useze wabulala ingane yomakhelwana ngemoto uboshiwe already mefika kimi ngikhuluma naye kwenze njani ngase ngimnikeza umyalelo wasixoxe isimo sakhe ngase ngimnikeza umyalelo ukuthi awukuthandaze ngalendlela
1: wenze kanje
0: wenze nje kanje just for 3 days ngalesi sikhathi on the second day kwangena umakhelwane ayibulela ingane yakhe wathi mfowethu le bekuyingozi asike isidingo sokuthi mina nawe singahambe eNkandolo sihlale phi uma sekunje uma sekwenzekile ngeke kulunge mina wethu bayilungisa wakhave indleko zomngcwabo kwaphela kanjalo ngoba sonke siyamdinga umuntu kaNkulunkulu
1: indawo ubusuku lwenkonzo sibethe mhlawumbe soluthola ithuba kusasa
0: uMilarena Drive eNewlands mawuqhamuka eThekwini uthatha izinto ezesiyanda amatekisi ubatshena ukuthi ucela ukwehla etendene likamfundisi uNxumalo noma ukuthi batshena ukuthi ucela ukwehla kandaba dileke siyando AUB noC noma yini enanda uyagibela uze station kwaMashu wena oshayela imoto yakho uvela ubhala ukuthi kwanta abadilika bese bekuthena ukuthi kwa Google Drive Abundant Life 083 inumber 328 5903 ngiphinde 083 328 5903 ya WhatsApp uNkulunkulu wami

0: lagi. Aibu. Umang lala. Umang uwa. Kona lento enza gini. Kona lento enza yo.
1: Kiyaba nini na mtana mchu mambona wena. Nchizio ya misha yumkiko. Noma ngithi ngivala amehlo ngizwa awisitho sakho mthanda.

ngilithatheke ithuba ngibambe ngayibini koza kwethu abahlale kamnani nawe kusole kwesukuni layizolo thathe mina ngayideda kule nkundla bebekhona nenhlelo zabe zimnandi ngohlobo olumangalisayo 24/7 siwasikhona siwumsakazo wakho sikusakazela bukhoma lakela on match park nakwi last seasons ekhona sithenje chwa esicongweni sentaba ngiyakutshela bebekhona koza kwethu bedamana besho njalo bethi izume ehluko kulo msakazo ngoba phela uthi ungalalela nje bese uyizwela umehluko kulo msakazo khona ke njenge uthatha lo mzuzu ngithi boza kwethu nginibonga nonke usuku lusha lufikile a new day has come jabula ngalolu suku lusha futhi luhle inkosi senzele lona ukuba sijabule sithokoze ngalo jabula ke ngalolu suku jabula ngalo macekeceke wosuku usuku lusha lolu Isikhathi manje sithi seku 16 minutes after 9 usuku lanhlanje usuku nje lokuqala nqa kuJuly eyona ke lenyaka lonyaka ka 2026 lunye nje usuku lokuqala nqa enyangeni entsha umacekeceke wenyanga ehe kumacekeceke wosuku soke intsha inyanga esingene kuyona inyanga kaJuly kuningi kakhulu ke nobumnandi othola ke kuba khona ngaso ke lesikhathi salenyanga kaJuly angithi ke uzokhumbula kunalo mcimbi omkhulukazi basuke ngempela ubheke ngabovu uma ngabe kuyiyona lenyanga phakathi kwezinto abaluleke ngazo kakhulu lenyanga uzokhumbula phela ukuthi yaziwa njengeMandela Month ngenxa yokuthi mhla ka 18 kusukeke kusuku oluhle kakhulu ingakho ke nje yaziwa ngokuthi Mandela Month lenyanga kaJuly noma ubani ke usuke ebheka u 67 minutes wakhe ukuthi angagubha kanjani ngayo ke lenyanga kaJuly singene kuyona kuphinde kubeke netep in July ebakhona ngayo lenyanga yebakithi uningi kakhulu akusanga ngempela kukhona ngalenyanga kukhona ke neshow ekibe khona lapha eshongweni eshongweni motor show kuyona ke futhi lenyanga bakhona ke nabazalwayo bakithi zikhona ke nezinto njengoba sike sikubukela usuku nosuku ukuthi kwenzakalani ngalenyanga kaJuly bakhona ke nabazalwa ngalenyanga bashoyo nje ukuthi njengoba iqalile bayasho bathi ncinci yazi yafika nathethi inyanga soke sikwazi ngempela ukuthi ke sihalaliselwe njenganamhlanje njengoba lulu nyusuku ukhona nje ozalwa namhlanje oshoyo ukuthi ha ubakithi zifike nami yami inyanga zikhona ingane zaJuly zikhona ingane abantwana bangaJuly abazalwayo kodwa ke ngiyozwa ngawe emlaleli ukuthi obana abazalwa ngalenyanga ngoba yakunikeza ithuba njalo ekuseni masingena nje emva kokuba ligamenxa ihora uzositshela ke ukuthi ubani ozalwa namhlanje ebese ke usho wena mlaleli ukuthi ingempela ngampela uthini ukumfisela amazwi amnandi amahle wabhekise kuyena kusuku lwakho olukhulu namhlanje lowo ke ozalwayo Namhlanje njoba kulesithathu sizokwenza lokho masibe igama ncane kwehora sithola ukuthi ubani ozalwayo ngoba umile umbuzo uthi ngabe ubani ozalwayo kulamhlanje ukhona inozalwa namhlanje ebese ke sidlulisele umyalezo wakho soqondise ngqo kuyena sokwenzeke lokho bese siyayimakethe mangabe nje sibuya khona sobe sesishintshile ukukhuluma ngoba lukhona udaba esiliphethe namhlanje silithwele silethe la kuwena njengomlaleli ukuthi ake usize nawe ke ulekelele ufake wakho umbono ukuthi ngempela makunjena kwenziwa njani umlaleli ke usibhalele washo ukuthi nanti udaba lomkhathazayo afisa ukuthi namhlanje athole isixazululo ngalo iyangihlupha lento ifeature yethu ke njalo uma kulesithathu sithi sindi nabalaleli yangihlupha lento la ke ukwazi ukuthi usibhalele khona ngesimo noma ngenkinga obhekene nayo ebese usazisa ukuthi uhlishwa yini sibe sesicubungula ke nabalaleli sibanike ithuba bafake ke imbono yabo basho ukuthi bona babona ukuthi kulesi simo ngasizwa yini noma ungenze njani Lokho ke bakithi sesikwenzile ikhathi eziningi sikubona kusebenza ngohlobo olubangalisayo engangokuthi nje izandla zedlula ikhani abalaleli balomsakazo bebonga bedlulisa amazwi okutusa nokubonga kwaseke suke sibafihlile

0: ngijabulisa naye le ndawana ethi into eyikhala kahle uzoyithola ntamama uphathisile yabona ke gogo kubalekile nje lokho kubaleka kakhulu ukuphathisa izinto eyikhala kahle athokoza nje umzukulu edle bakithi into enushukela ajabule umzukulu all right ke mlaleli wezilomzansi FM kanti ke mangabe sibuka nje kafushane na njengoba namhlanje kumhla ka 1 ukuthi ngabe khamba kanjani izinsuku zogogo zokuthi bakwazi ukuthola imfanelo zabo abadala kusasa vele sekunjalo kusasa sekunjalo sekuyalunga vele kusasa ngolesine kanti ke ukuthi ke abaphila ngokukhula kubazeka umhla ka 3 July osho ukuthi ke ulehlanu kubona ingane ke zona oh baby bazoyithola umhla ka 6 koze kube Monday koze kube nje umsumluko bese ke bekwazi ukuthi bayithole ame kanjalo kama grants kulenyanga ame kanjalo uqala nje ogogo oqala bese kulunga ke kuya ngokuya kulunga nje kuye ngokuya kulunga kodwa ke koze kulunge ke abantwaneni ngomsumluko Cindy Sthandwa sami ngicela ukuthi happy birthday kumzukulu wami uhalalisani wakwangubani uthi akakhule bakithi nayo lenhlonipho yakhe nayo uthi ke uyangijabulisa akaba ngesasho ukuthi ubani osho njalo siyabonga kakhulu kodwa umyalezo uyazwakala uthi nje lenhlonipho yakho nayo uhalalisani iyamjabulisa hawu wehalalisani sifuna ukuthi nje sibe nesihalalisile ngayo lenhlonipho sibe nje sihalalisile ulumele igama lakho ukuthi kuhalaliswe ngempela sibe ohalalisile asiye ke ngapha mlaleli bese sibuya ke nodaba esiliphethe namhlanje sibonga kakhulu bona bonke abasithumela imyalezo besho ukuthi ubani ozalwa namhlanje khona ukuthi bazolonwabela usuku lwabo nibeke neosuku lumyuli
1: KwaShingamet sibeka impilo yakho phambili Namakhamba lapha zonke izifo ongazicabanga. Sinomashaya ohlaka uqeda ama piles, ushisa yilonda, ukhipha amanzi esinyeni nasemaphashini. Uphinde ukhuphula amasosha omzimba njalo njalo. Sibe nomphahlelo siza kushukela, meningitis, BP, ukujuluka emzimbeni kanye nama ulcer. Bese siba nengqungulu. Ekuyiyona edila nayo yonke inhlobo ye cancer emzimbeni. Umhluma, ama shingles, amathambo, iqolo, ukukhathala emzimbeni kanye nezinso. Siphinde sibe nomahlale guleni okuyi detox esiza kwi acid, inyongo nokukhathala emzimbeni kanye nokukhipha ukungcola langaphakathi KwaShingamet sinomuthi OTT KwaShingamet siphinde sihlole ngemgqibelo thina bakwaShingamet ama office ethu atholakala ku 417 Anton Lembede okwaku Smith Street Sangro House third floor room number 305 ama product ethu ayatholakala kuma beauty zones njengako Manhattan's Spark Spot njalo njalo mawufuna ukusithola ucingweni sitholakala kulezi nombolo 076 035 6473 noma 072 855 0785 okanye 031-305-0388
2: Izwi lomzansi Izwi umehluko
0: Alright ke sokubamba nje kafushane sikhijima siye ngapha kumsakazo wakho Izwi lomzansi FM umlaleli siphethe ke udaba kuyilona si phathelelwana namhlanje ngalesikhathi ngaphambi kokuba siye kwaShingamet solibeka nje ludaba esithebeni lothi ke ngabomanele eshumi ihora sithola indaba masibe indabeni bese ke kuyima singena kulona ke ngokuthatha imyalezo yakho ngokuthatha ucingo lwakho usize ke mlaleli kulolu daba sawubona Cindy uthi ke sawubona sesindi nami ke nginento engihluphayo empilweni yami ngicela ke usizo ngiyintombazane neminyaka u34 dala nginomntwana oyedwa wentombazane into ke engikhathaza usisi ihlazo kodwa ngizoyisho inkinga yami ke ukuchama ngilele ngisho ngingaphuza ngisho ngingaphuzanga lutho angikaze ngiyeke ukuchama ngisho ke sengisesigabeni sokuthi ngiyeke ngangishawa ekhaya njalo mangabe ngichamile waze wabona umama ukuthi lenkinga ayipheli abuze kwabanye omama bathi akangcishi izinto eziphuzwayo kufane ngiyakhumbula nje ukuthi khona isopho engaliphuziswa ngelinye ilanga kuthiwa lizongisiza umama eyalelwe abanye omama kodwa kwafana ngafunda isikole ngaze ngaqeda nginalenkinga engiqeda ngisho ukuzethemba ngishe ekhaya nje kwezinye izingane ngangivele nje ngizwe uthi ke ngangivele ngingezwa ngisho ngiphisiwe mangivuka nje kodwa ngizovuka sengiyimanzi ngakhula nje kwabangathi kuyaphela sengikhulile ngoba kwangasenze

0: injalo kanti lutho akuphelile. Makwequsuka lodwa eyimbili noma isonto elilodwa emva kwalokho ngiyachama. Ngithenje sengikhulile ngaba ke nomuntu engihlekisana naye. Kwayena ngathi ngivakashile ngaphunyuka kwasase ngiyimanzi ihlazo sisi. Ngavele ngababaza ngathi akaze nje kwenzeke lokhu kuyaqala ngqa angazi kwenzekani. Ngisho ngiyazi inkinga yami sisi. Bengithi mangabe nginaye mangiphunyukile ngihlale ngizethusa nje. Ngathola ke umntwana naye sisi ekliniki ngamxoxela unesi lenkinga kodwa angazi noma wangithatha engathi ngiyadlala ngoba akanginakanga. Wathi ngiyaganga kanti ngilala obunjani ubuthongo kwaphela nje kanjalo. So ngiyacabanga ukuthi shuthi nabo ngacabanga ukuthi shuthi nabo ayikho into abangangisiza ngayo. Ubaba umntwana wami wathi asiye emtwini mhlambe yilumbo leli. Ngoba bengivele ngithuke kakhulu mangabe sinaye yenzeka lento ngithi yaqala. Wayengithanda sisi ngavuma ngoba phela ngase ngithe kuyena into ebingakazise yenzeke noma ingenze le ingenza uma nginaye. Wasinikeza ke into umuntu sayisebenzisa sobabili kodwa kwazifanela nje. Mangilele nengane bengivele ngibeke yona la kumanzi khona ngoba bengilala nayo. Yaze yakhula ngilala nayo. Sengithole into yokuvika. Ngishisiyekile wona ukuchama kodwa bengenza ibone ukuthi iyona echamile nasendlini babone kanjalo. Bengilala namanzi. Ngesaba ihlazo ukuthi izothinja ingane yami uma uyachamelele. Ey sisi, kuvele kwehle inyembezi ngendlela engifisa ukuthola usizo ngayo kulesi simo. Uthi ke ngingabe ke ngizelwe kabusha uma ngingasizakala kulento. Mina bengavakashi sisi. Uma kwenzekile kwaphoqa ukuthi ngilale emzini womuntu ngangingalali ebusuku. Ngiyenzela ukuthi ngingachami ngihlale ngibhekile. Kuthe sengina 27 emva kokuthola umntwana kwathiwa kumele ngenzelwe isiphandla. Ngangingenzelwanga kukhaleleka sona. Ingakho ngikulesimo. Senziwe isiphandla. Kodwa namhlanje ngina 34 ngisana lenkinga. Ngibe sebudlelwaneni umuntu ebenginaye ngoba ubaba womntwana sagcina sehlukene. Ngiyabona waxakwa yilento. Lo bese nginaye ubeyimisele ngami. Esho ukuze ekhaya ezolobola kavele ngathi angikho ready ukuthi sengashada. Ngishamanga sisindi. Ngiyathanda. Kodwa ngicabanga lesisimo ukuthi indodo yothini ichamelwa yimina iyongishiya futhi nayo. Ngiyacela uma ngabe khona ke waba nalenkinga ngisize wasi angazise wasizwa yini. Ngizolalela emsakazweni. Ngiyabonga sisi. Yesona simo ke sanamhlanje mlalelo ezilomzansi esibhekene naso lesi. Ngizothi uma ngabe sibuye endabeni zokubumbana kwehora leshumi sesiqala sithatha ingcingo zakho kwamanje. Ngivumele mlaleli sami sekwashinga ngoba usekhona noma kanjani ushinga uqhamuka kwashinga mede. Sawubona Shinga.
1: Ngikubingelele umsakazi wami ngibile nabo bonke abaleli bezi lomzansi. Sihlezi singena nezibhlungu kodwa ithemba like lithi uma kudaba lakho walibeka la ekhaya. Kukancane usizo ngalitholakala.
0: Kunjalo.
1: La kahle hle lakho nesiswe sesizoxhumana khona ila sesisizana khona ukuthi hey nginenkinga kanje hey ngenze njani mase ngene omunye onhlapo ohlapo uthi ayi cha mina ngasiza lapha nalapha nalapha nalapha. Kahle ngingasho balezozomzansi izwi lomzansi ilona esilethe ukuphila kubantu ngokomoya ngokwempilo ngokwanukwani ngazo zonke indlela. Kodwa ngeke ngithi mina nginibingelele ngomkhulushinga ngiqhamuka khona abashinga mede abaningi bethu abethi ayibu. Wathiwa umkhulushinga umkhulushinga kodwa le voice le ayi cha ayisho njalo. Kahle bezomzathi ngaswe ngangena lezi thunya noma ngaswe ngangena lamathu ngathi indodana. Awuhambi yolekela abantu. Akuhambi yosiza abantu enkingeni ababhekene nazo, impini ababhekene nazo, ukugula ababhekene nako kahle. Kuzo zonke izinto ezivimba injabulo, ezivimba impilo, ezivimba yonke into enhle eqhamuka kubona engakwe ngithi mina manje umuso womuntu uthi ayi cha mina ayingikhathele mina ukulwisa ukulwa.

lempilo hayi ngikhathele sengikhethe ukuthi ngivele ngihlale phansi ngithi mina msori ngoba le mpilo le onayo manje yokuqala yokugcina ayikho enye yokuphinda uyithathe uNkulunkulu hayi cha nalelinye ithuba ngothi ngisuse zonke iy'nkinga uqale abo mhlawumbe uzothola iy'nkinga ezintsha ezoba ngcono cha lutho lezo obhekene nazo manje kuyomele ukuthi ulwe nazo lezitho obhekene nazo manje kuyomele ukuthi ulwe nazo lezi y'nkinga lokugula lokho obhekene nakho manje kuyomele ukuthi ulwe nakho ngange ngithi mina kuzo zonke inkinga obhekene nazo akungumeme phezu kwempilo yakho akungumeme phezu kwey'nkinga zakho ushaye cha mkhulume nginenkinga mhlawumbe mina mkhulu mhlawumbe nenkinga yomhlumi mhlawumbe kuwamaphazi ngiye ngithi mina umuntu wami unenkinga ekanjalo phuthuma phela uyothola ikhombo yengqonqulo phuthuma uyothola ikhombo engqonqo ekuyiyona ezobe izokuflasha okuyiyona ezobe izoshaya umsuka wale sifo lesethwe sesikuphethe wale sifo lesithwe sesikwenza ukuthi wesinye isikhathi uthi mhlawumbe uye endlini encane kuyovele kuyiphumela umoya abanye sekuhamba hamba kwaze kugcina sekuphuma iy'nyamana esithweni sangasese umuntu athi hayi mkhulu mina sekunzima kakhulu angisazi angisakwazi kwenza lutho and le nto ngiyabona sekuhamba hamba mama yazi yakhahla nanemizwa wami akusenzeki lutho ba ngingasho ukuthi umabe unomhlumo akusukumela akusona isifo ngasho ukuthi ayi cha lezi ngizozama ukuthi ngiphinde naso cha ave siyingozi kakhulu ngoba siyakwazi ukuthi silimaze izinto ey'ningi ngaphakathi kuwe emzimbeni phinde ngithole umuntu othi mina mkhulu ayi cha hayi ngaba mhlawumbe ngaba sengozini nemoto mhlawumbe kwanethambo elilimalayo mhlawumbe mkhulu mina mhlawumbe engiyabona ukuthi hayi cha amathambo amankenke etha week imsipha yami iqinile kwenzeka ilutho eningabo sekuthanda ubanzima kakhulu ba ngangishaya ingoma ngihlaba u-1 ngibheke loda hayi ngeke akusenzeki ilutho manje mhlawumbe nginesenyelo eseminyaka uma mhlawumbe ngihlawumbe ngashaya mhlawumbe kabuhlungu mhlawumbe ngasinabuhlungu noma mhlawumbe ngenze njani kuvele sivuyele sonyelo leso and mhlawumbe ngangaphuka ingalo futhi nakhona uma yaqunta esindayo siyavuka futhi lesinyelo futhi mhlawumbe angisazi ngenze njani ngithi nginawo umhlabelo nginawo umhlabelo wamathambo nemsipho kuyiyona esuka kahle isizokulapha noma izokulungisa ukuthi ngisho kuthiwa ushaya ingoma hhayi phela qhubeka uyishaya ngisho kuthiwa awenzani qhubeka ukwenze lokho nethambo ikwazi ukuthi lihlanganise ilulamise libe into eyodwa mbine ngithinta umuntu othi mina mkhulu cha nginenkinga hhayi isikhumba sama sithandeki hayi ngiyabona ukuthi hayi ngeke and futhi ayikho into engingayizamile manje sengigcobe ngagcoba kuningi sengigcobile and angazi ukuthi yini mpela inkinga yami nginey'nduna nginamabala kuney'londo emzimbeni wami kuningi nje ahlahla emzimbeni wami angisazi kwenziwa yini mhlawumbe umuntu wesifazane angisakwazi nokugqoka kahle nje ngikhule meye ngiqonto edlulihlezi ifihle umzimba njalo and angazi cela ungilekelele ngisho umuntu wanjalo uma abe unenkinga yesikhumba sigadle ngaphakathi usigadle ngaphandle izuphuza izinto ngaphakathi uyiklini ngaphakathi lakho ubugcobisa izinto futhi ngaphandle ngakho ngithi mina ikhona ikhombo yesikhumba okuyizimbiza ofika oqala ukufika ukuthola i-detox ezoqala iqala iklini ngaphakathi lakho kuqala uthole imbiza leyo mashaya uhlaya kuyona izobisa i-booster amasosha omzimba akho ngaphakathi ukuthi noma sebe ngabe yini mhlawumbe yisifo mhlawumbe ngaphakathi mhlawumbe lokhu ivela mhlawumbe ngomzimba mhlawumbe ivela ngomzimba nayo ishayeke mazo zothula le lotion le ethiwa imuran elise isilunguke yona imuran elise kuyona ozobe usuyigcobisa emzimbeni isiza futhi abantu abathi mina mkhulu nginenkinga mhlawumbe yama inatiz futhi nakhona futhi iyaphela futhi ikusize futhi entweni ekanje kahle ngasho mina ngisuke ngilwa nesikhumba ngibe futhi ngiyoba futhi ne-hair food i-hair food ekwenza ukuthi iy'nwele zami ma mhlawumbe uyabona hayi cha mhlawumbe wena muntu lesilisa ukuthi avele abantu abesilisa bayinakile kakhulu lento le mhlawumbe ukuhanjelwa yini bavele bathi hayi ukhulu hayi impandla hayi cha kodwa uma mhlawumbe uyabona ukuthi hayi cha khona iyenzeka le nto awufisi awufisi thola phela le hair food le ekuyona uzobe usuyigcobisa kanti iyasiza futhi ukuthi ithambisa nezinwele zicwebezele ubantu abanenkiyahla beyenkwethu iyabasiza futhi entweni kanjalo ukuthi ingabi khona iy'nwele zakho nje zibe soft zicwebezele ungathi njalo noma emele ukama uyabikelwa kubheka le nale ngathi ukuthi ziningi iy'nkinga engiyilapha ngoba ungafika even ngisho lapha ema-ofisini lethu ukuthi cha mkhulu mina ngicela ukuzohlola mina mkhulu ngicela ukuzohlola nginey'nkinga and angathi kuthanda ukuba kuningi kakhulu emoyeni wami ngilahlekelwa izinto zami
kunike kubhekele kubhekele ngizondwa abantu ekhaya nasemndeni emndenini mhlawumbe nakomakhelana elingiyabonza ngikuthanda kubanzinyana even ngisho iy'ngane zami imbali even ngisho osisi bami obhuti bami kubhekele nale nale base

0: sihambana sodwa sicabalela into engekho kubi and angazi ukuthi kwenziwa yini umsamo ubhekelene ahlethiswa senze lokhu nalokhu nalokhu and sekuthanda kubaningi kakhulu acela uzongibhela acela uzongihlolela fike emaofisini ethu fike emaofisini ethu uthi cha mkhulu mina ngicela ukuzohlela ufike ngolesithathu noma ingesabathi izona nsuku okwazi ukuthi ungithole ngazi izona nsuku okwazi ukuthi ungisha ukuthi uthi uzoxoxa uzongifica ngazo lezi ntutha cha mkhulu ngicela mina ikhonkwane mhlambe zokuthi ngiye ngiqinise umuzi wami sekuthanda ukuba kubi kakhulu ufia ngibine ngixwayisa abantu abathi mina mkhulu hey mhlambe ngafika mhlambe ngiyohlola mhlambe kuyinda kwavela ukuthi hayi cha mkhulu kumele mina mhlambe ngiyothwaza noma mhlambe kumele ngenze amagobo ngiyenze umuntu kanjalo awukuthi umunye obheka ubhekela into kanjalo ukubheka indawo ezahlukahlukene ngoba asengiyithole baningi abantu abathi mina mkhulu ngihamba ngayothwaza and akwenza ngalutho ngithi mengibheka ngithole isifo lesekuthiwa umdliwo okuyisona esikwazi ukuthi kuwe siphile ngathi siyidlozi kuwe siphile ngathi mhlawumbe abantu abadala bathi kumele wenze idlozi mhlawumbe uyothwasa mhlawumbe wenze mhlawumbe amagobongo sengiyithole ngiziningi lezo yinkinga lezo kubantu and leyo nto leyo mabi sikuwe ngaphakathi siphila kuwe ngaphakathi izenza noma yini iyazenza sasidlwane iyazenza sadlozi iyazenza sasipoki izenza nanoma yini ikahlisa izovala impilo yakho kakhulu isuke izovala impilo yakho ilwisana nento enhle impilo yakho ibalekisa imali ibalekisa yonke into uthi mhlawumbe usuqede mhlawumbe ukwenza lo msebenzi lo iy'nkinga kuwe ziqhamuka nawe then akwenzeki luthi ngethi umuntu kanjalo uma mhlawumbe uyabothi hhayi cha ngeke nginey'nkinga empilo nami kuvaleka yonke into ngiyazisa abaye bayakwazi le nto bayizwe mhlawumbe kubo ngaphakathi bayizwe ukuthi hayi cha mina ngisekho ngedwa manje nasekhona izinto mhlawumbe sezenzeka kimi mina nginakuthi hayi isinsathi ngibuye ngibhonge ngikhulume ngedwa kwenzeke lokhu nalokhu nalokhu fika uzohlola kwashingamede sibheke ukuthi ngabe kuphi nakuphi nakuphi la emele sithinte khona ngabe kuphi nakuphi nakuphi la emele sithi mesilapha siqale khona mina ngithinta umuntu othi mina ngikahle ziningi izinto engizozisho la kodwa nabathi mina mkhulu mina nginey'nkinga nje nginenkinga impilo yami ivalekile ngiyasebenza ukusebenza kodwa kwenzeki lutho and ngiyabotha hayi cha lento siqala ukwanda ngoba iy'kweletu zingibambe ngapha nangapha sekunzinyana kakhulu kuyenza mhlawumbe lapho mhlawumbe kuyisandla semfene mhlawumbe ekuyisona esisebenza impilo yakho kuyenza futhi kube zinkinga nje mhlawumbe zomsamo mhlawumbe zinani ingakho ngithi mina ngicela ukuthi ungitholele ikhombo kaviki Ndungu thola ikhombo kaviki Nduku ukugquma ugezo phalaze ngamazwi zokuthola ikhombo kamavula kuvaliwe ekuyiyona ezobe isizoqaqa impilo yakho kuyiyona ezobe izoqaqa zonke iy'bopholiso esiyiboshwe impilo yakho nawe ukuphile nje kahle angingasho ukuthi mina ake silwele ukuphila ake silwele ukuqaqa kwey'mpilo zethu ungahlali phansi uthi deke ukuthi hhayi cha mina hayi ayikho vele into engangidalelwe nayo emhlabeni kahle akekho umuntu adalela ukuhlala la mhlawumbe khona abadalela ukuyisebenza khona abadalela ukusebenza khona abadalela ukugembula khona abadalela ukuthi bazophila ngesiphiwo lesi engiphila ngaso khona abadalela so ingakho wena siqu sakho uyazazi mina ngidalelweni wena siqu sakho uyazazi ukuthi eyi mina eyiyazi mina ngikahle kule nto le kanje ilwa phekwayo fighter phekwayo uthi phela maye lapha bemele uzosebenzisa amakhompyutha la ekhaya fika uzowasebenzisa kunekhombo yomcebo yabantu abagembulayo hayi ukuthi mhlawumbe ngoba thi kami ikhombo mcebo mhlawumbe uvele ugwilile mhlawumbe kakhulu maningi amakhombo la ekhaya kodwa mina ngithi awufike lapha ethen ku Smith Street siseSangro House e-3rd floor e-room 305 kanti iy'nombolo thi wazi ukuthi usithole kuzona eyoqala ithi 072 ithi 855 ithi 07 ithi 85 072 ithi 855 ithi 07 ithi 85 eyesibili ithi 031 ithi 305 ithi 03 ithi 88 031 ithi 305 ithi 03 ithi 88 enye ithi 064 ithi 408 ithi 02 ithi 38 kanti enye ithi 076 ithi 035 ithi 64 ithi 73 076 ithi 035 ithi 64 ithi 73 kanti ama-comments ayathola kuwo wonke ama-beauty zone nama-chemist nama-farmers mesithiwa ngiyabala kungasa ekuseni mina ngicela ukuthi ungifonele ngisho ngalapha kuFacebook ukuthi Shingamed Healthy and Beautiful usithole khona utype ubhale wenze noma yini oyifisayo ngisho ngasifole ngisho ngafema ofisini yethu ngicaba nje zomzansi basale nenkosi kanye nami sathi ngiyabonga. Thank you.
1: Siyabonga kakhulu Shinga simkhipha kamnandi kanjalo uShinga uqhamuka ke kwaShingamed uthi

0: July iqala nje namhlanje kumhla ka 1.
1: Mhm.
0: Sengilungiselela.
1: Hayi, nami ngivele ngijoyine wena ngoba manje bengakabi na inhlelo.
0: Ayikho inkinga hlobo uma ungijoyina ngoba vele umkhankaso wami ungawe.
1: Ungami kanti?
0: Ya.
1: Ufuna ukusiza mina?
0: Ngilungiselele ngawe.
1: Ha?
0: Ya. Kobe kumgqibelo futhi kuzobe ku right.
1: Ufuna ukusiza mina?
0: Yes.
1: Awu, okay.
0: Ya.
1: Okay.
0: Ngibekele nje ukuthi kulokuhlabelela kwami oncane nginako. Ngizochitha isikhathi sami imizuzu
1: e-67.
0: Ngifundisa wena Hlobo ngoba ayingiphathi kahle into. Yangiphazamisa. Into oyenzayo makuthiwa cula. So ngibekele nje ukuthi ngalelalanga ngizoba nesikhathi sonke. Futhi ngizothi mangisuka nawe lapho. Ngoba ngizobe ngihlangana nomndeni wami bese ngikuthatha Hlobo ngihamba nawe ngiyakuwe nawe nawe kumndeni wami saba sonke siya kumndeni manje lapha kumndeni Hlobo izobe khona iloji loji yabo bese ngifike ngithi abakunike konke khona yayizwa Hlobo lonto lapho ngizobe sengikufundisa ke Hlobo
1: yeah
0: ukuthi sibuse siwe isandla siphayo nesamukelayo
1: ayazi mina bengithini
0: ngicela uyilungiselele umhla ka 18
1: Ya ngicela ukuphi advice sini?
0: Ya eh angifuni. Ya eh.
1: Bengithi mina.
0: Right, emsakazweni izilomzansi ku 98.0 FM 6 minutes after 10. Kumnandi kuhle kudelile namhlanje kulesingaki na kulesithathu. Njoba kulesithathu sinawo uNomzana uTembe kodwa udaba sengilibekile ke sithebeni mlalele ngicela ukuthi ungisize bese ungilekelela kulona na njengoba ke lukhona na kanjani. Udaba ke ngifisa ukuba sibukusane ngalo. Sengilindlalile inkinga umlaleli abhekene nayo utheke uzolalela emsakazweni ngoba uyazi ukuthi inqubo ithi masusibhalele and siqiniseke phela ngoba siyakwazisa ukuthi sokhuluma ngodaba lwakho siyakwazisa bese ke uhlale eduze komsakazo

0: ke bayini kuleli sonto engilishoyo. Omunye umuntu engimaziyo weza lapha kimi oyisihlobo sami. Wafike wangihlebela wathi ngiyakuhlebela nje indodana. Ningalingeni ye lapha ya ngoba lapha yana kunento yakho nephuzwayo ebizwa ngisidlo sakho nesingcwele mobe wayiphuza. Uba nezinkinga la kulesi simo lesi sangezathi kule area le okuthiwa iabdomen noma ngabe uhloboleni lwenkinga. Le yonke engayiphinde ixazululeke kuyoze kusiza ukuthi uzophindela khona kulelo sonto uyobika khona.
1: Yena waphindela khona wayobika wasiyasizakala.
0: Yebo, waphindela khona wayochaza ukuthi hayi isifungo lesayikade sithathile usecela ukuthi aphume kusona.
1: Kwase kuba khona isifungo esithile noma ukuthi yinoma ubani othole leyo nto.
0: Ngesikhathi uthola leyo nto abakutshela ukuthi kune covenant osukungena kuyona. Abakutsheli.
1: Uthe wahlobene kanjani nalowo waxoxela le ndaba?
0: Udadewabo kamama.
1: Udadewabo kamama. Oh, okay.
0: Yeah.
1: Usakhona.
0: Nokho udlulile inyaka enye.
1: All right. So ucabanga ukuthi kungase kwenzeke mhlambe ngakulolo hlangothi olishoyo mangenjalo?
0: Ma kungenjalo makuthi umuntu ophila isintu akakayenze lento yokuxhumana naba kubo asebeba ababandulela. Akathola ukuthi izifungo zini abazenzile nempilo ekuphileni kwabo. Ngoba it's not like abazali baze badlula emhlabeni beshiya bengazi ukuthi udade unenkinga. Futhi akuzwakali ukuthi mizamo mini bona abake bayenza ukumlekelela.
1: Bamenzela isiphandla.
0: Babekuthatha phi lokho kodwa kulungile.
1: Babezama kusho ukuthi nabo bexakekile kwaze kwavela ukuthi kufanele enzelwe isiphandla wenzelwa-ke kodwa still inkinga yanganqamuka.
0: Hayi angazi noma khona yini ugula emhlabeni okwabe kwalashwa ngokwenziwa kwisiphandla kodwa
1: kwabe ngazi ukuthi kuyakhaleleka uma ebeka yena uthi kwabe ngazi ukuthi kuyakhaleleka ukuthi akenzelwanga wayeseyenzelwa-ke ngenxa yokuthi nabo abazali bedidekile lesi simo siyonqotshwa kanjani.
0: Oh, angakwazi ukuyethu nekababa noma akayoncenga ukuthi abake bavele yena ngamaphupho bazodalula iphilo. Enye mhlawumbe enye into engifisa ukuthi ayiza ngoba angeke akwazi ukuyilungisa inkinga ebengawazi umsuka kwayo. Enye into enye nje ebengiyicabanga ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi akusiyena lona ophunyukayo. Enye into nje efike ishiye lawo manzi eduze kwakhe ibisi yahamba ngoba unangu ethi akakuze uphisa uvele abone nje sekumoshekile kodwa kusho ukuthi-ke yena-ke usekwamukela ukuthi inkinga kuyena. Kungenzeka ukuthi enye nje inona eseceleni efike ishiye lawo manzi ibisi yahamba naleso siqiniseko ofuneka sithole ukuthi uyena ngempela yini usuke enza lento le azivumela yena ukuthi uyayenza.
1: Ngiyakuzwa Mr. Maphumulo.
0: Kulungile inkinga yona ithanda ukubakho iba complicated kodwa ke nami bengithi nje ake ngiphose ukuthi mhlawumbe nako kusemqondweni wami ukuthi akakafune ngalezi ndlela ezintathu eziyintathu esengithe ngazi suggest.
1: Siyabonga kakhulu baba.
0: Kubonga mina.
1: Alright.
2: Angibingelele Masindi, ngithemba ukuthi ngiyaphila ezweni.
1: Siyaphila.
2: Ukhuluma nomsana iLindelane. Yazi inkinga kasisi bakithi, ngiyayizwa. Ayikho into ezomsiza ngaphandle kwale ngizomtshela yona njengamanje. Sisi wami, ngicela ungenzele kanje. Thumela abafana ngoba kusebusika njengamanje. Bakubhekele leli gundane ekuthiwa imbiba. Lile nomuga la emhlane sisi. Lelo gundane leli elihlala lapha emasimini, emafusini, emasimini. Bese babelithola noma bangalithiya noma bangalishaya ayikho inkinga. Noma bangalilimaza noma ngayiphi indlela eyihluku ezongulitholile nje. Ulithathe balihlinze siseso balihlinze bese uyalipheka ugqabhise wachitha amanzi alo bese uyalipholisa ulidle ngakusasa lelo gundane. Uzongibuza ungiphalule msisi wami, uzongibuza ungiphalule. Angibonge Masindi.
1: Ngempela. Hey. Yakuzwa mlaleli. Ewu.

0: Sawubona Cindy, unjani? Mamngcobo eTheyisi. Usisi into ezomsiza ukuya enkonzweni yabantu abasindisiwe bemkhulekele izophela le nto. Noma-ke ngamnikeza inamba yami ngizomyalela. But nje le nto iyaphela ngomkhuleko, into ekumoya le izophela ngomkhuleko Cindy. Izwa ngami izophela le nto, idinga nje umkhuleko kuphela. Into impi kamoya le emhluphayo.
1: Ngisathukile le Gundani. Hayi ithusa mina ke leyo. Kulungile mlaleli, ngiyakuzwa uthi ma ungathola nje abazalwane basikhulekele lesi simo sizonqotshwa. Usho njalo mlaleli. Uthi nje sizonqoba ngoba le nto iwumoya. Sabona umsakazi uthi akabambe awunangu nangu futhi omunye umlaleli. Hayi uthi ke alosiwe ke yena. Nawe usahlele Gundaneni. Ubhalile ke nomlaleli. Uthi inyama yakhona yodwa. Uthi uzobe seyayeka nje street. Uthi inyama nje yalo hayi amathumba alinyama. Umlaleli omunye usibhalele uthi izinto zomsamo lezi kasisi uthi cha ibhlungu yona le nto kodwa uyikhomba ke emsamo ngendlela achaza ngayo. Uthi ke omunye umlaleli ngicabanga ukuthi isiko azangaza enzelwe lona. Bekade kukhaleleka into yesiko umlaleli, endabeni ayibhalile umlaleli esifundile khona la bekhayeleka khona isiko. Ulenzile wenzelwe isiphandla kodwa kuyafana. Sawubona?
2: Nkosi yami uyaphila ma?
1: Ngiphilile babanjani wena?
2: Ngiyoxolela ukuthi ngikakhulu ngizokuphosa la kula ukuthi ngibanjwe ayile sihloko sakho la. Inkosi le yamaxoko lamabhasana emzini khulu. Hayi kunobhuti la noma ngise emgaqweni nkosi yami ngiyoxolela ukuthi ayikhamera usemfune lo mntana ubizwa ngolo mntana lo leyo ndiba leyo indiba leyo efundiswa abafana bayayazi.
1: Uyafakaza ufakazela umlaleli lo okade ekhuluma ngeNkundana.
2: Kunjalo impela lapho ifu uhlule lapho yaqhubeka leso usengathatha lezi zinyathelo zokuthi akake abheke la emsamo wasekhaya boma wakhe na ya ubalika khula kokumaluma ka ake lapha kamaluma olungisa le nkinga ifu uhlulele kodwa mancane amathi ukuthi akahluleke kulokho kolomzana
1: lokho eGundani.
2: Yebo, mama ngana mathubi ukuthi angaphinde niqhubeke lento yakhe imhluphe ifuku manje walokhuza wawatha wawamzana.
1: Kulungile baba, siyabonga kakhulu. Ushilo umlaleli noma simuzwa kabi kodwa ushilo ukuthi usemgaqweni. Umbono wakhe siwuzwile, befakazele umlaleli ongenile. Bantu sawubona.
3: Niyaphila?
1: Yes baba, siyaphila njani nina?
3: Hey, sikhona nami ngiyababaza ntombi
1: kamphela. Hayi, ngiyababaza ngempela.
3: Ngizela usile impela inkomo ekhapha ngoba hayi andazi ndona ngazi ivonto. Kodwa futhi ngalo angisithe lalokho okubamba usizo. Cha izide leli libizalila ebhalitho. Umfethu yazi inkingo sisi abhekene nayo ake ngishile lento. Yazi mina ngibe nayo kusuka ngimncane. Isikhathi esiningi bengize ngibaleke ngiyekha koma ngoba nganasu ugogo uyangifuna uma ngishobe ngike nganawo lenkinga ngizange ahlanganisa u-16 years ngikhinda leyo nkinga lokuthi nje hayi mangilela impela kuyawushaya umchamo kwaze la engavama khona ukuthi ngiwuyeke umchamo kunalesilwane lesi okuthiwa imfinyezi esiyishongololo kodwa elifishane bazolaza abanye abafethu. Ngathi kuyishongololo kodwa kufishane khona kuyingakajana nje ngaze ngathatha khona-ke mina nginaleso simo leso ngathola khona ngakuthatha ngakugwinya njengephilisi
1: kuphila
3: uphila kunjalo
1: kodwa ngathi nawe uza nokunye nje
3: ngathi phela ngikhuluma ngento Masindi eyasiza mina ngaphuza-ke kuphila kunjalo kodwa nje kwaba zinsukwana wabuyela

0: ukuze ezochamaka. Impela uchama kakhulu impela, uma usuphuza isobho lakhona, hayi impela uyachama kulandelana, ube sathi unesichenene impela. Cha, nami ngiyayiphasisa le mbiba omashezi. Hayi, usaka le yipikili lo la elokhu zini ngila eKenland.
1: Saka le yipikili, siyabonga kakhulu. Angibingelele Sindi nabalaleli. Mina usisi wami wayenenkinga efanayo, waze wafunda u-standard 5 kodwa ke kwavela ukuthi ubangazidalwa. Walungiselwa ke lokho kwaphela ngaso leso sikhathi. Umfana wami ke yena kwasiza ukuthi adile adle igobongo naye futhi kwaphela kungenzeka ukuthi mhlambe ke igobongo akaye ke noma okanye ubangazidalwa. Angeke ngithathe ke ucingo lakho mlaleli kwiSilomzansi 98.0 FM. Umnumzana uTembo sekhona. Sizozo ukuthi ke usiphathele ithini osukwini namhlanje, ikuphi afisa ukuba asize ngako. Sisindi, ngiyabingelela kuwena nabalaleli. All right. Hey bagithi. Hey, niyafala balaleli. Hayi kulungile, angidlule la ngoba lo myalezo uqondile la. Ngo uthi ke Molo Mashezi nabalaleli, ngiyathemba ukuthi niyaphila nonke nabasakazi nabalaleli. Usisi udinga nje usiko. Lapho nje Mashezi ngiyabonga mina uNtuli lo osho njalo. Uthi udinga usiko nje kuphela. Asithathe nalocingo lakho sawbona.
2: Sawubona, kunjani sithi Masinde?
1: Siphilile baba, njani?
2: Akaphile ubaba Mason. Ya.
1: Yes, baba Mason.
2: Siyalizwa udaba, hayi lamacundwane, izinto zesintu ke ziphike. Noma thina singakhulanga ngazo phela ku singabantu. Umuntu medinga usizo lithola noma iku.
1: Ngayiphi indlela
2: ya? La ingane kadadwa wabo kaanti. Mina ngangathi ngilama yona, yazi ngize ngayizo sengimdala leyo nto impihla yenziwa abazali bami. Kwakukhanya usasishiya emhlabeni. Wayenaleyo nkinga, ngithi impela waze waya e boarding school entumene naleyo nkinga. Ubaba ngelilanga wasitshela ngoba umsebenzi wami ukukhulela umuntu aphile, wamthandazela bebuyile kuvalwe isikole. Wathi ngakusasa aphindanga wachama. Uyayizwa leyo nto? So khona okunye engeke sazenzela kona ngoba uNkulunkulu okwaziyo wena sisi. Yabo nje kwanawe uhlasimulelwa umzimba. Hayi, sithi kuwena le nkinga ngiyakubona nje ukuthi nathi sekufuna ludla igudlu.
1: Hey, kunzima kodwa ke indlela yokusizakala futhi ke sebaningi abalaleli bengena beyifakaza le ndaba bamasonto ukuthi impela balibiza ngegama lohlobo legundane ukuthi lona ke ngempela.
2: Mina ngikhahleli into omunye umuntu na wasisi Masini. Yabona ngoba nje nanami. Uma esehlulekile angacela umkhuleko la kubaba Masonto. Bakhona baningi balalela kwiZilomzansi abaphila ngawo umkhuleko. Ngiyawenza umkhuleko mina umuntu asinde ngegama lika Jesu. Mase ekwenzile konke ngoba ngifuna azadideke ukuthi kuphi. Ngifuna khona kuzoba umkhuleko uma kuwukuthi ahlulekile. Angisho ukuthi akahluleke khona kuzothi ubaba Masonto. Abamsiza abaphethe waphumelela ku right umehlulekile acele noma inamba lapho kuwena mina uyovuka ekseni ixoxe indaba ngegama lika Jesu.
1: Siyabonga baba Masondo. Bamasondo efakazela ke umlalelo the akathandazelwe lesimo sonqotshwa. Asiye ngapha ke sithathe lo mlalelo sovala ngaye sawbona.
3: Yebo Mashezi.
1: Nini yaphila kodwa baba?
3: Ngiyaphila wensini.
1: Sikhona nathi.
3: Hayi Mashezi, mina ngizosho nje into elula, ngeke ngize ngiye nasemagundaneni ngoba into sengingayibuka kaningana ekukhuleni kwami ngoba sengithe ukukhula kancane. Uyabona nje Mashezi, into elula nje, uyabona utshani lobo obushisiwe, mawushisa utshani nje lapha equbuleni noma nje ungashisa indawo encane nje, ungaze ushisa indawo enkulu. Indawo encane nje kube utshani obushayo, bese thatha insizi le yalobo utshani obushile ayikhode. Mina ngiye ngakubona abaningani impela besizakala ngaleyo ndlela. Ngingazi-ke phela noma wabo kwakuyilaba ababenenhlanhla, kodwa ngababona impela besizakala unqama ngomchamo. Ake zame nje kanjalo, into elula nje, ashise utshani nje lokukhona utshani okuthiwa ingongoni. ayishise.

0: ubuhle baso uma usitshalile ekhaya. Ngiyabonga kusho Magwaza esemlazi.
1: Ngiyabonga kakhulu isiqekise somkhofu.
0: Eh.
1: Lesa
0: semfene.
1: Cha, hayi semfene, sibizwa thi umgqoko somkhofu.
0: Asike semfene.
1: Isikhona ithumbe lemfene.
0: Oh.
1: Hello nakalivamile ukutholakala kakhulu ngoba ninamathele ematsheni.
0: Mm.
1: Ya ithumbe lemfene. Ukuthi uma ngabe usukuthakile uma ngabe kukuthi kugida imfene egcekeni uyitholilele.
0: Oh, usho ukuthi imfene ayinasi sigqi, umkhovo
1: nesi. Umkhovo lesigqi.
0: Okay.
1: Ngolwami ulwazi, asingazi ke phela ulwazi sisabalele sini.
0: Lemithi.
1: Yebo.
0: So mungamchazela ngaso ke
1: somkhovu. Isigqi ke somkhovu ke. Sihle kakhulu ekutshala ukuthi isinto sitshalwe ekhaya. Asinabo ungozi futhi isigqi somkhovu. Noma ngabe ubungahloseli ukuthi kusitshala kodwa siyinto nje bukeka kahle mhlambe yokuhlobisa igceke uma ngabe usekhona ekhaya kanti ke kwezomsebenzi wawo wasigcike somkhofu lo sigcike somkhofu siyakwazi ukuthi uma sicishe sisebenze njengayimithi njengomkhanya kude ukuthi kunemithi yokusibhila isigcike somkhofu uma sikhona ngaphakathi ekhaya okwenzela ukuthi noma ngabe kuthiwa abantu abekhe ekhaya kodwa kube nesithunzi sokuthi kunazi ithunzi ezinyakazayo ekhaya kusho ukuthi ke intshela boya njalo igcine izibalekile isigcike somkhofu.
0: Okay. Kukhona obuza ngomsilinga ukuthi mawukhona ekhaya kunamthelela muni obukhona ba ngabe muhle noma mumbi.
1: Ey umsilinga nawe uyadonsa izulu.
0: Mm.
1: Noma unganawo amandla mhlambe nalemithi le ngiyibalile ngithi donsa izulu swibiswibi ndalo njalo. Kodwa na unakho ukuthi nje. Ikusho ukuthi ma umsilinga ungakhona ekhaya ukuthi uthandile. Singazike khona singazike mhlambe isizathu ukuthi utshalwe ba imithi esuka itshalwe eminyi lapha ekhaya mashezi ingabe ihlobo lemithi okuthiwa nayi ayikho seasonal ngokuthi kuthiwa ingama evergreens plant evergreen plants ibizwa kanjalo lo mthi kusho ukuthi ayisho ubusoka nehlobo ukwenzela umthunzi njengawo umganu nazo zonke izinto mhlambe ngaba yilo sizathu ngawubeka ekhaya ngale kwalokho uyasha vele umsilinga kanti unayo inguzo ukuthi na uthanda ukuthi donsa izulu.
0: Oh ya. Akukho kunye ke ungali ngomsilinga.
1: Cha ngale ngalolulwazi mina ngifike nalo la ilona engizena lengiphendula ngalo malo msilinga kodwa ke phela ulwazi lisabalele njengoba ngisho sengavela omunye eyisho imigilingwane mhlambe ke njobe isuka itshalo egcekeni imsilinga mhlambe kungenzeka
0: kule mpilo. Uyasebenza lapheni kodwa wena umsilinga?
1: Uyasebenza kakhulu ke
0: kwelapheni.
1: Yebo.
0: Oh ya.
1: Ulapha ukucinana kwesifuba kufuna ngiyiveze lento kodwa futhi unendlela yokuthaka ngoba umuntu umuzwa umuntu edingiyalapha nje lapha iphika thola ukuthi unika abantu imithi bayafa abantu ingoba ngaphela lo muntu uyilapha kodwa akawazi nje kanjani. Ngolunye uhlobo lwemithi leyo umsilini
0: efanekisha
1: idinga ukuthi cha imithi nje kufuna kube nolwazi lobunyanga kufuneka ukuba mhlambe wasebenza nogedla lwenyanga noma umuntu wawuthwasela noma wathatha isikhwama sakini uyabona ukuze ube nolwazi lobuchwepheshekile yabona abantu abasuke bethi uma ngabe umuntu ezoba inyanga kufanele namhlanje kufanele ebe nesitifiketi sokwelapha nanokuthi umuntu wakhe ngiyayi mina ngiyahambisana nayo noma kuyinto ekusithuthuki efika manje kade singathi ngiyahambisana naloko mina ngoba ukubhekelele kakhulu kaze impilo yabantu nasendulo kuyayivela ibhekele impilo yabantu wayengavumelekile umuntu kwelapha engaziwa kufanele umuntu waziwayo ukuthi cha uyayiwazi amakhubalo ukuhlukanisa namakhubala amanyazangoma yonke leyo mithi kanjalo neyiphungo nemshanguzo ngoba kufanele imithi nohlelo ukuthi bakubuza lokho nje abantu besilo babekubuza lokho ukuthi awubaleke ukuthi yini amakhobala imithi yamakhobala bese bebothu nolwazi lwemithi bese bethi lapha ke thiwa kanjani bese bechake siyakunikeza ke igoya ukuthi usungelaphe endaweni.
0: All right, asithathe nanga umnye umlaleli.
2: Sanibona we Mashezi noBabutembe. We Mashezi ni noBabutembe ngisacela ukubuza kuBabutembe mina bengisafuna ngicacisele ngalo muthi ekuthiwa isigqibo somkhovu. Ngoba isigqibo somkhofu baye bethi abantu si-right kodwa futhi kubuye kuthiwa asikho right. Ngicela ngicacisele ngaso ukuthi si-right yini ukuthi sitshalwe ekhaya ma ukuthi si-right sitshalwa kanjani ma ukuthi asikho right why singekho right. Ngiyabonga usiyabonga kwamaphumulo lo okhulumayo.
0: Bese sekhulumile.
1: Yebo bese sidlulile kulapho mlaleli.
0: Mhlawumbe khona okunye ongezana
1: nami. Isigqibo somkhofu asinabo ubungozi. Isigqibo somkhofu. Kodwa kunalokho yebo kunalokho senza ukuthi umuntu uzinze. Ukuzinze ukutshalwa nje kahle egcekeni. Ngifisa futhi

0: ukukhumbula omunye umuntu futhi oye uwenze igceke lizinze umsinzi. Njoba ke ethi umuntu ngumsinzi kuyimelela nje usuke esho ukuthi ngizilile.
1: Ngizinzile
0: nyamasi wathini. Ngizinzile okusho ukuthi ngamanye amazwi uma utshayile igcekeni kwenza ukuthi izinto ezisuke mhlambe zizobulala igceke ikhinyabezeke. Kangangokuba abanye abantu babefika bethi befika nje bebeqala ngawo bewutshala umsinzi lowo. Naso ke igcekeni somkhofu kodwa emalana nesimo sokuthi masi sekhaya siyabethela kufanele kube nemigili ngwane yenziwayo ukuba isikhonkwane. Angithi isikhonkwane kuye kungabi isikhonkwane nje kuye kwaba isikhonkwane ngoba sibhiliwe nawo ke lo muntu engikhuluma ngawo uyaba isikhonkwane kodwa afuneka ibhilwe ngumuntu othize uze wakhe isithunzi ngaphakathi ekhaya
1: unabo ububi esigqiki lesi
0: isigqi somkhofu asinabo ububi inhlobo nje
1: ngizwa umlaleli ethi abanye bake bathi akufanele sibe khona ekhaya manje uyadideka
0: oh okay umlaleli mhlambe ngoba kunesiko lokusitshala isigqi somkhofu isiko lokusitshala isigqi somkhofu futhi uma usitshala ebese ukuthi amanzi ogeze ngawo uwathele khona yisiko lokuthi sitshalwa ngesithunzi somuntu vele ukusho ukuthi kungenzeka mashesi ngoba phela nami angicelile kakhulu ocwaningweni lemithi uyabo ukuthi isebenza kanjani ngoba okunye ngisuke ngikwazi ngoba nakho phela nami ngumuntu wesintu ngeke ngasazi lutho enhlobo enhlobo kodwa ngithi ngiwakazulu you understand ehhe kusho ukuthi ke ikoda kunesiko lakhona ukuthi bawusitshala isigcike somkhofu ebese amanje okade ugeze ngawo uwachitha kusona igcike somkhofu noma kungebe into yansuku zonke kodwa kubalekile nje uma uqala nje ukusitshala ngalo suku nje lobusuku bokuqala usitshalile ufuna ukubamanzi ugeze ngawo amanzi busu uyachela ngasi igcike somkhofu leso ke
1: all right
2: angiphinde ngibingelele madlaba emsazweni wethu omkhulizwe lomzansi ngiphinde ngithatha ithuba ngibingelele umhlonishwa obabtembe hayi namagalelo lo baba lo madlaba namakhamba akhe impela hayi sengingawasebenzisi hayi 100% lasizakala bese ngicela ukubuza ke la kubabtembe noma sengiphuma kancane kule mithi elaphayo ngicela ukubuza kodwa phela ibuphi ubungozi onabo mawotshaliwe nje egcekeni usengiye ngezwe izinto ezithusayo kanti manje lapha ekhaya nginehlahla lapha na ngithi izintathu ayi manje sibe suke basho kuningi kakhulu ngokuthi aphele baye sacela ubabtembe angicacisele ngomngozi bawoke uze ngisheshe ngophuthume ngisheshe ngugawule singaze siphele egcekeni ngoba bakhuluma uthe ngathi hayi niyaphupha impela nje niyaphupha umndeni uvela uphele nje and kuyashona nje kakhulu mawutshaliwe egcekeni acela uMtemba angichazele ke lapho ke angibonge ithuba
0: ngicela umlaleli ukuphendula okwesipiliyoni ukuthi mina ekhabo ma bawutshaliwe kodwa phela umningi ngendlela isimangaliso kuhwetshwa ngawo uyayazi ke indaba kamaphumulo mawufuna kodwa phela nje uvidiyo kamaphumulo mawufuna ukubhanana kodwa phela kamaphumulo utshaliwe nje kwakuyinto kwakuphilwa ngayo ekhaya komalume manje ke ngizokuthikela umlaleli into ayeyenza umalume ngoba mina ngikhulekise ngihlakaniphile bese kukhuluma lube bese ngasekho umkhulu asekhabo umkhulu ozaluma umvakasho bengasekho emhlabeni kodwa ngikhule usekumalume yebo owayise sephethele umsebenzi waye ke enze kanje angazi ukuthi wayekwenzelani ehe waye ke shayile isipikili uwona kodwa phela lowo ebese eduzani bashana futhi zamani futhi ugawula la ngegenqe ngegenqe ngendlela yokuvula imbobo ebese faka ubuhlalo noma imali emhlophe ngicebi akukazeke kube nenkinga ukuthi umuzwa kwamalume ungakheki futhi singahambi izinto ngendlela ngicebisa ke umlaleli ke ukuthi nganto engangiyibona yenzeka mina
1: ukhala ngokuthi umlaleli ngathi uyabhuqa abantu egcekeni bayashona ingakhona lo muntu
0: ingakho ke ngithi mina noma ngangingachazelekile kahle komalume ukuthi ngoba isizathu kuba yini kodwa into esasikhonjiswa yona sasikhonjiswa ukuthi mawutshala kodwa phela oshayile isipikili ubusu uyawugenqa kodwa phela ngathi uvula inxeba ebese ufaka imali emhlophe noma ubuhlalo
1: so babona ngaka abantu bephele egcini ukhona ziningi impeli
0: yebo uyabona ke kodwa engake ngakuchaza ngakufunda ke singekufunda kubaba kunemithi kunehlobo lemithi ofunda uma uzoyisebenzisa uyithenge ngobuhlalo
1: noma ngemali
0: yebo ukuze babethi ke uyazonda lo muntu angithathi sikhuluma khona manje kunendlela yokuxhumana phakathi kwemithi nabantu kodwa indlela zokuxhumana

0: ngoba ayifani khona eminye okuzothi ngaphela uma ushuthuye lapha ngayo lo muntu leyo ukuze ingabi nobungozi kufanele kube nento ekhona ngangitshelwa kithi ke mina ngizolwa khona baba wayelapha kodwa lekho ngithi ngakubona ke mina sekwenzeka ngqo ngabe sengikubona komalume
1: ngaba nguthi umlaleli uphendulekile uqalwa kuphi isincomo ngiyakubona indlela osusmayila ngayo
0: ngiyabonga kakhulu umlaleli ngiyabonga kakhulu umlaleli inkosi be nawe
1: uqalwa kuncoma
0: yebo nipepheke lapha ekhaya ngokota phela kodwa futhi ngokota phela kodwa khona eminye imizi futhi engiyaziyo khona khona la imizi yathi mina ngihlala phela la emizi yathi kwantabene ebatshalile ukota phela inazi ihlahla akukho monakala khona kuphela ke phela ke umuntu hamba hamba impilo yakhe phela iphele emhlabeni noma imuphi yabona kodwa akukho ukukhomba ukuthi kunomkhoka ngoba si uma sikhuluma ngomkhokha sikhuluma ngenyini ngenyini uma sikhuluma ngokufa sikhuluma ngento eyimvelo nangento ejwayelekileyo uyabo
1: asithathe nangumlaleli baba
2: sawubona sisi Mashezi nobatembe yanibingelela ngicela ukubuza sisi uma ungibuzela kubatembe ukuthi uma kumile isihlahla noma angingasho ukuthi similile safika sizokwakha kuloo ndawo kunesihlahla noma singekho eduze kwezindlu kodwa singaphakathi eyadini somlahla nkosi asilungile sona masingaphakathi emagcekeni noma sinenkinga esinayo ngicela ukubuza lo
1: kulungile mlaleli
0: uyamthola ngiyamthola ngizoba clear ke kuloko umlahla nkosi ezinye ezihlahla ezingangeni ngaphakathi egcekeni kodwa ufanele khona esinye isihlahla sengisikhohliwe igama laso lesihlahlalise okuthiwe kuye kubiwe ngaso ithuna ngizosikhumbula mangiphuma la naleso sifuthi futhi ngikhohle lemoyeni ngikhumbula mangiphuma
1: oh
0: yeah okay
1: sengimdala
0: uthi angifuni ukuvuma lezo isihlahla lezo ngoba thina besiye sibuze besiye singayitholi impendulo yomonakalo wesihlahla esingawenza ngaphakathi egcekeni kodwa besike sitholakale sithole impendulo eye ithi ngoba zinesithunzi sokuthi ihlahle ibuye isebenze mathuneni ngakho ke kunakho lokho kwencena khona izinto okuthi kwencena noma imizwa yokuthi ngoba lesihlahla sisitshala mathuneni angasitshali nami egcekeni ekhaya manje ke nesihlahla ke nomlahla nkosi isihlahla noma ya isihlahla engangikhule mina ngizwa kuthiwa asitshalwa egcekeni ngoba sibuye silande ithunzi zabantu abangasekho emhlabeni
1: oh ya
0: yebo
1: ingaleso sizathu
0: yebo
1: asithathe lo mlaleli sizuthini
3: angibingelele lapho mina ezwini lomzansi Mashezi nayo babu Ntembe mina la ekhaya nginezihlahla ezimbili ngicela mhlambe ngacacisele kani kuzona umsilinga nomgwenya ukuthi bukhona noma ubazo zombili ngoba ngisijalile ngiyabonga
1: ngicabanga ukuthi kumsilingo usephendulekile
0: yebo uphendukile
1: kumsingadlulela kumgwenya
0: yebo unakho ukudonsa izulu umsilinga umgwenya muhle kakhulu mawa ukhona ngaphakathi ekhaya ngoba okokuqala nje ngibalile ukuthi kunezihlahla ezingasho ubusika nehlobo ebeziye ezitshalwe nje imthunzi ama evergreen plants isijalile nje isithunzi aphethe sihleke kuyilake futhi ke umgwenya wakha inhlanhla nje esuke iqondene nabantu besifazane nama kuthiwa ngiyomisela umnumzane ethu nengane yakhe nje mhlawumbe intibazane engahambe kahle izinto ngokohlelo ngisebenzisa wonomgwenya lo uba ulungile ke futhi ukuthi ube khona ekhaya kodwa futhi umgwenya ke njoba ngakithi wawutshaliwe ngabona futhi ubaba efaka ishumi lapha emgwenyeni hayi utshala ayotshalile ekhaya
1: nakhona wawufaka ubaba umgwenya ishumi
0: ishumi yebo ukuthi lanimele
3: ubikelele noba kutena ngicela ukubuza nje ngemithi embili ukuthi umphafa lo esihlahle kuthumi lahla nkosi kuyingozi kangakanani ukuthi sibe khona ekhaya egcekeni ngizoxolisa uma ukuthi bese niwuphendulile lo mbuzo ngoba ngingena manje nami okwesibili ake ngibuze ngomnyamathi lo esihlahle kuthumi umnyamathi umathunzi entaba sihle kangakanani masisegcekeni kubi kangakanani masisegcekeni
1: ngaba nguthi kumlahla nkosi usephendulekile sekusele wona umphafa nomnyamathi
0: umnyamathi usehlelweni lehlahla othi mangabe

0: ngoba kade alright ngicabanga ukuthi saqhubeke phala angazophazamiswa yini ethi ngoba kade umakhelwane bangabusaqhubeka ke kodwa ubebonga nje ukuthi usezwile ngomsilinga
1: ngisacela ukuza amashezi nobaba uTembe ngangibuze kengane ephanjanelwa ikhanda ngaphuma ngaye eminyango yo kwakhona into engiphazamisayo ngangabe ngisayiza impendulo ukuthi umntwana ophanjanelwa ikhanda wayezoqala umatric bamphambanisa ikhanda ukuthi ngazi babutembe wangiphendula wathini cela ningiphindela nkosi yami
2: oma angicabanga ukuthi ngatinikeza impendulo kulo msakazo ngoba lokho ngicabanga ukuthi udaba useceleni ya ngoba kuzindlela ezimbili kungaba mhlambe i mentally disturbance ukuthi umuntu kuphazamiseke imthambo yegazi akufani nalokho okuthiwa umuntu ezehlanye ezebe uhlanye lunatic uyabo so kwahla ngendlela ehlukene bese kubakhona kulahlwa ngamakhambi nje isintu lokho bese kubakhona lokho ukuthi ingane ngomona ukuthi mhlambe ihlakaniphile bese beyakwenza lokho kulahlwa ngobuchopho bembili ngakeke kuphelele impendulo yakho la singakawuthola umnyombo ukuthi ngoba wena ingane yobe phanjwa nekhandi zathu sini ngakho sizokhipha inamba
0: yeah lokuthi umsululu khona umlalelo obuzayo lathi ucela umchazela la ngawo ukuthi ngaba khona negcekweni
2: ngeke kube khona umsululu egcekeni ilo muntu othi mangabe kushaya uma uthi bese bethi isisululu ya na unazi unezimpande ezifanayo nezomthombo uyasabalala ngokwakha iduze ubeke iduze kwethu ngaqhuma igcina indlu yakho yonakele ngempela ngempela wayakha ngemali kutholakala ukuthi vele yayo isiphazamise kakhulu ngayo umsululu
0: babutembe nginenkinga ngazalwa ngembethe ngayenza ingubo uthi kodwa kunalutho ngixakekile angazi uthi wayenza ingubo noma uthi wangayenza kodwa uthi kodwa wazalembethe
2: kuye kulandele uhlelo olujwayelekile uma kusuke kwenziwa ingubo leyo mtwana okubalulekile kodwa engakusho ngoba bese ngizoqhubeka ngithi mina uma kwenziwe izinto zesintu kwathola kahle lezo zinto zesintu azilungi noma ayiphumeleli inhloso yobekuhlosiwe kuyekiwe kubantu ababonayo angithi ngayichaza kodwa ukuthi endulo bekungayona into ensuku zonke ukuthi kiwe kubantu ababonayo ngaphambi kokuba kwenziwe umsebenzi lowo bekuqalwa ngesiko lokugeza inkamba ngoba kwesinye isikhathi ukuthi uyenza ungalibikeli litho kanti uyageja kanti lona belizoba nezambulo kokuthi cha bekufanele ngaphambi kokuba nenzulu ukuthi niqale la yayibona ndoda le ukwelapha nje kunjalo
0: okay asandela sathe lo mlaleli zivale ngaye mnumzane siza ukuthi uthini wakhumbuzo
3: mashezi nobaba uNtembe ngiyaxolisa sengibuye kwesibili bengibuza ngemgwenya ngathi nomsinsi bengiqonde ukuthi nomsululu
0: ngicabanga ukuthi sephendulekile ke sephendulekile asithathe nangomunye sezuthini
4: sibona sisinti nobaba uTembe nenjani ngiyaphila mina ngikhuluma noKhonzi wabhengu eWaterfall sacela ukubuza abandla ngamahlala lokho kuthiwa amahlala uma ukutshala egcekeni ukuthi ngabe kunakhona umgozi ngoba umawuhle zefuna ukutshala kodwa sikakutshaliki
2: amahlala kana umhlala awunawo ubungozi mawutshala ekhaya egcekeni ngoba ngisho na nezithelo zawo uma uzokwakha uyakwazi ukuyifaka empundwini zomuzi ubiye ngawo azikhonkwane zangaphakathi ekhaya kodwa ke nawo anawo lo mkhuba ukufuna ukusabalalisa izimpande noma wona ungekho kakhulu kunale eminye imithi engiyibalile
0: okay nomzana uTembe sikunikezeke ithuba lokusipha inombolo zakho zocingo ngiyacabanga ukuthi kunabalaleli ababili abathathu ngomlaleli osanda kungena ekhala ngomntwana wakhe ogulayo uthe ucela kuthinte eceleni kwayiphindwe kwaba khona abanye ababili nabo uthe ucela bakuthinte eceleni omunye ukhale ngokuthi ma emsebenzini nje kona abanye kuthethiswe yena ecela kakhulu usizo nomunye futhi naye obhalile ngenkinga naye ecela usizo ngicela ukuthi mnumzane usinikeze inombolo engikhole ukuthi bazokwazi ukuyithatha bakuthinte khona manje mawuphuma
2: ngiyabonga inombolo yami ithi
0: 082
2: 597
0: 59

0: 0667 6669
1: o 6 abathathu
0: no 9
1: no 9
0: yeah
1: ngapha ngokuthi uyiphinde mnumzane ungene sikhuluma udaba lomlaleli esike simcethe ahlale eduze komsakazo namanje ngiyakhole ukuthi usahlele eduze komsakazo ngoba udaba besingafike emaphethelweni but abalaleli besebengenile bamnikeza imbono yahlukahlukene ukuthi angenze njani cabanga ukuthi uzwile kancane
0: yeah,
1: udaba kade sikhuluma ngalo inkinga yomlaleli ona 34 years obudala owesifazane ninga nentombazane uthi nje lokachama umncane kuze kube manje uyaphunyuka namanje injobe na 34 years weminyaka ukuthi angasizakala kanjani khona abalela kadabadamane bekuveza la embonweni yabo bedamane bekuveze njalo so angazi noma ikhona nenye indlela nawe ongathi esimweni esinje umuntu angasizakala kanjani
0: yebo mashezi thina umuntu ohlusha ukuchama njalo siyakwazi ukuthi simlekelele kodwa ke ngoluvelile ulwazi lwabaningi lwavela olunye lokwelapha njengamakhambi esintu nolunye lokwelapha ngezinto zemimoya nangezinto zemisamo ngisazokuphinda yona leyo mpendulo lokho uma ngabe kukuthi unenkinga unenkinga kodwa ehambisana kakhulukazi nesigulo uqala usebenzise yonke imithi wenze yonke nje imizamo yokwelashwa ngamakhambi esintu wenze lokho bese uyimama ngalungu bese uqhubekela kulento ke leyo ukuthi kuyobhekwa ukuthi ngabe inkinga kephi ngoba enye inkinga njengoba nje kathi siphendula umbuzo njengamanje womlaleli othi yena wenzelwe indaba yengubo kodwa ayilunganga ngasho mina ukuthi kube khona izinto lakucalwa khona ngaphambi kwenziwa into zesinye ongenzeka ukuthi igeja lapho ukusho ukuthi ke uma amakhambi sehlulekile onke kuye sekulandela lo mgomo ke nale ithongo liveza ukuthi ngabe ke inkinga kephi kodwa ngokukwazi kwempilo ngihamba ngibuka ngathi amakhambi esinto impela azokwazi ukumlekelela konke nje lokhu akunikezwe abalaleli ngicela ukuthi exame kakhulukazi ngoba abalaleli bamnike njengesihle bathi akenzi ukuthi nokuthi yena qobo lwakhe ehe lonsize ngakwazi kuyisebenzise bone ngoba kuyizinto ezilula lezi zinto sikhuluma ngazo ngoba sike sikhale thina ngokuthi ukwelashwa maka baqala wagola sindini ngamali ehambayo yabo usufikile ke enkingeni ke manje yokuthi uzubola nayo stress semali uma kukho abakukhona umsakazo okuvuka abalaleli abazoveza uvulwabo bethatha ukuthi nokuthi impela izinto lezofuneka kuyizame ngaphambi kokuba uqhubekele kokusezingeni mhlambe ethetho noma ngingathi kusezingeni ngoba konke kusezingeni ngaqhubekele kokungathi kujulile
1: siyabonga kakhulu mnumzane sibonga nombono wakho
0: siyabonga kakhulu mashe sibonga balaleli
1: sala 082
0: 597 6669
1: kodwa ke ngokokwelapha kuyinto enzima
0: Hayi ngoba kwelapha nje makuthiwa isigulo nje akiyona into enzima le into encane kakhulu uma kungayona into ejulile ngoba uma into ejulile phela ilokhu yokuthi kwakufanele ukuthi ngaphambane enzuku ukuthi masikhuluma ngesifo sokukhondola ngithi kwafanele uqale kulasha ukukhondola bese kuyima uqale bese kulasha abantu angithi khuluma into efana ngale leso
1: siyabonga Mr. Yeah.
2: Ithemba lokuphila umuntu osusiza abantu abaningi abahlushwa izidakamizwa iwunga insango ugwayi isinemvu ikhuphe kanye notshwala ithemba lokuphila livula inhliziyo liphinde linyusa amasosha omzimba ithemba lokuphila litholakala ku wonke ama pharmacy nama cosmetic shops aseduze nawe buhle bemvelo emlazi emega city isiphingo pharmacy manhattan joli west street scala pharmacy ero umngeni nasema beauty zone enanda nakwamashu sivakashele kwikhasi lethu lika facebook ithemba lokuphila okanye usinte kule nombolo 0837140529 izilo mzansi yizumehluko

0: izwi lomzansi. Njalo ngomsombuluko kaLehlano ngo-12:03 ntambama.
1: Yabona amatembu lawo ahlangena umbe, ubona uzosikhala
2: azobukela
1: ingane ze. Ahlone ngayo yonke into lawo lamatembu osikambukela kanipa, umnotho bayawazi. Amatembu ayawuhloniphayo futhi umthetho. Kodwa yeke sibuzo umuntu ongawuhloniphi umthetho. Uma umthetho ungekho, kokwenzeka le nto le akade befuna ukuyenza futhi lo yokulutha.
2: Ngobana
1: bekufuna ukuthi. Ngiyobona nje kamaphoyisa nje la intelligence ndibisivele
2: sisehlile
1: ukuthi
2: konke
1: abafuna
2: ukuyihlusa
1: lawo
2: iboneni yona i-intelligence
1: hayi njengokubone ngiyethwa amaphoyisa la inqwaba yamaphoyisa la
2: uthini kothi ukuzama ukusuppressa nje ukuthi ningakhulumi iboneni i-intelligence ngokwakho wena yayiku wakhalwa ngawo njengo-2021 yayikuphi bo
1: ngo-2021 phela ukhona owayesebenzisana nabantu
2: kwakubani
1: ukhona esebenza labantu ababezokwenza
2: le nto
1: ubani
0: ikusasa lethu kuyizwi lomzansi.

0: ndingabhontsiswa awezalala ngoba mphinde futhi isithombe sasele sithanike iqembu elinalodwa elekhona nami uMr Steen ezinational ukuthi ade uyatshelwa nje ukuthi wena amathenda wanikezi labo basupporte iDE futhi iDE nalamanye amaqembu ukuthi iwagxeke ngokuhlakalo inayo nayo inkohlakalo. Thank you.
1: Asithombe sase njani baba, uyaphila? Hayi, ngikhona nami. Angithi nama ngiphawule ngalezi zinto ngingasho nimasho. Hayi, yanihambe kahle kakhulu, kodwa nje abahambi ngampela bami. Yilokho nje osikushoke ukuthi hhayi abahambe asonke.
2: Hey Chonchon, ninjani nabalaleli? Siyaphila wechonco. Ekudlanga nabalaleli babasifunga ngeFremont. Esengixolela ngesihloko ngazi ukukhuluma ngami Sithombe. Kade ngiyibhizi ama-earphone ngiwakhiphile, ngibame isisungu kanjani nje izibe mzansi uma ungalalele Sithombe. Mhlawumbe isihloko uma sosibekile, hhayi. Ngiyaxolela mkhulu, ngandi kakhulu. Hhayi Sithombe, nami ngiphatha kabi impela le nto yomthuni benolokhuzana uphakela. Hayi ngiphatha kabi impela, noba bethi phela ayikho ke inkinga uphakela umhlabathi, uyasho ukuthi lo umakoti womuntu. Kodwa phela makusetshenzwa ayisebenzi le nto ukuthi sisebenza kuwenzo vele uhambe. Angazi ukuthi uba ubabizini oba uyena umphathi lo babizile, umphathi wezwe le we-GNU, noba yibona abamcelile. Le nto ngiphathe kabi impela nje Sithombe, le nto bafuna ukuyona manje imali Sithombe, imali. Oba madodhe kumba makhukhu manje madodeni. Ngiyakhena Sithombe. Ngiyakhena. Hayi angiphathanga kahle mfowethu, angiphathanga ngoba usise uthe ubengazi yena. Ama ngazi babizwe ubani. Noba ibona bambizini noba yena obizwe bani. Nisala lapho ke Sithombe. Kulungile phila ninabalale. Hayi ngithandanga le nto yabo phake. Uyazama nje ukuchaza kodwa hayi. Angimuzwa nje mina. Imali Sithombe. Imvuphi. Ngiyakhena. Bye bye phila ninabalale. Eyi ingasimosheleki izwi imvlophu, kade yasiqala imvlophu izimosheli izwe madoda.
3: Teta noSawuti sifuna ukusebenza.
4: Teta noSawuti sifuna ukusebenza.
5: Umsazi uyabingelela nomsazi. Angilayitshansi we-11 no-2 wami sinenkinga. Yazi kukhona nje i-Ethiopian leyo bhambi kuthiwa ushoti. Lihlale enyuka la ngaphambi ngemoto. Lona akazi ukuthi lihlalaphi, ligadwebi lalihlala khona kuthi kwazi ukukhululeka. Ligadiwe, kunabantu abaligadile kodwa iy'tolo zivaliwe zonke. Izolo lokhu isitolo zabo ikhontena belivuliwe. Namhla kuyafika lihlale enyuka ngey'moto le. Ngifuna ukuba kwazi ukuthi le nto lena kusewumthethweni because amaphoyisa ayazi amaphoyisa kuyo yonke le nto ehle enyuka nalo. Kuzothiwani-ke thina uma sesingumphakathi umuntu ehlenyuka phambi kwethu sikayibambele nje.
3: Teta noSawuti sifuna ukusebenza.
4: Teta noSawuti sifuna ukusebenza.
6: Bhuti Sithombe, uyaphila ezinto eMzansi nabalaleli. Ngicela ube anonymous nje waseClement. Ayi Bhuti Sithombe, mina ngibone ngathi noma-ke ngingenabo ubufakazi noma into ephathekayo kahle kwamanje, kodwa ngibuka nje iBhuti Sithombe ukuthi benze urong abantu bala eClement izolo. Baluthe ey'tolo lezi zabantu bokufika. Abantu bokufika baze bathathwa amaphoyisa ngathi behamba, kodwa uma ngihamba nje around ngithi sengibona iy'tolo ey'mbili nje manje ey'lungiswayo. Ngoba kade ilimele kakhulu emnyango, abantu kade bedonsa amabhedla gazi lawa ngenkani. Ayalungiswa Bhuti Sithombe la mabhedla gazi mawuthi yabuka, and kune-truck elimile la emnyango engisolaka ukuthi i-truck elilashe i-stock noma ngingaliboni-ke phakathi kwamanje, kodwa koshonila ngasekubonakele ukuthi kwenzakalani. Manje ngibone ngathi hayi sizoba nenkinga nje yamaphoyisa akithi, ngoba phela laba bantu babehambe namaphoyisa, sebehamba ngamaphoyisa izolo, okusho ukuthi mhlawumbe aphinde abadedela, mhlawumbe angazi noma ingoba benamaphepha noma kunjani. Kodwa nje uba ngisho ngithi kwamanje-ke angikabi naso isiqiniseko ukuthi kwenzakalani. Empela sengobuyeni ngelinye lama ngithole ithuba elindingilethe into egcwele ukuthi hayi cha, bekunjengoba ngicabanga impela. Ngiyabonga.
3: Teta noSawuti sifuna ukusebenza.
4: Teta noSawuti sifuna ukusebenza.
7: Ngibe ngalala emsakazi-ke umthwalo ugamenge lo ngakhanyile ngilapha eshowo egcina inhliziyo. Ha, ngivingelela amajiyeni wamahle ngokhethekile.

0: ukuya phambili bayaqale bona ngeyabo indlela yokucabanga. Manje thina sesingichantela simchantela umuntu akhuluma engangeni njengoba sisho ukuthi kwabo labantu kufanele abe bayadonethelwa ngobalwelwe izwe. Uyakhuluma lo muntu uzothotha nga 5 cent ngaphela faka bayadonetha ulwelwe izwe. Bakhuluma abanye balele ngezisho kodwa umuntu uzokhuluma nani sinani ngenhliziyo. Bakhuluma yonke umuntu angazi mina abantu banjani. Bazingcona abo vele uthulele nje ubukele ongenalo kunoma ukhuluma into ongayazi ukuthi izokusiza ngani yabo. Ngona vele uthule nje. Hayi. Kona ukuhlala kunjalo endlelweni yempumelelo. Empumelelweni akube lulo. Ngibonga.
1: Yema ngubani ngaphela lapho kuzilomzansi? Angibingelele nabalaleli. Hayi, abantu bangazami nje into ukuthi bezama ukuyixova. Akonakeleli utho la. Ngokubheka kwami mina ngisola ukuthi uMongameli into edala ukuthi abize abantu abanje ngophakela nongizwe. Ingoba vele ibona abantu lapha abakwazi ukuthi mabethi ayihlale phansi ibambe umthetho. Kakhulukazi njengoba kusuke kumixile lapho kukhona namabutho njengoba beshilo naye ukuthi ubefike nezakhe insizwa. So uyena muntu ozokwazi ukuthi uma yethi madoda ayihlale phansi ibambe umthetho. Kanjalo nje. So uma ngabe bemdingela lokho ke mina ngokubona kwami ukuthi konke akubekekele ukuthi indoda hayi ke sesithembele kwena ukuthi uzokwazi ukukhuluma nabantu bakho kungenzeki okurong. Hayi ngale ndlela esekubukwa ngayo. So umuntu wesifazane leyo ndima inzima kuyena. Hayi ngobeshiwe ngaphandle ngoba kunenkinga ekhona cha. Vele ibidinga abantu abayinsizwa njengabo phakela. Hayi bafethu ilapho nje. Uberetsho la intuzuma. Danko.
2: Sino Sipho siyabingelela nezwi loMzansi nabo bonke abantu. Sinabo Sino Sipho isimbonje lento le. Abantu bayeka amanga nje bese bayubuxuxu bayubuxuxu nje abantu abakwe ingqondo nje into mayinhle nje mfethu phakathi umuntu akade lapha kabe akazibizanga uhambile olalela wabuya njengeshwe nje uSilo naye kuzolo kuthina wathi hayi uzoyibuyisela report ukuthi bekuthiwa lapha yabo ahlangene nalento phakathi umuntu alungisizwe lungisizwe bafethu nani sukumana madoda niyokhathala nikhulumana namanga yabo izo le moshe kan bi namanga la kuma social media na wo WhatsApp yonke lento le. Hey. Madoda semzansi nje ayinkinga nje. Yini ningani ngasukume nenze lento ayenzayo. Thina siyamlalela ke siyasihola thina. Sizenzizwe. Sikhulumi thina la kwa social media kuphela siyenza.
3: Ngibingelela ntambama mangubane ngithi nje nami angisikele jikayo njengomuntu okade ekhona izolo lento iyabukakala ukuthi ngempela khona obaxovayo uphakela umthakathi kanye no JZ Ngobese waziwa ngoka Jacinta Ngobese. So nje naye ngibonile uJacinta ngendlela akhulume ngayo ukuthi ene umuntu nje osehlohliwe wahlohlo ngwangizwile emkhombe lapho uphakela umthakathi ethi njengaloyana nawe uzothula esakhe statement esingekho okukhombisa ukuthi ngempela khona bese bemhlohlile nje uthula ispeech laphana kona ngempela ngeke phela uthi mawubize umuntu wena mawusume emabantu ngaphandle mekuthiwa bathi Jacinta Ngobese asambeni sokukhuluma nomongameli wasuba nomhlangano kusasa. Umuntu mekubiza usendleleni you can't uthi ukhole bonke abantu because ayikho imfihlo ebekhona njengoba eseshwa namhlanje ukuthi lento isazoqhubeka baphika abantu abakhulumayo. Mina nginje forward ever kuphakela umthakathi nje into efanele ngabe siyayenza thina nje thina abantu abaphawulayo fanele ngabe sisusa lamakorekela ahlezi endlini emakhaya emalokishini yonke indawo singamashi siyethekwini sibeshiye konakele la ngemuva from Pastor B Ndlovu. Amen.
4: Sibonga nje kakhulu kena ku Pastor B Ndlovu. Siphinde sicela futhi kena kumlalelo ukuthi ke ulimi sikwazi bakwethu ukubeka ngesoka sikhulume nje iqonde indaba ngaphandle kokusebenzisa amagama nenhlabathi 0604807164 kuthi nokwakho ke nje uPaul usemsakazweni ezwe.
5: Sisinosipho. Abantu bokufika sesinosipho kade bafika la South Africa kusaphethe uhulumeni wobandlululo babekho nabantu bokufika angagxekwa i-ANC noma uhulumeni we-ANC ngabantu bokufika agxekwe bonke uhulumeni asebeke baphathi ngabantu bokufika bese siyaphinda siyisola thina ngokufaka abantu bokufika ey'ndaweni zethu njengamanje akekho umuntu oyiproblema abantu abamnyama ngokwenza lokho sibhizi sibhleme uhulumeni sibheke bema yonke kodwa thina esibanika indawo ngesikhathi labantu berejista ama-container yithina sesibaphelezela sobenzela ama-permit ngoba sifuna imali angadlalwa ngo-NC2 NC4 abantu bokufika la asiyibhlemeni thina ngiyabonga.
4: Sibonga nje kakhulu kuyena kumlalele 060480 716 4

0: nomphakathi wakulelizwe. Umncwango usole uhulumeni ngokuhudu lizinyawo kulolu daba.
1: Uhulumeni ke incwadi lena ebhalwa ngabantu bakithi okufanele uhulumeni engayizibi nangengozi, ngoba ma ukhuluma nge-Arab Spring yaqala nawo uhulumeni bakhona beziba abantu laba ngakusebona abantu bokuzitwa, ngoba le nto oyibona la igcwelela umkhisi.
0: Ukuziphetha mlaleli, ngiyalibheka udaba oluhambe phambili. Imeya yomkhandlo dolobha yiTheku, Councilor Cyril Caba, uthi amaphoyisa lomasipala siqaphe ngesolokhozi isimo kuleli dolobha, kulandela ukuzitapela impahla kwezakhamuzi kwezinye zezitolo izolo kusihlwa. Thimba lozakwethu liyofika kusasekuseni.
2: Sinda njengamanje, sinda njengamanje. Sishayile ucingo ku 060.
3: Ehlala kuwona ukuthi nina anekho in charge of training ningahambe abantu abenzizi abahamba abenjani. Imina as a councillor or ithina as a maphoyisa kufanele senze leyo nto. Yabo le nto uthi uma uhamba manje usubuyayo ngoba umunye uthi uma wabona alisho black nje.
4: Yabo le nto. Yona ngizindeze ithokozana abantu abaphuma kuyona ukuthi vele abantu fanele ngabe yibo abenza lo msebenzi amaphoyisa nje ukuthi ke ayibuyele emaphoyiseni. Abantu fanele kube yibo vele abenza lo msebenzi abawenzanga kuze kube yile sisimo kuyisona nje emphakathini ngoba kwenzekanga. So uma sithe senze ngendlela ehlukile, yiphe enye indlela singenza ngayo. Fanele masigxeke into sikwazi ukuletha nexazululo njengomphakathi. Akusasiza ukugxeka nje kuphela. So kufanele nathi sibe responsible for ixazululo.
3: Kodwa mangubane ngoba ngenxa yokuthi umfundisi sesifuneka sasithizi lanti hambama. Mina mangubane yabo uyakuthela ngithe ngihamba lapha ngiqalwe ingane yifundo o grade 8. Hayi, awuhamba ngani waya ngizishile igama liqala ngo-F. Ngithe ngisathuswa yilokho abafana lapha ababahluphayo. Uyakuthuma ngubani ngikutshele? Mangubani ngikutshele mina kade ngangizabalazela impilo yami. Do you know mangubani ukuthi njengoba ngangilo ngifona ngizabalaza ngihamba mina ngosuku bengikhiphe enhle kabi imali ngikhiphela abafana abathize ngenze ukuthi ngingahlaselwa ngibe nenkinga ngikhuthwe izinto engihambe ngiyidayethi. Kade ngangistruggle impilo yami. Sengisho ukuthi kulungele kodwa mfowethu abesibone enhlelo elandelayo bese siqedela udaba lwethu sifake isiqoqo izolo ngenxa yesikhathi mfethu asiyivayela. Ngizama ukwakhela isithombe sokuthi iyaphuma esandleni manje lento.
4: Iyiphi indlela okwenziwa ngayo Thokozana?
3: Mangubani ngizothini mfethu angazi ngoba vele lento zokuqhakaziswa akusiyo into yamanje kwanakho sekukhulunywa indaba yalento. Abantu sebe edile laba abahluphayo abathize sebe edile sebezosebenzisa iplatform le yokuthi ukuganga kwabo bekwenze kahle. Vele kwasekuqaleni endaweni esihlala kuzona vele bekungekho safe yayibolonto. Kodwa ke manje abaganga sebezosebenzisa iopportunity yokuthi manje beyuzelele ithuba leni. Njengoba ubona nje ngikhuluma nje ukuthi uyahamba manje ulokhu ulandelwa yabo yonke leyo nto leyo. Kodwa bephetha besiyeka ipolitika bethi yahlulwa kufazelula iy'nkinga zemiphakathi. Yilokho nje engingakusho kwena, ipolitika ayitho ngasho ngathi ipolitika ayitho nesixazululo sey'nkinga zomphakathi.
4: Kulungile, siyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu kuyena ke lapha uThokozana ngena shiya kona uPaula nje kwakhe. Siphinde sibonge futhi nakuyena kumlaleli siliguqisa lona ke uhlelo khona ke uBishop Nathi Zonde ngo 6 o'clock bese ke sikunikeza lona ke uhlelo sithulala ke ngelokothi ezinhle umkhandlu uWetheko. Sibonga nje kakhulu kuyena kumlaleli.
5: Kubana sikubingele lentambama, sibingelele wena, sibonge futhi ithuba lokukhulumisana nabalaleli. Sibingelele bonke abalaleli bomsakazo wethu izwi lomzansi. Kakhulaza balaleli bohlelo lwethu esesiliphetha manje, siliphetha kahle njengokujwayelekile ke sibuka izwi lenkosi, sakha sakhana ngalo, sikhumbuzisana ngala maqiniso alo. Namhlanje ntambama ngizothi kuwe, kholwa ngesibindi. Kushuthi ngamanye amazwi, iba nesibindi ekukholweni kwakho. Uma umunye buza ukuthi kushukuthini ukholwa ngesibindi, kushukuthi kholwa ungangabazi futhi ungesabi. Uma ufunda izwi lenkosi malikhuluma ngonkulunkulu encwadini abase Efeso uchapter 3 verse 20 wakhona uthi yena onamandla, kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunakho konke sicelayo nesiqondayo ngokwamandla asebenza kithi, makube kuyudumo ebandleni nakuKristu Jesu ezulwaneni zonke zaphakade naphakade. Kholwa ngesibindi, ngamamazwi kholwa unganqekazi ungesabi. Kokunye futhi masikhuluma ngokukholwa ngesibindi sisho ukuthi ungakwesabi ukuthatha igqathi eliyaphambili noma ngabe ingqondo ibone.

0: awukhethe sodwa. Ucela kuzona kubodwa nakhona ufuneka ube specific ukuthi ngicela abaphethe izinhlanhla ezinhle nezimhlophe ngoba into ehlupha ngabantu njengoba ngisho ukuthi abanye uthola ukuthi endleleni basaquliswa emindenini yabo akukangeneki kahle. Yilabo bantu abagijima bafike kuqala mangaba wenza into ushisa impepho noma uthini uhlaba. Uyamcabanga umuntu lowazalwa uzaliwe emncane akho wanto ake wayenze empilweni akubaze ukudliwa ngisho inkukhu akubaze ukudliwa ngisho inkukhu kuthiwa kukhona itiye belenza kuyokuthiwe nje sidla inyama ngaye ethongweni lowo muntu ucabanga ukuthi ufika benjani. Yilabo bantu abanjalo othola ukuthi banezinkinga eziningi ezazila emhlabeni abafuna ukuzilungiselelwa ekuthi njalo makushisa umpepho kukhanya somakhandlela kwenziwani bafike kuqala bafike bamosha. So kufanele ube clear ukuthi abantu okhuluma nabo yibaphi. Awukwazi ukukhuluma nomuntu ongenazinhlanhla umuntu wayengaphethe lutho yes umuntu wabhungukwabuya sezoshona evela kokhumbula ekhaya awulindele ukuthi kukhona izinto ezinhle lo muntu ongambizela zona usadinga ukunxenxezelwa alungiselwa amacala akhe. Okwesibili kukhona le nto yokuthi kumele ube clean ngawuzongena emakhandleleni. Abantu abaningi bacabanga iziwasho bacabanga imithi amanzi pure water nebhadi ke sesisondele kakhulu kulakampompi kanti lakampompi anama-chemicals angenalo iqiniso lokuthi anomthelela omngakanani ama-chemicals elokhuzini njenge-chlorine nje lefakwayo. But ngiyazi i-chlorine ukuthi if ibulala amagciwane so lokho ukuthi iyabulala nje kukodwa ikushiya uba nokungabaza. So amanzi ebuyibona nje lowo ngakhulu engiwaziyo ngamanzi omfula ngamanzi eziphethu izimpophomo lwandle lawo manzi iwona engikholelwa kuwona. Uyabo uma uzogeza ngamanzi nje ewodwa uyahlambulukela uzayona uzayethatha lapho ntoma kuyobhabhathiswa abantu emanzini mane kuyohlanjululwa izithunywa. Awukwazi ukuphathisa le mithi uthi uyohlambulula isithunywa lapha ngumoya lo uhlambulula udinga la amanzi because umzimba wakho vele ungamanzi. So kubalulekile ukuzihlanza ngaba umuntu mhlampe wesimame ukade esenzukwini zakhe before kufikele lilanga lokho uzangalo ngoba ngeke uhamise lamakhandlela osenzukwini zakho. Ungeke futhi lamakhandlela wakhanye sekushoniwe kuziliwe ekhaya wakhanyisa nje kungekho nkinga because ufuna imiphumela. Sizocela ke kulezibonko asinkanti kumele sibe
1: clean.
0: Esibonele kukhona umuntu ozothi ngicela imali aphinde athi ngicela umsebenzi. Angithi vele into oyidingayo iqiniso yethu uthi nje udinga imali. Ungasho ukuthi ucela umsebenzi. Cela imali ngenxa yokuthi kuphilwa ngayo imali njengamanje. Nokuthi enye into abantu abaye bangayinaki uma ukhuluma nabantu abadala ngokuthi engabe mangimupha lo muntu mina ngithongo ngizotholana.
1: Azongikhohlwa yini.
0: So kubalulekile mucela uyicacise le nto ukuthi yonke imisebenzi abantu abadala abafuna ukuyenziwa efuna ukwenziwa la ekhaya. Mangithola le nhlanhla le mali ivuleka le mali ngizobenzela noma yini abayifuna. Ungakhulumi ngendaba zokuthi ngizoganwa. Ngizowakha umuzi umsebenzi wakho wazalwa yabona yebo wathi mozalo wathi kuzola indoda kwakushiwo leyo nto ukuthi vele kulindelekile ukuthi wenze lezo zinto. But ukunakekela abantu abadala wenze imisebenzi ethize yasekhaya lungisa namacala ayikhona izinto ezithile ezingaqedeliwe yilezo zinto ezifunwa abantu abadala and ungesaba ukukhuluma imali ukuthi ucela imali enkulu. So mawuthi ucela imali ithongo lizobona lona ukuthi likupha ngeyiphi indlela. Mali kupha ukuthi uthole umsebenzi uqashwe uzoba kanjalo. So

0: Itholakala iTF Malt Spray neTF Detox kuphela. Yemininingwane 0784947274. Giphinde 0784947274.
1: Awungisalongume njalo ngalamanzi angena emzimbeni riphela kunenkinga khona. Bakithi before nje ngiqala ukukhuluma ihovisi lethu ku Queen Street livaliwe. Ihovisi lethu ku Queen Street livaliwe. I think by tomorrow ngizobe sengikutshela ukuthi selikuphi nendawo. Kodwa kwamanje uma ufuna imkhiqizo yethamba emafamasizi ungayimonta la pharmacy la opposite A5 endala engishe eThekwini. Uma ufuna noma cosmetics inako konke okunye ungakuwe street west walk lapho esitolo iSpice Delight. Yebo uzoyithola imkhiqizo yethu, kuzoyithola njengoba injalo. Ukuthi nje sibe nengqinamba eningi kulabhiliti siyamuva siphezu nje kwama-movement. So uma ufikile namhlanje wathi ukuthi kuvaliwe sixolisa kakhulu, bekulona sisuka kade simuva ngalo. But I will tell you the next place esizobe sikuyona by the day. Ya ngicathi kusasa na kanjani sobe sesikutshela ukuthi sikuphi nendawo la kusahlelelwa kahle khona. Okwamanje ngikukhumbuze ngayo iTF Mouth Spray neTF Detox amanzi angena emzimbeni aripela kunenkinga khona. Kwenzeka ukuthi unama ulcer ilonda ezingaphakathi esiswini, uthole iTF Mouth Spray izokuvuna inhliziyo, izokuqeda umkhuhlane, izokusiza kwi-heartburn, izokusiza nje izinto eziningi. Sebenzise wena-ke nomndeni wakho. Kanti-ke ikhona ne-TF Detox leshaya iqolo, zinyawo zibuhlungu, kuyaqaqamba kumanje, namathambo namathumba ayavuka kwendawo. Unenkinga yezinso, bakithi TF Detox kuphele ngakusebenzele. Yebo i-tasteless, yebo ingamanzi, yebo futhi akhophungu ozolindela kuyona. Iyalapha kuyona yonke into efanele kulaphe, efanele zibabe kwakho umlomo ukuze-ke usizakale. Lena ke izilaphela kanjani? Uphela ngicela ungisize ungayi overdose. Awe baba ungayi overdose ngoba uzoza ngathi sifo sakho siqala phansi kakhulu, kanti wena owaqhisa isikali. Kokunye ke kuyenze lokuthi uma unenkinga mhlawumbe yeqolo ngelinganiso uthi uma uyayiphuza uzoza ngathi liqala phansi kakhulu. Cha, usuke likade lakuphatha nawe bakithi, kade nawahla neqolo lakho. Isuke ikhombisa ukuthi kukhona inkinga la, isuke isahamba ikulungisa. Kodwa phela into esuke izodlula leyo isukwelapha. Sibonge incomo ubufakazi abantu abathula usuku nosuku ngayo imkhiqizo ka-TF.
2: Kwami ngabe nje sangivusa phansi. Ikhona phela ukuthi abantu bayakhala ngisho ukuthi nje siyabisa, angazi dropping singalini. Kodwa nje umuntu ongaphilile ohlushwe nje inkinga eyiningi sengimyalela sona nje. Siyasiza, sasiza amabhuti wami la esenenkinga. Isibindisa sengigavazekile sehlele esibhedleni. I-treatment yasesibhedlela yenza kancane. Sangithengela sona. Wavuka phansi. Ayinto enjisi. Iyasebenza fuqama manje. Yalo nje imiphutha engiyenzayo ukuthi ngifike ngisiphuze ngibe ngcono. Mase ngiqala phansi ngidlele izinto ekuthiwa udokotela athi angazidli. Ngoba siyangisiza nje kakhulu. Sisiza abantu abaningi. Siyabonga sishemisisi. Into yenu iyasebenza kakhulu. Kakhulu siyabonga kakhulu.
3: Sawubona mama Dodo. Ugogo wahamba wayithenga lesi spray lesi, lento lefutha emlomeni wayithengele yena. Njengamanje ngamsizile kakhulu cause uyaqala uyalulama, ngiyambona nami. Bese ngasakwazi ukuhamba khala ngamadola, ekhala ngenyawo, khala ngento eyiningi. But nje hayi, ngiyabonga kakhulu. Nami ngathi ngidlula nje ngayibona le dayizo lapha eThekwini, ngathi awuthi ngiyithenge. Ngiyabonga kakhulu, hayi imsizile, salibona sami.
1: Iyona mkhiqizo ke lesi lapha abantu abaningi. Inkosi yami ekhona kuma pharmacies e Pine Town ngizoyithola lapha eStoll Manhattan. Sikhona blood circulation ke khona level imthambi yegazi esiphingo esiza med pharmacy ngathi sibekeni win lapha Verulam pharmacy, North pharmacy, Todd pharmacy yebo khona. Sayithola nase Gateway City Gate pharmacy, Montala pharmacy opposite A5 endala la eThekwini Phuthumu uzoyithola. Ziningi indawo, kodwa ke sifonele ro WhatsApp kunombolo ethi 0784947274. Angiphindi nombolo 0784947274. Nasenandi eDube Village yewesikhona kwaMashka L Mvayingela Center eKhamanga Pharmacy. Yabona ziningi indawo, ziningi okwakho nje ukuthi-ke usithinte bese siyakwazi ukuthi-ke sikuyalele indawo eseduze nawo. Indawo evaliwe ise-office lethu nje lapha eliku-Queen Street. Yebo livaliwe, livalwe osukuna namhlanje. Besilinde nje ukuthi kuphele i-month end bese-ke liyavalwa, liyamuva, limuvela somewhere. Ngizokwazisa kungekudala usuku. Kodwa amatu imkhiqizo eThekwini njengoba ngisho ukuthi ikhona eMontala Pharmacy opposite A5 endala, eRandis Pharmacy ikhona. Modinga noma cosmetics hamba ku-West Street, West Walk down the passage uye esitolo iSpice Delight. Uyayithola eKhans Pharmacy, Khans Pharmacy uyayithola, naseku-Queens Pharmacy ikhona, Montala Pharmacy, ziningi indawo la ungayithola.

0: ngakho ukuthi ngizomphathela nobhuti uDerald. Ngiyaxolisa kakhulu futhi nje ngiphinde lenze. Ngixolisa nami semndenini kabhuti. Kuba nisekazi ngingaxolisa umnina kodwa vele le nto inome nonke isikhandro, so ngiyaxolisela le nto engayenza. Ngikwazi ukuyixolela. Ngicela uxolo bafethu ukuthi angisakwazi ukusho ukulala ebusuku. Sasazi ukulala nje ngendlela izinto ezenzeka ngakhona. Aningixolele. Akwakuyiphutha, akwakuyiphutha elikhulukazi. Kodwa niyangibona ngisho nakuleya video ngibambelele kuleya nto leya, ngangiphelile lokho kubi. So ngiyaxolisa guys kakhulu. Ngiyayisola futhi namanje, ngiyayisola. Ngiyalibona iphutha lami ukuthi le nto ngayenza ayikho right noma yize abantu sebethi mina ngixolisa ngoba nakho ngangilo ngibone ukuthi ngithendisiwe noma ukuthi ngixolisa abantu lesiwe. Ividiyo liyavele ngeke ngisho ukuthi ngangiyibonile yenziwa yezo. And futhi hhayi ukuthi ngangayisoli cause ngakusasa siwabangani phela siyaziwa mekade sikhalile ngayizolo, sibuza nezinto ezenzeka izolo umade ubhedile ngayizolo ukhuzo. Ya, namba ngikhoza abangani bami ngakusasa okasho ukuthi vele asisekho laphaya. Yabo, twasa singalaphaya futhi ngizovuka ngihambe ngoxolisa. Manje sihamba ngaleya daily yakhona ebusuku. Ngiyaxolisa kakhulu.
1: Alright, nansi indaba. Hhayi, uyaxolisa bakwethu, uyaxolisa. Ya, bengifuna uzenzele phathi eno-apology. I apologize. Uyayibona i-video futhi uyathuka zonke into eziphakathi. Uyamuzwa ngithi? Angithi uyamuzwa bakithi uthi wayedle kakhulu. Sifika kanjani siyikhansi kulolu dabu kanje? Sithini? Unako so unikiwe, wanikwa. Ake ngikhulume nabaphila ngayo le nto deli abanikezwayo. Kusazwela kwena, bayaxolisa kodwa. Izona zinto-ke lezi esithi masikhuluma kulwesithathu, sizokhuluma nawe. Uyazi mina ngikulinganisele. Uma uwumuntu ubudlo, utshola, asinankinga nokuthi uyathinta. But angikholwa ukuthi umuntu akazazi ukuthi ushintsha masekunini. I'm sure uma uphumela ngaphandle fanele wazi ukuthi kunalobo ongabuthinti uma ungaphandle. Ngiyalinganisa. Mhlawumbe uthi ugoloka uyazi mase udlile ukuthi hhayi uyamosha. Uyamosha. So uyazi ukuthi uma ungaphandle ungekho ekhaya ungawuthinti ngoba uzomosha. Noma kuyala angazi. Kuthini? Ustikhe nje into enizokuphatha kahle ngoba manje kushona uthola konke la uzohamba khona. Solo sizo apology. Shuti nama kanje wabu kankazi. Ayi, ngiyaxolisa. Ubukankazi, phinde uxolise. Uma ubukankaza daily, ugankaza umuntu daily, uxolisa daily noma ayi. Siphila kanjani-ke nabantu abakanje? Siyiphilisana kanjani nabantu abanje? Mengabudweba nje, hayi. Kodwa-ke namhlanje sikhuluma ngakho lokho nanoma ngimuphi umuntu onolwimi olulimazayo omazi othi mamdoda kaphuzike le ngikhuluma ngayo mina. Mina ngikhuluma ngesikhokho into engashaya ngisho isivalo uma kuthiwa nabo basemsamithani isivalo nonke athi akabushaya ngisho ukubushaya lo buncama buchitha phansi. Kodwa hhayi mtakathixo ukushaya ngento ongaze uyibone. Ubhekise esayidini. Siyayikhuluma le ndaba 0604807164. You can share your experience. Mhlampe nawe uma kwadlula eyigamekweni la unembwa khona ngalo hlobo. Okanye urekhodi uthumele ka 0638208448 0638208448 kumsakazi ezilumzansi sizokhulisa nje umuntu eyedwa. Chola ubhalile suka akho kuzola. Okay, ngiyabingelela. Hayi, mina ngilimele ngiphelile sengenqena nokukhuluma ngoba ngeke ngibe ngisaxola nangengozi ngenele. Suka nje akho kuzola la akaqhubeke notshwala usisi kodwa uzofamasisha ngoba phela uzoba

kulontanga bakhe kusemhlabeni la akaphili yedwa kushoke lapha uMama Tamara September eyinkosi yami yazi ngiyayibuka lento shuma uMama Tamara ukuthi we Mama Tamara buka ukuba ubethole omunye ubhuti njaye lo quite kanje obezomthatha manje bekuthiwa i-gender based violence awo bekuzothiwa nje GBV ingabisabheka lento engaki ukuba ke lo berekhoda kayirekhodanga aqhamuke lo eseshayiwe bekuzothiwa nje gender based violence athi uthi uyachaza wesilisa uthi hayi hayi kuthiwa hayi ngingayigqugquzeli ke lokho kodwa ngizama ukubheka nje ukuthi if not kade kungekho orekhodayo lapha yonke wadividiwa ukuba ubhuti bewuhlobo lomuntu oluphuma silwe khona ezingacushwa-ke ngempi xoxele mina khona nje ezingacushwa ngempi ezimanje sawubona wesisidodo I mean sister sister cousin wami ungathi ngiyi-punch bag yakhe umphefumulo wakhe akanqeni ukungifonela for 2 hours wonke just ukungigiva nje angitshela indlela engifeyile ngakhona empilweni siyongiyophilisa kangcono iy'ngane zami hhayi bo wenkulunkulu jesu naw uyalibamba ukucingo 2 hours umuntu egiva ngisazi-ke jehova 2 hours hhayi mina ngeke kuphela nje 30 minutes futhi 50 minutes mkhulu u-5 wona ha efonini yakho mpem ekuthiwa indlela ofeyile ngayo angizwa ke le waze wajudgmental bo sister cousin nizaloba awo mama bahlukene kulamanoma wena yibo hayi mina ngabe faka mfana nasemblokhweni nkulunkulu jesu umbloko phela ukhona hayi yabona ke le ngiyishoyo wafethe usiphile kanjani nezimo ey'njeni uyaphuza usister cousin wakho-ke noma akaphuzi uzwakalodwa ngathi akaphuzi nje bemvela adona usucinge funa 2 hours wonke ongichazileke uyabuthinti noma akabuthinti noma nje uyena hayi ngavenga nje ngahlisa umzimba mina ngalento engiyizwayo uza nani-ke yena usister cousin wakho-ke sesebonile-ke ukuthi uyafeyile impela nawe uyavuma-ke ufelile empilweni uza nani-ke ukuthi-ke ayi mtaka mawami umtakadade since ngibona ukuthi ufeyila kanje kanje ake sizame ukuthi phela mani ngiyalinganisa awukwazi bethi ungavele unginembe uphinde ungishiye kanjalo ingasekho into ozongivuza ngayo ukuthi kuyaqashwa lapha noma kuyeke senze ukuthi ntama uza nani hhayi awukwazi ube phanje ngibheke kuphela akube khona into aza nayo sawubona wesisidoda estudio mina-ke ngathuka umakhelwane wami ngaze ngacisha ngabe ne-miscarrage ngateta before time oh nkosi yami ngoba waze wangibeka isandla nkosi yami kabuhlungu wangethuka ngakusasa kwafika umndeni wakhe uthi uzomxolisela uma ngibuza bathi-ke akazizeli ukuba azizeli ngani yena kwathiwa-ke uthi uyasaba ngahlala isibhedlela inyanga yonke sisidodo awe ma hhayi angisazi-ke wemlaletha swete ukushaya ukhulelwa ukuthuka ukhulelwa zaze buhlungu into eningizela nazo ebusuku kodwa niyasiqonda ukuthi ziyangidrayina-ke manje nkosi yami athi ngisheshile-ke nami uphela sisase-aweni lokuqala nje ibuhlungu le nto yazi ukuthi uma ukhulele ufrejali ngale ndlela ngisho ukunyathela ngisho ukushibulika kufanele uzuzuwe nje kabuhlungu nkosi yami ake nibhale nirekhode bakithi ngikhona ngizofunda sawubona sisidoda mina ngithuka ubhuti wami wasemzini uma nje ephuzile okokugcina nje wathi ngibulela ingane yomyeni wami
ang

0: kwami ukuthi ngiya ngimxolele ngilimele ngihlulasha ukulala ebusuku manje ngike ngayicabanga hayi ungayicabangi isithando sami ungayicabangi futhi yabona the time uthi uyenze puzzle ungayicabangi mhlawumbe vele akakufuni uyazi ukuthi mangabe sho kanje uzodini uthathe imthwalo kodwa ungafanele uyifake enhliziyweni isithando angithi wena uyazi ukuthi akukho ngani wayibulala yamyeni wakho inhliziyo yakho nemba zakho uyazithi umsulu angeke ukuthi uyibulale ngento esho umuntu wasemhlabeni ongamazi kene ukuthi uhambe enzani mhlawumbe uhambe esho kanjalo uzazi ngaye baningi balimele huye alinge nje sithanda sami uyifake nasenhliziyweni loo nto akakaye eze nje esobha engenalutho ha musani ufuna ukuphila impilo yabanye abantu abahebi yazi ifana nani ifana nokuthi wena udinela umuntu engazi hlukane nomuntu udini eh usamdinela kwazi ukuqhubeka nempilo uyazi mangathiwa nje awukubona ukuthi uphila uptebhu kanjani ngale ungabona ukuthi waste isikhathi sakho udinela umuntu ongazi ingakho kuthiwa fanele ube ne-proper healing heal and then move on proper healing and then move on ngoba ukudinela umuntu ongamazi ongazi nokuthi wena udiniwe wait a waste of time bazokubona uwohloka nje ukukhathazekile i-stress izihlala ngawo lapho enihambe tetebhela ngani aza nkonkumali uphila uptebhu uwena wedwa into ozikhathazayo ngoba yini udinela umuntu ongazi so nale nto edali uma uwazi unemba zakho ukuthi uklina uzange uzuwenze lutho khohlwa-ke dali khohlwa nje ukuthi umuntu uthini ngeke phela uphile ngey'nqumo zakhe nento ayishoyo nhlobo nje ha 0604807164 noma uthi 0638208448 ngikhona nokukufundela isikakhulukazi kulabo-ke abahleli nabo la eduzane kwabo ngoba ngikhuluma nje kumanje khona onkunzi malanga angakwazi nokukhuluma ngoba phela nangile duze kwakho uthi obhalile mina kwakungumshana-ke uzalwa usisi wami ozalwa umama omncane asho inhlamba ayithandayo uma esephuzile kwathi ngamenzela isivimbela emaphoyiseni sokuthi-ke engangena ekhaya lami one day esephuzile wangena nenhlamba ha ngavele-ke ngamebula ngenduku akayifisanga indaba waqonda waze waxolisa uyinkosi namhlanje uyangihlonipha ushuntuli lo waseshowe osenandi uyayibona-ke khona abo hamba iy'nhliziyo zingaphakela donsa induku thintithi yes unjani sisithandeka kukhona ngabantu-ke abayisa ngokwemvelo ngaloko kuthi uphuzile uyabona ngiyona le bengisho uthi noma cha mese-ke nje bethi bayaxolise yinto esuke vele icabanga leyo nto umuntu-ke nokungamhloniphi omunye umuntu bayedelela nje abantu emhlabeni kunzima ukukholwa sisithandeka kunzima yiyona-ke le bengisho wemayidala ngithi singagxili kakhulu kulaba abathi bakhuluma ngoba sebedla amanzi amponjwane mina ngikhuluma ngabantu abakuphilayo abanye bakuplanayo ukuthi yabo namhlanje ngiyomngena ngo-one no-two uzongithola kahle khona umuntu ongenaphisi nje kuyena uma engazange amchukuluze omunye umuntu ayikho iphisi kuyena uma engazange nje abone unyembezi liphuma komunye umuntu ayikho iphisi eyakhe nje i-peace ne-satisfaction iyukuswabisa omunye umuntu ngaphambi ukuthi kujatshule impilo nje ayiphilayo asayi-adopt-a ukuthi ngizomswabisa lo ngizomncamisa ngizomkhalisa hhayi akaphuzi-ke lo akaphuzi nje ngeke futhi ngithi unatural indlela asayi-create-a ngayo yena wazenza wanjalo siyakwamukela ezwini sawubona
1: ezobona khuluma nomzobe la emona endwedwe
0: ngiyakuzwa
1: ithi mina asiyi-expect-ise nale nto yokuthukwa ukuthi umuntu ekuthukile sometimes khona la kusuke ukuthi umuntu akayithandi into eyishona kodwa kuyona inhlamba mhlawumbe sibeqinisile ishaye kabi ngikwazi ngami leso khona izinto engingafuni ngitshela zona kodwa isikhathi esiningi okunye
0: othola ukuthi akuyona inhlamba kodwa into ongathandi ukutshelwa yona
1: ongathandi ukutshelwa yona sometimes but kuba

0: ufile nabantu lezi zafike sometimes, not all the time.
1: Okay.
0: Yes, it's better now,
1: okay. 0604807164. Tinomunye, sisakhona la izinto mzansi, sawubona. Yes, sawubona.
2: Siyaphila uMasange mina uMaromain.
1: Siyakuzwa baba.
2: Hey Dr. Khona kanjani nokuphuza ofuna bakuqaphela abantu abaphuzayo?
1: Ya.
2: Khona ukuphuza labantu abakhohlakele Dodo.
1: Awu. Wenzani manje baphasonda? Wo. Ezathu sayinaba le abantu bakhohlakele sizoqopha kanjani manje? Okay, ngenze ukuthi usabuye. Sabelem kam 0604807164 ngumsakazi izilomzansi. Siyakwamukela nawe, sezwini sawona. Umoya lo ezwini sawona. Okay, ngihlabele mgamu wani ngisalinde wena ngapha. Unjani wedodo nganyami? Uyabona ke le abantu abaphuzayo bayadelela ngoba ke kushuthi usuke vele icabanga-ke. Bayasithuka la bantu kakhulu kothandweni, mina ngikhuluma ngami. Ongithuka aze angibize ngaphansi kwey'keti zikamawami. Ma ngithi ngiyamtshela ngakusasa athi hambe uye emaphoyiseni, ye uyangithuka nangumuntu wesilisa uze angale. Athi kasihlukane dodo, ngingasho lutho, angiphenduli ngisho nokuphendula inhlamba sisi kuphela nje. Akabuzwa lutho wami dodo uma esephuzile. Hey! Ngizongumisela ngenhliziyo yesidudu. Siyakwamukela ezwini, sawubona.
2: Yebo, kusayena uMasango.
1: Hawu, ngamukile, qhubeka baba.
2: Ngithi mina kufuna abaqaphela abaphuza. Siyaphuza nesuka nabantu abakhohlakela abangithandi kwayibona. Ukuphuma kwakho ndiyochama uyabuya iglasi yakho sebe-18-17 bemfuthize ukusephaketheni. Uyojaka ubhubhuze mina kanye naye ekhweni lami, mina ngihamba ngamadodo ngisiza nalo ugcebe likhohlakele.
1: Hayi bo.
2: Sengingasahambi-ke ngihamba ngamadolo
1: noto. Kanti base befakeni isidakamizwa?
2: Eyi, ngiphithathile ngomunye ngase ngivuma uswami ngathi uma kungakhulisa ngibotshwa lokho uyivame uzojaka ube isinayi.
1: Maye, okay.
2: Amanje ebhethwe emoto uzojaka ube isinayi.
1: Yeyi wena, ngizokushaya ibhethi liyashisa nje.
2: Bye-bye.
1: Hey, imani ibattery ngazi kade ngiyabona nje khona kade libelifake lapha emotweni laconsela isikhoma sami sesikole. Ngikhuluma nje kumanje isikhoma sami sesikole sirava ke siphelile siphele lokhu ngaze ngashintsha kuthe sivala nje bese siphelile. Ngitsheleke uma ungifakela into enjalo uthi ngibe njani amathumbu ami weNkulunkulu Jesu. Awu. Nina niyakwazi ukuqeda umuntu emanje esitudio. Ngampela nithi ngithini mani khuluma kanje. Lo 2 hours ngizobe ngiwuhlalela bakule zinto enikhuluma ezinzima kangaka. Wadodo, umzala wami kulama nomama, angithi phela yena isifundiswa, uyi-lecturer eVale University. Mina ngagcina ka-matric nje, kodwa ngimcele ngisho i-grocery. Ugcina nje ngokuthengela ingane kadadethu impahla yakhisimusi engiyikhulisayo, athi ke ngodakulwa yiyona. Oh, hayi sisi, kodwa mina ngisasho namanje ungalibambi ucingo lakhe. Umuntu oza kuwena engezi ne-solution, hayi sisi, ngeke phela. Is there no?

0: ngebesihle bangaye ayisikakakeles ngoba yena umpofu kunathi kusho ukuthi ke akuyena owakithi yo sithwele thina aceda akhihle isililo kangisasike mina ngimdala usuke sethi njangisho ukuthi ke ilaphi kubo ngoba abazali abasekho yimi engizomtshela ukuthi wakabani Nkosi yami bakithi hhayi nibonge nimnake Nkosi yami ngenzeka ukuthi ikhona into emtshelayo ukuthi mhlampe ngenzeka ukuthi akuyena owakini akulona igazi leni yabo anibonge nimnake nilisukumela nalo daba ngenzeka ukuthi liyamuhle mna endlela engibona ngayo ayakanithuki usuka nje ebhodla into ekuyena ake nibheke phela nani angisho ukuthi abazali benikhona into abayenze ukuthi ba nabazali yeyi yiba nemfihlo laba bantu mntakathixo uyabona nje ngizokutshela ngami ezinye izinto uthi ukuthi zihamba zikushaya zikushaya ngisho ungayanga nje kohlola thina sinelakhi ukuthi kunabantu abakhona abakhulile emndleni uyoyibuzela nje ukuthi awuchaze gogoni noma mkhulu kwenzakala bakutshele ebnabake bangitshele nge engayibuza nje nami ngiyibuzele ngathi anishoni hawu bangichazele bathe hawu umkhulu wakho nobaba wakho kwalandwa lapho umakho yayizo kwenzeka loo nto ake nisukumele le hhayi ngoba ngithini ngoba thina sikhule ngathi kuhle kanti lutho nakutshethi nangathi uma ngizwa ngabambuka ezantle ngathi na kodwa into enje ilungiswa kanjani ngoba phelisele nathi manje ilungiswa kanjani abaphilayo bezokutshela ukuthi zaba khona icaca abasekho la abakuzala ukubuza ukuthi ngampela iyiqiniso niloo nto ake nibandlanike niyinike isikhathi ke wena omdala isukumele le nto bese yagculiseka naye emoyeni ukuthi hhayi akunjalo ma kunjalo kube njalo yayizwa intamba ngoba ya imfihlo zikhona hhayi kwabantu abadala intama hhayi hhayi bazokushaya ngenye into ngemfihlweni sisi azokushaya ngento ozozuthini kodwa nje ngiyacela nilu-athende udaba lakhe azaphole azaphole emoyeni dade omdala awuvelele ibheke wena le
1: ngibingelele dodwa ngibelele abalibezomzansi sangilondlule nandade wathi fafama eplazini yabona dodo mina nje ngabelami isayidi umuntu nje inhlamba nami into eyimpilo eyihlukane nhlamba angiyithuki ngafundiswa lokho ekhaya ukuthi angayithuki inhlamba so I'm very sensitive and comes to inhlamba umuntu uphuzile ngomuyaphila angimfunje umuntu odlalela ngasenhlambeni and le yomuntu ongithatha kancane noma ongibukela phansi I'm very sensitive futhi kuyona ngoba ngiyamhlonipha omunye umuntu nje odlalela ngasekuthenini noma ngabe uphuzile noma ngabe uyaphila noma ngabe siyaxabana adlalele ikhulume amagama ababi noma ungithuka lo muntu asizwani naye futhi ngiyavoide lokho ukuthi lo muntu lo ngimavoide empilweni yami ngoba osuke uzongiholela into eniyi-wrongi ngoba angiyifuni inhlamba ngisho umuntu ngingadinwa kanjani angidinele ukuthini ngimthuke so umuntu ongithukayo nje angifuni ukuthukwa so ngiyaxakeka uma kunabantu ukuthi umuntu ufonelwa ngumuntu amthuke isikhathi eside funa ukuthi usuke elaleleni lalelelini ngoba umuntu ukhuluma into engayizwa efonini yami ngiyakuvala futhi ngizokublokha ngikudelithe ngoba ifoni yami yokuthi ngilalele into ey'balulekile nengiyidingayo akuyo ngithi ngilalele umuntu ongiyisayo so nje abantu ezinye izinto bayidalela bona iy'nkinga kunezinto njengomuntu ufuna uyi-avoide futhi uyitshethe le nto odlaleli ngakuyona so nje futhi mina nginjalo nje sothandweni umakhelwane umngane ubani angifunje umuntu odlalela ngasekuthini angithuke injalo nje indaba noma bubani angithukwa nje mina ma ngithuka omunye umuntu ngiyabonga dodo
2: ngibingelele bamdodo nabalaleli usiphamandla lo mfowami kwanaye sibaye uthandwe ngokudlala

0: emakhaya kaSempela angilalele lodaba utshwala phakathi. Hhayi, utshwala kunalutho, utshwala nje kunalutho, umuntu kuphela. Ngoba le ndoda isakwazi ukubona ukuthi yayikade idlile, uma kube utshwala ibona kanjani ukuthi yayikade idlile? Umuntu uzomele ume izinto ebhedayo umngeneni ngenduku. Uyabona nje umkhulu emakhaya mekushaya bekutshela kahle ukuthi akashayi, wena ushaya utshwala. Loko kukuwena egazini ngoba wena uyaphila, wena uyakwazi ukuthi awunalutho. So nje uma usukudelela nje usuke uphosele usuke udinga induku ngoba wena usuke uphila, kusuke kuyile nto oyidlile eza ukuthi udelele. Ngoba ngakusasa lapho usuke uphila umuntu ungasayikhumbula lento kade uzenza ngayo izolo, fanele kushaweke khona kuzophuma lento ke kuwena-ke egazini ewutshwala. Uyabonga mamdoda uSiphamandla nokufika Mkhwanazi.
1: Sanibona Zulu Mzansi wesisidoda, ngiyayizwa inkulumo yenu. Hey, mina ngimanaphanapha, ubaba wengane ngihlala naye sezikhulile zindala, umazonile izami angezikhombisa ubaba wazo lapho uyamemeza. Ngisabe ngisho ukuphuma ngakusasa, omakhelwane sakheleni ayikho into abangayizwa. Njalo mayephuzile uyangethuka, sengaze ngaphuma ngoyilalela ekamereni ley'ngane ukuze ngithole i-peace. Hhayi bafethu, kunzima kunzima kunzima, ngicela ukungazisho. Hhayi bandle, yabo njengoba ngilala ekamereni ley'ngane ukavula isicabha athi ulele lapho ufuna ukuzokhuluma namadoda akho. Ngizitholele uNkulunkulu angifundise ukuthula, ngingamphenduli ukuze nje ngibe ne-peace. Hhayi kodwa bandlayi, akubona utshwala lona-ke uvuka ngaxolisa, akaxolisa lutho. Uma ngithuli ngidiniwe naye uyivalele umlomo wakhe, usukazi yonke into afuna ukuyisho. Kuphela nje uma ngabe engaphuzela uyathula, ufuna ukukutshela kahle nje uma esebudlile. Hhayi kunzima, ngiyazi into eyongikhipha kulana ukuthi yini, cause umuzi engihlele kuwona owami kwayiwona sesiyakubanga. Azangithembise nokuthi ngotholakala ngifile, cause akafuni ukuphuma yena unawo wakhe, kodwa usefuna lo manje sibanga wona. Ngiyabonza ingakho nje ngithukwa kangaka noma ngenzanga lutho. Hayi nisale kahle, ngiyabonga.
2: Ngiyelele sisidodo uMzansi. Hayi ukuthi nje la kukhona imimoya, imoya enzima, angazi kwenzakalani. Hayi mina bengingane yami ilunge kabi impela, kodwa hayi khona unzima. Hayi ithe isuka yathola umngane isilisa, hayi yaphuma ekhaya yayohlala nalo mngani wayo lapho ehlala khona. Hayi ithe ngizwa-ke kusho ukuthi-ke beyafike njalo azothatha-ke iy'ngane zakhe. Iy'ngane zakhe beziwu-3 ayivakashise, eyivakashisa njalo noma sivakashe sihamba asithathe imoto abuye asibuyise. Kodwa ngelinye ilanga wavele wamthula halfway wathi hhayi usuzohamba, sekubonakala lapho engihlala khona asakwazi ukungibeka egcekeni uthi hayi hamba usungahamba uye ekhaya. Hawu eyeni webantu, uthe suka lapho emveni walapho wangitshena ngezwa kuthiwa uthi ngixoshile ekhaya. Yes, kanti wena othande ukuhamba nale ndoda wathi ngixoshile. Hhayi-ke emveni kwalokho heyi wathi hhayi wena ma uthwele, wena ma hhayi uyathakatha, wena ma unemithi egcwele esegaraji lana. Wathi wena ma hhayi wangangifuni vele, wawufuna ukwenza i-abortion. Ye uyabona kuphela ubuthongo, kuphela ubuthongo. Wathatha-ke iy'ngane zakhe lezi wayohlala e-morning side lapho ehlezi khona, akafuni noma ngilubeke. Ngimkhulisile lo muntu kahle, ngamfundisa umthetho, wahlala e-morning side, akafuni noma ngazi ukuthi uhlala kuliphi izwe. Ngithi kodwa naye ukuhle kuzomqoqa umuntu kuyam kusasa, lamhlanje kuhle kusasa kubi.

0: hayi nalowo ophoxekile bandla siyaphoxeka sonke. Hayi ngiyabonga, ngiyaxolisa ngokuxula mafika shona.
1: Uyazi sidoda, khuluma la nomabhodla la inceku. Uyazi sidoda, abantu abaphuzayo noma abadlalelile abadla amanzi amponjwane, ngiyabazi mina ingqondo yabo, ngiphila nabo la elokishini. Omunye uma exabane nomuntu uyasaba ukhuma naye esobha, athi futhi azasho alikhiphe athi no ngifuna ukumphuzela, ngibuye lapho ngimnikeze kungukwakhe. Izinto ezenziwa abantu abaphuzile sometimes sidodo ziyinhloso, hhayi ukuthi uzenza ngoba kuwukuthi amasiphosiswe noma iphutha. Iphutha elikhulu kabi lokuthi ubephuzile ubevele ehlusini, ngoba le nto meso ubhala izinto ayikhulumayo akayikhulumi, uyikhuluma mangabe ephuzile. So ngiyabazisa isithuthi umqondo wabo lo, yabo kuyangiqala kuba abantu abangaphuzi, ngoba abantu abangaphuzi phela usuke kuma-senses akhe, ukuthiwa nje usuke ekuma-senses noma mhlawumbe ke kusho ukuthi usuke edinwe kakhulu, mhlawumbe aze ahlule ukukhontrola ilokhuze imizwa yakho ukudina. Ngiyacabanga ngasi kodwa kubephuzile, hhayi usuyenza ngenhloso, yabona, ngoba kwisikhathi ukwenzisa exakile uyavuka ekuseni athi hhayi bengiphuzile, yabona loo nto. Ilona culo labo-ke nje lelo sesiyalazi nje thina culo labantu abaphuzayo, yabona, athi bengiphuzile. So angiboni-ke ukuthi le nto nasisidodo isanaphi kahle kahle, yabona. Mina nje ngisanda kudilikwa intombazane zethekisini sisidodo ishayisavana ngiyabona ukuthi insuwanswa ayilalanga, yabona. So ayikhokhanga, kusho ukuthi washoda imali kadrayivela ukuzini esithini yabo, mina angikhokhi imali. Eyo ntombazane inowaphi utshwala, yangidile intombazane ngehla nje ingasathandi lutho. Okuthi ngathula nje, ngathula nje, yabona lo uyangilinga endleleni yami, uthi angimyeke. Kodwa nje sisidoda, abantu abaphuzayo, hhayi bantu ashengwayi, kukancane kulaba abantu abangaphuzi, kukancane. Yabo kuzoza isikhathi mhlawumbe suke ese overwhelmed isimo ahlabuza ngaseso sikhathi, azogcina sehluleka ukuyibamba, agcina sethuka inhlambo. Kodwa laba ababuzayo, hhayi banenhloso yabo nje ethize into abazenzayo, ngoba omunye athi sephuzile akhumbula izinto ey'ndala, ayi izinto abe nade nadlula kuzona, yabo mhlawumbe belokhu ejikeleze engazi ukuthi izokuqala kanjani. Amadanathi hhayi lo ngizomyela e-tarven ngibuye sengikubekela enhloko ngimgave. Yangiyabazi basho futhi balikhiphe futhi lelogama athi ngizomphuzela ugologolo, kusho abantu abaphuzayo. So esi sidoda hhayi ulungele mfowethu, ngiyabonga.
2: Angibingelele zonyumlansi, angibingelele esi sidoda. Wesi sidoda ushayelani kodwa khona, ushayelani khona, akaphuzi ubhuti wabantu, akabulokothi futhi uyabunyanya utshwala. Kodwa maye babo into esolimini, maye babo into ephuma emlonyeni wakhe, ngiyayesaba wesisidodo. Lapho wesisidodo ngesikhathi ngisendaweni naye bekuyi-gentleman, obekungasho ngisho unqa. Uyangizwa ukuthi ngithini? Angimazi noma ngizothwala inyazwa ukuhlukana kwethu noma ubevele nje ubeyifihlile. Awu maye wesisidodo uyakwazi nangumuntu ukulimaza umoya womuntu. Ukangilimaze esisidodo azangitshele uma ehlangana nami engakafiki nje duze kwamathi ngifuna ukuthi ufika lana nje vele nje inhliziyo yakho vele isiyonakele. Ngasizwa into eyodwa-ke mina sisidodo-ke uyakwenza lokhu sitini namanje. Ngasizwa into eyodwa. Ngacela nje uNkulunkulu, ngathi uNkulunkulu wami ngiyacela Jehova, ngicela ungiphe peace la, ngicela ungiphe ukuthula. Lo muntu angingabe ngisamphendula ngoba okusho ukuthi ukuphendula kwami ikona okumjabulisayo. Yena ngesikhathi mina ngimphendula noma ngikhala mesha izinto ezibuhlungu, kuyamphilisa yena lokho, uyaphila, uzizwe ephila. Emva kwalokho akaxolisike lo, emva kwalokho uzokwenza izinto ezithizeni ezenza ukuthi akhombise ukuthi kahle kahle ufanele ngabe uyaxolisa. Nje izinto nje ezithizeni mhlambe nje njengokuthi mhlambe uzonikeza izingane mhlambe imali noma athengele izingane noma ships nani nani, hayi ukuthi aqonde kimi azoxolisa, akaxolisi. Kodwa futhi mzukwane futhi kusukile same thing kuzoyenza futhi lento yakhe. Mina-ke sisidodo sengathola ukuthula nje, sengivele ngiyivalela umlomo ngisho ngabe kuthiwa uthini, futhi akusebuhlungisha inhliziyo. And lokho sekuyamgulisa-ke yena ngoba usukumbona ukuthi kahle kahle uyabitosa, uyabitosa. Usanda kufika nje sisidodo, wafika endlini yami, wafika wathatha iayini ngingekho, wafika wathatha iayini wahamba ne-ayini. Kodwa ngoba sekinalokhu ukuthula engacela uNkulunkulu ukuthi angiphe khona, ngoba kube lokhu ukuthula benginakho, yimi lo bengizomlandela ngifike ngibuze ayinyami sisusa ntongakazi uzuyizwa. Ngathi nje Nkosi ngisize, ngifuna ukuthula, ngizohamba ngayothengeni ayini boNkulunkulu wangiphido, ngahamba ngayothengeni ayini ngathatha ngayibeka lapha ngavala umlomo. Eyami njalo leyo ayini ngayivalela umlomo, ngayithulela. Manje ngiyambona manje ukuthi kuningi nje akwenzayo ongikubona ukuthi kahle kahle uyafuna ukungihlibhiza. Kodwa manje ngoba ngisamphenduli noma ethumela amagama athini athini, angisaphenduli lutho nje, sengiyazibukela. Yazi futhi hhayi ukuthi ngibuka ngokokuthi ngoba nginenhliziyo ebuhlungu noma mhlampe ngithi sengivele nganganendaba nje ngayitshela nje ukuthi okay, yabo manje ngoba la mangizolokhu ngithi ngiyaphendula noma ngizwa amagama abuhlungu awuyawajekijeli abuhlungu wesidodo abuhlungu afika ahlaba inhliziyo nje into ongakazi uzuyizwe. Hayi cha bandla labantu laba, wesike umuntu ongaphuzi ave kunzima sisidodo. Hayi yabo namhlanje, hayi ushaye khona impela, yimi nje loyo, yimi naloyo.
3: Mamdodo, umzukulu lo kaMagwala. Hayi mamdodo, ngeke nami ngiyakhala nami ngithi no, angingadlalwa ngotshwala. Hayi nami ngithi akungadlalwa ngotshwala nhlobo, nami ngiyabulwela utshwala. Ya mamdodo, ngomunye nami utshwala obusebenzisayo ngalezo y'khathi, uphuzo nami ngiyalisebenzisa ngalezo y'khathi, ngoba nothi ukuthi ngumuntu ohlala khona ophela ngibhizi, ngiyasebenza, nginomsebenzi okumele nomndeni enginawo. Ngikusebenzisa uma ngisekhaya nje, and ngihlala ekhaya futhi, uma ngisuke ngiyi-off emsebenzini ngisuke ngisekhaya, ngihamba kwi-tech ngibuye ngihlala ekhaya. Ngenhlanhla akukazi kufike kuleso simo ukuthi ngithi ngisophuzweni mese sengidedela amagama azele njani. Hayi no, ngenhlanhla ngafiki lapho, ngingazi ukuthi kuyofikani, kodwa ngiyafisa ukuthi engathi ngingangafika. Lalela-ke mamdodo, into engenza ukuthi ngiphikisane notshwala, ngibe ney'khathi ey'ningi ngihlala nomalume wami. Umalume wami nje besabantu nje besiyinto eyodwa, ngihamba naye ey'ndaweni lezi zokuthenga bona uphuzo lolu, kanjalo uyabona umalume ebethi mese sihleli laphana sisebenzisa lento ethi uthi ngiqinise ngoba namhlanje ngifuna ukumtshela ubani

0: ngihlakaza lapha phansi TV yaqeda lapho yadutsa isihlalo sayo ngasemnyango yathi yasibeka kumfana wavuka ngekhona lendlu wasukuma ithathwa inqamba wayilahla phansi emnyango uma ilahla phansi emnyango ngiphumele lasebegimbezela emnyango ngiyaphuma kwabo kusa kwami ngithi ngiyabamba ngiyalamula ngithi ngaze kwenze njani la kumina kwakhala nyonini hawe yavela intombazane yabantu yathi washo umfazi ngini yabuyela la ngaphezulu komgwaqo ngiseduze komgwaqo alukho uhlobo lwenhlamba engazange izingithuke ngayo alukho uhlobo lwenhlamba engazange izingithuke ngalo yasho uma ngiyathakatha ngithakatha yona nomfana wami mina ngabuya lapho ngahlala phansi ngashona kulo mfana ngambuza ukuthi ngiyenze njani makunje ngahamba ngaya kubantu laba abaphathayo abamakomiti ngayolufaka khona ndaba ngangangqinike emaphoyiseni nginehlanzo lokuthi uma ngiye emaphoyiseni nje amaphoyisa ebona mina ngiyongena kuboka amakoti akwami wengudusi yakwami ngingena namaphoyisa ungcono ke ngimbizele emphakathini wamadoda wavela wafika untombazane nje ngangilinde ethi uzofika athi uyaxolisa ngoba ngabuzwa namtshwala kuphuma ngomlomo ngalinde ethi uzothi uyaxolisa hhayi bengidakiwe kwavela umfana intombazane yabantu yavela athi nje bengingeke nje ngize ngikuthuke mina kanjalo bengingeke ngize ngikuthuke kwacaca nje ukuthi iyaphika lase lithi leli komiteke kulungileke kodwa kufuneka uphinde uphindele emuva uhambe uyoxolisa ngoba laphaya usarotsholo wagcina kanjalo nje waphelela kanjalo manje nje manikhuluma ngale ndaba ivusa ilonda ngoba ile ngabakhona angikazi ngimemezane nalo yedwa umakhelwane wami angikazi ngimemeze emgwaqweni angiyena nje umuntu okhonza ukumemeza ngiyazikholelwa ngivuke ekuseni ngesonto ngiyele esontweni yangidilika ngehlisa nje yangiqeda nayingane yasemzini womuntu okungena ngishiya la ekhaya ngiyabonga kakhulu ukuthola leli thuba mhlawumbe kuzobhonkeka
1: ake ngibingelele sesidodo ngibingelele nabalaleli usihlahla samabhinca lo umapholoba ulaimaran hilele uganda dadewethu sesidodo mina umuntu uma ngabe enginika inhlamba lo muntu ngimthatha njengomuntu ongasa exist empilweni yami even ngihlangana naye angikhona ukuthi ngambingelela noma ngimukele ubingelelwa nguye ngoba ayikho into ebuhlungu njengomuntu okupha inhlamba umuntu okupha inhlamba noma kuthiwa futhi ngingakwazi ukuthi mhlampe ngimbono obengaphuzile ukuthi mhlampe khona i-stress anaso mhlampe uphazamile uma esebuya ezozehlisa uyabona umuntu ophuzile angimxoleli ngampela sisidodo ngoba nginale nto mina emqondweni wami ukuthi umuntu ophuzile uma ekuthuka ngenhlamba usuke enale nto angakwazi ukuyikhuluma uma ephila kuwe kufana nomuntu ozothi uzama ukulwa nami ephuzile lowo muntu ngimshayela ukuthi evuke ngakusasa ethi uma ebuka iscratch akhumbule ukuthi ubenzeni wenzeni kubani ngimshaya kudama ukutshwala ngoba uyabona umuntu ophuzile sisidodo uyena umuntu kempela oba ngenkinga kuwena kakhulu ngoba lowo muntu loyo usuke kuphazamisa ngampela ngoba akufanele uyitshele ukuthi lowo muntu uphuzile kufanele uyitshele ukuthi uphuze nje ube vele ehlose lento efuna ukuthi ayikhulume kahle aphuzile ukuze kuthi uphuzile yabo so nje angiyena lo muntu ozothi ngiyamthethelela ngoba uphuzile ngoba yonke into umuntu ayenza aphuzile mina nginey'nkolelo zokuthi usuke iplanile angiphathike le nhlamba yabona mazongipha inhlamba eyi ngikubona njengomuntu mina onga-exist empilweni yami noma kuthiwa ngihlangana nawe ngizama ukukhohlwa naye igama lakho ukuthi kambe ubani wakabani nesibongo sakho ngoba usuke umuntu nje ongibukela phansi nongidelelani ungangiboni yabo uthi ungayongiphuzela utshwala bese uyangithuka baningi kwabantu abanjalo umuntu esuswe iy'tresi zakhe laphana abesezokuthuka umuntu othuka nayo mina eyi angimthathi njengomuntu ngoba ngazi ukuthi yonke into ngesikhathi ngenza iphutha manje ngitshele manje ukuze silungise manje ungalindi wena ukuthi le nto uzohlala nayo enhlizweni yakho uhambe uyiphuzele utshwala bese uyabuya uzongibangela umsindo ungithoke ngenhlamba la ngento mina mhlampe bengingayinakile ukuthi mhlampe konte ronke angabe uyikhulume nami sayilungisa yabo uphuzile kimi awuphuzile kuyayifanela ngima wangipha inhlamba mina wangithuka umuntu ongasa exist empilweni yami negama lakho ngengizama ukulikhohlwa uma ngilazi nesibongo sakho ngoba usuke umuntu

0: ongicabangeli, angiphathi kema ongaphuzile. Khona umuntu ongaphuzile kahle kahle kuba khona lezo i-stress ma sesidodo ukuthi agcine esehluthuka ekhipha amagama angamahle ekhipha iy'nhlamba, kodwa ngiwuphasisi ngoba inhlamba nje komunye umuntu angiyiboni tisho ukuthini. Ngazi ukuthi mina iphutha lilungiswa ngelinye iphutha. Bakwento ongayiqondanga kimi, iza kimi usophu kuhlale nami phansi silungise loo nto. Wazi wangithuka, uphuzile awuphuzile, awusa-existing mina. Ngoba ayikho into ebuhlungu njengokuphoxa umuntu akubize ngey'nhlamba ngento angabe uyilungisile uma ngabe khona iphutha. Toti omunye ukuthuka nje awenzile lutho, yingoba uyacabangela. Yabo, uyacabangela. Akuthukeke ekhaya-ke kukona-ke lokuthi mhlawumbe phela ekhaya anizalwa nifane, kunabantu abawodlambiya nje. So awukwazi kumuntu onjalo umbekezelela ekhaya. Kumuntu onjalo kufanele umazi ukuthi ngampela ufanele abe nendlela yokutshela ukuthi yabona, uma uqhubeka kanje uzophuma inxiwa lakho, ngeke ngihlale nawe mina ube nenhlamba like. Umuntu othuka inhlamba ululaza ngisho umuzi, uyilulaza yena, ululaza ngisho abantu bakubo, ululaza ngisho umsamo wakhe. So umuntu onenhlamba nje, ngabe umuntu wesifazane, ngabe umuntu wesilisa, kumbe nawa exist lowo muntu loyo. Ngiyabonga sesidodo.
1: Alright, yabona ngimzuzi ngamashumi amabili nesithupha liyobumbani ihora leshumi nomuvo kumsakazi ezinomzansi ku 98.0 FM. Ya siphezu kwalolu daba, hayi bakithi, awunabo utshwala. Uma ngabe utshwala makabakubona, kodwa izinto eziphuma uma sekudliwa amanzi amponjwana, heyi, angiyazi. Siyakwamukela nawe 0604807164. Kodwa into engiyibukayo ama-VN maningi kakhulu, iwona lawa esidonsa ngawo. Siyakwamukela nawe izwi, sawubona.
2: Mamdodo, njani?
1: Ngiyaphila.
2: Ngiyaphila nomndeni wakho.
1: Ngikhona sithando.
2: Ngiyaphila nani, ngiyaphila. Ya, umamfethi. Ngiyakuzwa kule sihloko sakho, nabalaleli futhi ngiyabezwa, andibasho into kuyona yona. Ngokwami mina ukubuka, ngibuka sengathi kahle kahle umuntu inhlamba suke siyikhipha, akayikhiphi njengamanje. Le nto usuke limele kusukela kwi-background yakhe. Khona umuntu olimala kwi-background yakhe besekhula nayo le nto. Akhule nayo le nto imlimaze engqondweni, psychologically imlimaze emotionally. So uzothi noma ekhuluma nawe abesithi ngoba ngiyamnqena umamdoda, awuthi ngiyokuhlaba mina ngizomgiva ngimgive. Uyabona ukuthi hayi ngoba ekuhlaba ngoba ukuhlaba ngoba ulimele emuva ekusukeni kwakhe, ekukhuleni kwakhe. Akekho umzali ekhulisa ingane ngenhlamba ukuthi thuka inhlamba, cha. Kodwa ukulimala komuntu kwi-background yakhe, indlela akhuliseke ngayo, iyona emenza ukuthi le nto akhule nayo, athule nayo, abe ne-enga. Uyakhula, yabona. Sengiyakuhlaba bonke laba bantu engihlale ngifisa ukuthi ngibhodle kubona, ngizokubhodla ngokuthi mase ngikuhlabile bese ngiyathulula. Akuyona into yamanje, into esuke isuke emuva imlimaze psychologically, emotionally, ibisimbangela i-enga. So-ke la ithola khona ithuba izokudlonya ebesebhodla. Yena ngitshela ukuthi uzilapha yena, khona lento ezophunguka kuye. Kanti akaboni ukuthi ulimaza abanye abantu, ulimaza kwayena uqobo lakhe. Ekubeni vele ulimele from the scratch ekhuleni kwakhe. Omunye nangendlela asuke ekhuliseke ngayo, uthole ukuthi i-environment akhulele kuyo, ukhulele kwi-environment ebolile vele naye ekhuleni kwakhe emncane, ebese adopta isitayela sangakubo, ngabe isitayela sangakubo. Ake ngenze example, mhlambe napho kuphuzwa kakhulu ngiyalinganisa. Uthole ukuthi vele kuyathukwana, mhlambe vele kulo area nomakhela nabazwami hlale kumelwane emgwaqweni. Ebese si-adopta lesi sitayela akhule ngaso, ngoba vele kwalakubo naye uphilwa lowo mpilo, nalo kwi-area yangakubo uphilwa lowo mpilo. Ebese vele

0: ukuthi uma umuntu uphila nempilo nabanye abantu nomuntu ukuthi ungabona kangakanani but awukwenzi unje yayizwa loo nto uma ukuthi ufuna ukukhuluma nomuntu uthole eceleni noma ucele umuye akuphelezele ukukhulume naye nothi uzompublisha ngale ndlela ozompublisha ngayo awupublishi yena uzipublisha wena mina yazi mamdodi noma ngangimele emgwaqeni usho from A to Z yakungeze mekuphendula ngizomkulidele ngithi nanguthi bantu bangicela ngikhulumele naye wena nkosi okwazi ukuthi uzokwenzani inkulumo siyaphendula ngoba mnami angiphenduleyo so-ke ile nto engisho ukuthi-ke konakala emuva i-background environment okhulele kuyo indlela nawe ukhula ngayo ebese lento ukhule nayo-ke ihlala une-enga mhlawumbeukhipha uzokuhlaba utshwala bese uyakuthulula kuthi uthekusena wazi ukuthi ukuthini wazi kahle le nto ingaphakathi kuwe ngoba umuntu kuwena ngaphakathi umuntu akekho ngaphandle umuntu kuwe la ngaphakathi uNkulunkulu abeka khona unembenza
1: eish
0: ile nto engisho nje ukuthi indaba ilapho nje usuke engekuziwa ubhiyanana awukho ubhiya ogxima ungena emlomeni cha noma uthathe ufaka but bese kuvuka kuxebuka nezayiloo nto ngoba kuyenzeka ukuthi yitshethi wena isilonda siphelile sisaphola kanti isilonda simanzi ngaphandle ngaphezulu uqweqo once wahlaba le nto ayihlabile iminyakazi isilonda sibhibhe ngaphandle
1: udedele
0: bese konakala manje abantu nje ake bafunde ukuthi omunye umuntu nomethe ukuthi umbukela phansi kangakanani hloniphe omunye umuntu ngoba uma ubona omunye umuntu yazi ukuthi ubona uthixo yabonga mdodi baphile abalaleli phileke iy'thando zami
1: siyabonga
0: thank
1: you oh nkosi yami ngiyakuzwa mina ngiyakuzwa 0604807164 kumsakazi ezilo mzansi ku98.0fm ya ngiseyingcingweni kodwa-ke uthi-ke ngikuthathe bese ngigwinge mathi semoyeni sawbona
2: toto uthi bengizumekile sengiva khoma malimindala iphezulu izithi kanti linjani kanti ngicela uyize emoyeni le nto
1: hayi ngeke awe nkosi yami ngiyakuzwa baba ngixolise kungena nje ngathi hayi ngeke ngikwazi ukufaka ividiyo kungcono ngifake i-apology ngibone ngazi ukuthi ngizobe ngiqhubekisa le nto ebeshow udade uhlambalazile nje baba uhlambalazile omunye ubhoti wamusho wamusho publicly emele nje ngenhla yena engezansi yabona nje wamkhulula nje ngayo yonke inhlebo ongayicabangi else uma unabo abantwana bacele bakubhekele on social networks ngoba angikholi ukuthi ukhona umuntu one-social network ongenayo le video yasisi angithandi ukuyitrendisa abazalwane ngibone ngathi nami mangayifaka la it's another trend of which it's something engingathandi ukuthi yenzeke ukuthi umuntu athi esephansi aphinde futhi aweswe phansi
3: izwi lomzansi yizwa umehluko
4: uma ushushwa yiqolo izinyawo ezibuhlungu ama-alsa izinso noma uphele lo mdlandla ekamerweni thola i-tef mouth spray i-tef detox blood circulation kanti amathoniki abesilisa nabesifazane avuselela imizwa ulangazelele siyatholakala ethekwini ekhoni kaqueen nogrey epassage eseduze no-fnb bheka amastebhisi asemnyangweni weglasi umnyango wokuqala kalefti kanti emakhemisi kutholakala i-tef mouth spray ne-tef detox kuphela ngemininingwane 078-494-7274 Kipinde 078-494-7274
1: Iyane liyo mkikizo yanga TEFS nayo esiza kakhulu kulapha abantu enkingeni ezibabhekene nazo kodwa ngicela ngiphinde ngixolise kakhulu ihhovisi lethu eliku Queen Street livaliwe kodwa-ke ama-pharmacies ahlukahlukene uyakwazi ukuyithola imikhiqizo yethu njengoba injalo uma ufuna-ke zasebusweni zikhona lapho ku-West Street West Walk down the passage uye stolo i-Spice Delight kusukini lakusasa sobe sikwazisa ukuthi indawo siyithole ngakuphi okwamanje hamba kuma-pharmacies ahlukene kanti uma ufuna ne-blood circulation ikhona e-Pine Town e-Manhattans ne-TEF mouth spray TEF detox uyithola ney'nsipho zikhona ufakazi incomo abantu abathula usuku nosuku ngayo imkhiqizo yaka-TEF
5: oh sawubona sesidodo hhayi nami engisizile le TEF detox kade nginenkinga iminyaka yale nto kuthiwa

0: so Martin staff iminyaka kusekele ngisemncane nje nginalonto leyo kuze kufika la ukuthi ijike ibe yilonto emsimpheni kwangathi ibhande antiyona yabona uma sekushisa ngangalali kahle bengilala makuthanda yona ngoba besihambisana ne-weather makuzokuzofuna ukunetha imvula bese ngivele ngazi ingafika imvula ngisho nezulu lingakashintshi kodwa bese ngivele ngizwe ngayo le nto. Yabona manje angisangi ngisho nento incane nje, into incane uma kunetha imvula sengibona ngayo imvula inetha ukuthi le nto kade yenze ekuqaleni ayisenzeki. Ingisizele nami dodo i-TF yakho siyabonga, ungakhathali ngokuyimemezela kuze basizakale nabanye.
1: Kwami yabo nje sangivusa phansi ikhona phela ukuthi abantu bayakhala ngisho ukuthi nje siyabisa angazi dropping singabi kodwa nje umuntu ongaphile osusho nje into inkinga eningi senginyalela sona nje siyasiza sasizama ubhuti wami la eseninkinga isibindi sakhe sendlavazelile sehlele esibhedleni i-treatment yasesibhedlele yenza kancane sangithengela sona wavuka phansi ayinto yenjisi iyasebenza futhi uqama amandla yabo nje mina iphutha engilenzayo ukuthi ngifike ngisiphuze ngibe ngcono mase ngiqala phansi ngidlele izinto ekuthiwa udokotela athi angingazidli ngoba siyangisiza nje kakhulu sisiza abantu abaningi siyabonga sishemisisi into yeni iyasebenza kakhulu siyabonga kakhulu.
2: Sawubona mama Dodo. Ugogo wahamba wayithenga lesi spray lesi le ndlela efuthwayo le futhi emlomeni wayithengele yena njengamanje ngayimsizile kakhulu cause uyaqala uyalulama ngiyambona nami bese ngasakwazi ukuhamba khala ngamadola khala ngenyaka khala ngento ey'ningi but nje hayi ngiyabonga kakhulu nami ngathi ngidlula nje ngayibona le ndayizolapha ethekwini ngathi awuthi ngiyithenge ngiyabonga kakhulu ayimsizile salukwazi sami.
3: Yabona ke imkhiqizo athi tasteless ingamanzi angena emzimbeni ariphela kunenkinga khona ngenzeka ukuthi uhlushwe ama-ulcer uphathwe umkhuhlane ekudedeli mabe usanda kokuqala thola i-TF mouth spray mawade wakubamba thola i-TF detox bona inkinga yezinso i-TF detox nenkinga yeqolo zingaze buhlungu kuyaqhubamba komanje namathambo unebhande lipholile ngaphandle kunezinkinga thola i-TF detox ngeyakho yingakho-ke sithi ka-TEF you live a healthy lifestyle hayi wena wedwa kodwa uphila kahle wena nomndeni wakho ikhona kwamashka elimva kwengela center ekhamanga pharmacy ePinetown Manhattan Montala pharmacy opposite A5 endala khona la eThekwini uyayithola ziningi-ke iy'ndawo ngeke ngiyiqedo kwakho nje ukuthi usithinte besuke sikuyalela indawo eseduze nawo ko-Verulam pharmacy Northwick pharmacy Todd pharmacy khona e-Verulam uyayithola yingakho sithi-ke fona uWhatsApp ubuze 0784947274 angiphinde 0784947274 kathi if you live a healthy lifestyle hayi wena wedwa kodwa uphila kahle wena hawubakithi nomndeni wakho
4: izwi lomzansi yizwe umehluko

0: kade ngixazulula leyo ndaba umfowethu underline umfowethu lo yeah akadawa kanje udaka phoxa mawe uma wengani yakhe ngaphinde nga underline bakithi kuba buhlungu nakumina usiso muhle kanjani ohloniphayo sebaze bahlukana ngizomthatha mina unga underline bakithi sengizwa ngimthathe maye uthi uzemthanda ngifuna ukumphatha kahle ngimjabulisa hayi bakithi uthi have umdabukela kodwa esimweni ubhuti wakho phela uma wengani kabhuti le uyamthatha futhi hayi bakithi angazi mangizokahle umfweni lo kanti hayi andimani ndifuna ukungitraumatize ezini lo mzantsi futhi nenza shongane ngelixesha uba uthini kanti manjeni ikhona phela ukuthi umuntu umdabukele hayi ngeke angazi angazi kodwa bakithi angazi eyi mina angazi uma ngikhule emakhaya ba mina ngikhule emakhaya bakithi ngikhule emakhaya angazi uma ngibuye ngigeje inomboni ngixolele kwamina ngithukile kumanje ngibambokezanti ngibambongenhla ngiyibambe yonke-ke manje ngazi mhlawumbe uzongithula kulokubamba kwami ukuthi hhayi doda into ekhona leli nithi usowubala wena kusho kuthi angamthatha ubhuti wakhe mhlawumbe amthathe amphathe kahle mhlawumbe amthathe amshade bese usise unengane kabhuti endala bese kuba athole nekabhuti lolandela hi hayi ngilapheni hayi mhlawumbe hayi ngoba umthande mhlawumbe uyamzwela angazi yo angikaze ngizwe-ke mina into enje kodwa konaku namhlanje ngiyayizwa no niyongelapha-ke mangabe sengigeje nawe mnikazi wendaba hayi bo ngiyaqala mnika izinto enjeni amehle sengiwaxixe amehle ayini mhlawumbe angifundanga ngakho hayi uyongilapha kodwa ngilaphe mntakaba nomunye angilaphe into ekhona vele le mamdoda ukuthi wena nje usuvuka lo famjulo yabakho ubuletha la yabo nje kumanje bungime ngenyawo ngihamba ngenyawo isicathulo angisazi nokuthi isikuphi ngihamba nje ngo-10 toes wami bakithi 10 ngixole nje kwahlala nje likhulu iqawa laphambi kweni laphele langena abantu ababdala bamaqaba ngale ndlela kubuye kume ngenyawo nje kumile namanje angizwa sawubona sisidoda hayi kunzima mina-ke ngasithatha isinqumo ngathi nje angisamdinga umuntu wesilisa eduze kwami indlela-ke engahlukumeza kangayo umuntu wakhona engaphuzi engabhemi naye ngiyishilo-ke le ngayishiya ngathola ukuphumula ngengqondo kwengqondo ngiyabonga mina ngiphila nje kamnandi impilo yami kumanje mangingena noma ngangingenambono kwakumele ngizwe ngayo impilo nje enjani leyo hayi ngicela ukungalishi igama lami kodwa ngisemlazi la ngikhona uthi-ke sawubona mamdodo mina-ke ngingakusho nje into ekukhulunywa-ke umuntu bake phuzule usuke vele kade efisa ukuyikhuluma into asuke ephila naye emngqondweni yakhe nasenhlizweni yakhe uthi ndifana negqubuke leyo nto ngiyabingelela nginayo mina mina ingane yami yentombazane yongiyihlazo nakomakhelwane inhlamba kodwa-ke yenza ngamabomu hhayi ngoba kuwutshwala ngoba iyakhuluma noma ingaphuzile eyi nayo-ke le ngivele ngingayizwa ngiyabonga ngizoke ngizame ngoba kosisi-ke bamama basekhona ngibonga kakhulu bengingamnaki ngoba kukhuluma mayephuzile konje bokukhuluma ingane la oh okay yes thanda sami ulosiso osukuma bese yabuye ehe mina ngibone ngathi yamudla zama sithanda sami zama ungamlahli-ke manje uyakudinga nakuba phela ikhuluma isikhathi esirong njani mamdodo ngicela ukukutshela ukuthi-ke umamkhulu wami wayesho kahle athi ngakhohliswa umuntu ophuza utshwala athi me ngiphuzile angazi lutho wathi nje unamanga usuke ehlosile kwakushoyo lokho usuke kuhlosile kukusho loko usuke swele ukuthi uzokutshela kanjani kusho anonymous
1: sawubona sisidodo ngicela ukuba anone.

0: la angibukela phansi ngakhona awuthi ngiyaxolisa isikwelula sesidodo. Wow, go go go. Sawubona mamdodo, mina ke nginomakhelwane neingane ke zobhuta abalama naye. Nakhe. Mitheni? Ay. Woo! Shwele ngilozi yokuphila. Awumeke silalele. Ngoba ngingasho ngathi imqhafazo mningi kanti ngisazobheka nalapha kusinozipho. Ngiyoqala sithuthi noma manje ngeke ngiqale nginizwe nje ngiyazi usinozipho nimfuna sekugcineni. Uyes.
1: Yangiyeke badodo nabalaleli. Dodo, nami sengikhetha ukuthula. Sengizocela nokukhetha ukuthi ngingabe ngisangena eredweni. Ngoba dodo kunabalaleli. Masikhuluma izinto sibeka sineyinsika la kuwena. Bayithuthe ngenye indlela bayisise kulabo mhlambe njengomndeni onenkinga nabo. Bakhulume okungeyona.
0: Hawu.
1: Dodo bese kusuka labo bakuthuke. Bakuthuke.
0: Hawu.
1: Yabo dodo mwana muphukile nje sonto edlule kuyisonto. Ngiyabonga. Yacela nabalaleli abathutha indaba dodo. Bathuthe izinto esikhulumile ziqinisa ama-VN esiwasendayo wena. Umuntu angancengi ngegama lomunye umuntu ancengi kabi. Nami ngifisa ukuba nje kunomlaleli ophumayo ngicela ukuthula dodo. Ukuthula inkosi angiphe ukuthula. Ngiyabonga. Ngiyabonga mamzane wentuli eDube Village.
0: Mamzanele, mamzanele, angikwazi ke mina ukulahlekelwa wena njengomlaleli. Uyabona masikhuluma ngomlaleli sikhuluma ngento enkulu, masikhuluma ngabalaleli bezi lomzansi asikhulumi ngomuntu oyedwa, asikhulumi ngabantu abawu 10 abahlangene, asikhulumi ngabantu abawu 20, sikhuluma nge-listenership ezi lomzansi. Ingakho ngilitreasurisha igama lithi abalaleli bezi lomzansi. Angithandi futhi sisetshenziswe ngendlela wrong ngoba ubalekile sine frequency nje 98.0 FM, ingoba sinomlaleli ovula izilomzansi kwi app oyivula kuphi kuphi. Mawuthi Sunday ulimalile, mawuthi mawusenda ama message la eletha, ngiyacela ukuthi ungithinte eceleni, ngizokuthinta futhi kusasa, ngizokuthinta sithandwa sami. Angikwazi ukulahlekelwa wena, angikwazi ukulahlekelwa umlaleli, angikwazi sithandwa sami, angikwazi ngoba i show nje. Wonke umuntu usuke evumelele ukuphawula. Wonke umuntu. Nangu sihlahla samabhinci. Bahlale bemnephula la. La kwishow yami. Nkosi yami. Ngenxa yokuthi mina nginalento ukuthi umuntu no engishe ekhaya ngikeke nize nifane. Engingasho ngathi esitimeleni sothando. Ngifuna wonke umuntu azise sekhaya. Uyezwa? Ongazizwa ngaphandle sekhaya mefika esitimeleni sothando azise sekhaya. Ongazizwa ethola uthando azizwe enothando. Ongenayo uphathini angazizwe elonely. Ezwe ukuthi nginabantu abangithandayo ngingakhuluma nabo. Uyayizwa indaba? Odivosile asimjudge. Olahlekelwe umyeni, olahlekelwe upartner mhlawumbe wadlula emhlabeni or wife wamkelekile. Kusiyamlana ikhala wona wonke umuntu. Ngiyafisa ukunipha le nhliziyo enginayo ukuthi noma umuntu angacasula kanjani kodwa estimulant sothando sizobamkela njengoba benjalo. Ngiyaxolisa ukulinganisa ngawe osihlala mabhinqa vele wasekhaya ngeke kungenze lutho owakithi. Into lento engikhuluma ngayo futhi uyayazi ngibuhlungu ngempela. Ngibuhlungu ngaze ngabuhlungu sithandwa sami. Hawu, awukwazi phela ukulimala ngapha na. Hawu ngeke dali, mina ngisazokhuluma nawe esayitini. Ngibuhlungu dali. Kodwa ngesonto angingeni nje mina makuyisonto. Yindeke lento yindi. Yindi sithandwa sami. Lana nje ngifuna nikhululeke. Yazi ukuba kuya ngokwami bengizothi sekuphumuleni. Ngingabe ngisasho nokuthi isitimela sothani isi nje kuphumuleni. Hawu. La isekuthuleni bakithi. Lana ndisekuthuleni. Hawu, ila khululekwe khona. Ah, ngcese dalwa, ngcese stano zamnese, ngcese.

0: sesinozipho. Awu ngidingi counseling kwamina. Awu ngaze ngabhlungu.
1: Ubona sesidodo. Ngicela ukuba anonymous. Mina ngingine inkinga. Lo muntu nje ebengiphila naye. Bengi ngikhuluma amazwi abuhlungu ngale ndlela unganakele lutho. Okokuqala ke nje akaphuzi ngisho utshwala, angiphuzi nami utshwala, but nje yho behlali nje makhonto angayiboni. Hayi, ngokubona ngomuntu nje esengisho ngisho uze kuhlinge imbisi engisho nje angisho lapho umuthi uzamuphendula a-overtake afuna ukuthi ukwazi nanokuthi uthini. Angazi ukuthi nhloboni yomuntu. Hayi, and noma ngabe-ke esebona ukuthi hhayi unephutha akasho ukuthi uyaqinisa, kodwa ubona ngaye nje esehleka ese-right. Akasho ukuthi hhayi bo, ngiyaxolisa ngale nto engikhulumile, kanti le nto yena la mazwi akhe asahleli enhliziyweni yami. Nazo umuntu nje angimazi noma unama-enga ishu noma unjani, cause nje uhlalahlale nje adinwe nje umuntu. Akwehle nje ukuba uzobuza ukuthi hhayi bo, kade u-online ngesikhathi esiwukuthi usewuthuka-ke abuthuke asho yonke into le. Hhayi, ngiyabonga ni.
2: Sawubona sisidodo nabalaleli bomzansi. Eyi sisidodo, ukudaba engikhuluma ngalo yaluzo luvusa amanxeba kumina. Ngoba mina ngiyathuka ingane yami ngiyizala ekuyiyona yedwa enginayo nje emhlabeni. Eyangithuka sisidodo ingane, ayiphuzi ayibheni ayinjani. Ngiyikhulisile, ngiyikhulisa kanzima, ngiyikhulisa ngedwa. Yangithuka ingane sisidodo, yangithuka lokhu hlobo lwenhlamba engalusho kumina. Ayenzi lutho ekhaya, ayiwashe izitsha, ayipheki, ayenzi lutho. Ufana mina ngiwashe, ngipheke, ngenze konke endlini. Uma ngithi ngiyakhuluma lo ukuthi wenziwa yini, ngoba phela ingane yentombazane emdala fana ngabe yonke into bayilinyiswa wena. Mina ngikubekelele and ngiyagula sesidodo, angikho kahle empilweni. Kwesinye isikhathi nginginakwazi ukuthi mhlawumbe ngisebenze kanzima. Eyangithuka ingane sesidodo, eyangithuka ingane amehlo amahlezi egcwele inyembezi, inhliziyo ibuhlungu, ibuhlungu, ihlezi ibuhlungu, ngihlezi ngikhala ngoba ngingizibuza ukuthi icala lami liyini. Ngani ngiyikhulise kahle kangaka, ngayifundisa, ngayise esikoleni, ngoba ngithi ngithembele kuyona kusasiyoba usizo kumina. Ubuhlungu sesidodo, ukuthukwa. Ayangithuka ingane yakhe ihlobo lenhlamba engangithuke ngalo. Thuke ngisho ngezinto ezibuhlungu ezehle empilweni yami ezangehlela. Ingithuke ngasho nolomini wami sesidodo, kodwa angisalo uma ngithuka ethi ngamubulala.

0: ukuhlukanisa ngokuqamba amanga kubuhlungu and ngayidlula enhliziyweni yami ihlezi nje isilonda esingapholi ngoba into eyenza sonke isikhathi ifuna ukwenza amathanda mangithi ngiyayikhuza njengomzali iyangithuka sesidoda ingane kubuhlungu ngenyana inhliziyo yami ngize ngizibuze ukuthi Jehova mina ngangonini ngizophila impilo ebuhlungu kanje ngiphikiswa ingane yami ibe yona yodwa enginayo emhlabeni kubuhlungu sesidoda.
1: Sabona sisidoda, angazi noma sengiphume esihlokweni kodwa ngubaba nje okhathazekile, nginengane yami la isina 21 years, isikhule nje impela. So, kade ihamba-ke, ihamba umhlanga. So, ngisephansi, ngilengane lena ngisusa phansi, ngayenzela konke. Bengibala nje imali sengiyimoshile ngiyimosha ngakho kusukela ebuncaneni bayo ngikhulisa kanzima. Ngihleze ngiyala ekhaya ngibahlalise phansi bonke ngibayala. Kodwa namhlanje isiphumile esandleni ngoba manje sengibona ukuthi kade ngitshela uma wayezokuthi ngathi siyithwele. Kodwa manje ngihleze ngibakhuza njalo ngibakhusela ngomhlanga nangesonto. Kodwa ngendlela esengiphoxe ngayo angathi ngizokwenza njani ngiba ngizangacabanga ukuthi ngivele ngiyixoshe ivele ihambe kulo muntu oyikhulelisile ngivele ngiyixoshe ngoba manje isingihlaze kakhulu. Manje ngithi angingathathi isinqumo abalaleli abathi beshaya le ndaba beyala lo bebonisa lo ngali babe bengihila nami kancane ngoba manje angingasithathi isinqumo ngoba into nami engisanda kuyizwa nami. So nami bengani bengingakhulumi nanayo. So nje ngiphatheke kabi ngaleyo ndlela ukuthi manje angazi noma isinqumo efuna ngisithathe noma ngivele kuhambe mina la ngihlala khona noma ngenze njani. Manje bengihamba futhi sibe ngathi manje ngisahluleki sendoda ngifuna ukufisa ney'nkinga zami. Kodwa-ke ngithi abangibeke nje funa ngenze njani ngoba kumanje ngisangena ngathi ngizokwenza njani noma nami ngizwe izolo le. So angicela abalaleli bathi ungisize nje kancane noma bangaba nje bancane kodwa bathi kungibeka nje emqondweni ngoba ngisangena emqondweni wami ngomanje angathi into engizoyithini le. Nabantu basekhaya ngabatshele umalumama ngabatsheli ukuthi sekwenzeke njena le nkinga siyibhekele nami-ke manje noma wayo ngoba ingane ethi yokuqala nje ngenxa lena sazibona ngathi esikhulile nathi. Ngiyabonga sisidoda.
2: Nkosi yami nokuba lingene ngewindi kodwa ngiyacela nimelaphe ngoba ngalesi khathi engakusho nje kumzali mzali ngiyabonga ukuthi asikho isinqumo sasithathile ngalesi khathi usadiniwe. Ngeke ngithi umzali adine kodwa angadini isikhathi eside ngoba kukhona isinqumo afuna sithathile. Ngizokuphendula nami towards the end of the show kodwa ngicela ukuthi nginikeze umlaleli iqala athi ukukunikeza nje ukulapheka ukuthi siphi isinqumo ofanele usithathe kule situation obhekene nayo njengamanje eyomntwana osevele wakhulelwa ekhaya. Qali ngawe khona le ndaba. Ngiyakusisa Sinozipho kungekudala kodwa ngicela ukulalela lami bese ngiyakuyena.
3: Sanibona sisidudu, sanibonani njani? Hayi sisidudu, usisi Luya. Umthokile ubhuti ngaso sonke inhlamba. Wahlisa isithunzi sakhe wamdicilela phansi. Akukho akangakushongo mobhuti. Umthetho bakithi mawudlala indima yawo. Usiyakuzwa usisi ukuthi uyaxolisa kubhuti. Kodwa manje akuzususa inhlamba nangendlela abantu abazombuka ngayo ubhuti. Akaboshwe nje usisi. Usisi akaboshwe athole isijezisi sakhe noma esika 72 months noma esika 36 months. Akwetshwe nje usisi. Ukuthi udicilele omunye umuntu phansi isithunzi ayenziwa lento akayenzile sisidudu e-South Africa. Umuntu akathukwa nje kanziya phambi kwabantu in public. Usisi akaboshwe umthetho uma udlala indima yakhe ukuze bonke abanye abantu bafunde ukuthi-ke uma uthuka omunye umuntu kuyicala kufanele ubhuti avule icala ambophe usisi. Bhuti na ukhona mulalele livule icala usisi ukudicilela isithunzi sakho phansi akakuhloniphanga. Mubophe bhuti usisi ajeza athole isijezo sakhe athole 36 months wakhe noma 72 months wakhe awuthole sisidudu. Makaboshwe nje usisi, akaboshwe nje usisi, akafanele ukuphila nabantu uma enje yayana. Uyindlobongela akaboshwe nje futhi.

0: busubatshela abazali angiyeke ngoba lo mntwana loyo usekhuleliwe kuba naleyo ngane sikazi ukuthi uNkulunkulu siphathelene ngayo. Ngase kube mhlawumbe umongameli olizwe lezwi lethu kube umongameli wakusasa. Sikuphoxele ingane ngeyokuhlale baba kube stempu nahamba khona kona wasithika sakhe saba mhlanga. Iy'ngane ziyaphoxana ndikutshela from mina ukuthi awase-example esontweni babesuma bafakaze ngano kodwa kuthe mhlazane sengihambile sesisemaphoyeni school kwathiwa sebeqhame bonke abashile sebefunda amazinga aphezulu ngitshethi baqala ngami bathi sukuma baye ngazi kimi ngiyahlabelela ngithanda ukuhlabelela bathi bashaya i-question mark ngendlela engasukuma ngayo ngavela ngacula nje into ekhathele kanti sekinkile indlovu kanti sengikhulelwe. So mfanami angililahlanga ithemba ngavuka ngayibamba ngaqhubeka nempilo ngaqhubeka athi uma wami nje uzongifolela umuntu ozogada ingane buyela esikoleni qhubeke nene naleyo lizinga ngasengifoleke lona izinga eliphezulu ngabuyela-ke kwakhona umuntu omfonelayo-ke. So ngamphoxa uma wami ngoba phela kuqala masithi mesikhuleka abazali bethu kuyibona abaphethe emasontweni babekhumuliswa amabhantshi abazali bethu. Umcela nawe-ke indodana-ke uze ungalilahla ithemba sithanda sami. Kubuhlungu kodwa ngoba kufanga muntu thula nje kuxa ngedolo sokuguqisa mfanami ninomama umtshethe umama angaphatheki kabuhlungu ngoba ingane mesekhulele kanjena kubuyela kuba ungathi umama uyena dedendingo kanti umama angahambi nengane. Cela ndodana-ke ube strong sithanda sami. Be strong nawe mama ngizwisile ubuhlungu bakho be strong sizomkhulekisa siyazi mesikhuleka izinto zenzeka uma kuqa ngedolo umbize ngegama lakho umbize uthi Jehova ngibe ngaleni ngicela Nkosi sami uJehova nifihle ngiphathe udwala ngiyabonga kakhulu amen.
1: Ubhuti uyaphila hayi bhuti wami okukhulelwayo ingane yakho yokuqala eyi ngiyayazi bhuti. Ubonga lokhu mani mlazo ikhathi senkani ubonga mshele bhuti into engiyazi mpela into okukhulelwa ingane yokuqala eyi investileke nato uhlupheka uthele kanzima uvuka nayo ngiyakwazi yangimaza kakhulu leyona mhlawumbe waphela u-7 months mina inganami ngayikhulumisa ngithenge ingalami ngayikhulumisa kunjalo u-7 months avele abeyaphinde ngane esibili beyizwa loo nto ayicabanga loo pheni athele aqhuba sawuwesi isimo yabo lapho nayo angizwani nayo noma wafunda wesinokazwana uma nginenkolo ukuthi uma wayo nawe unesanta kule nto yabo kodwa engiqinwe ngiqondo kuyakhona nje mfethu egcine vele ingane entombazana ezokhulelwa mhlawumbe futhi nawe wami ithi isemzini yabantu yabo nakubona kakunjeoba unjalo kuwena nabo kanti umithisa ingane yabo bakubuhlungu noma ngasho ukuthi wona wayemithisa kodwa ngivama uzibonele futhi ande uspili funa wazi uthini at the end umuntu efana uzokhulela ingane izokhulela even umakhanya bakho nje banengane ey'khuleliwe hhayi ngabe ukuthi abekho right abekho street ingane yayithuma okunye yenza okunye awunacala wena kodwa futhi nawe uba ukhule emakhaya nje akekho umuntu owaxoshwa emakhaya kuthiwa ubuzale ekhaya uyaxoshwa babekhona u-10 uyedwa abaxoshwayo kodwa edende futhi ngase singalulutho ngoba edende ngokwane vele vele ingane yakho ukuthi izale ingane yodwa ukuthi izalile akuvesayesene-future uyabo futhi ayikho ni ingane exoshwe ekhaya kahle kahle sokuvela ku-wrong lokho ngoba phela nawe uma umithisile awuxoshwe umuntu yabo ukuthi ande kubuhlungu uma umzali ingane yondli kodwa funa wawumukethi ingane egcine izomitha ngamitha kusasa ngamitha nokste but ingane egcine izomitha ithi natural kuyindalo mhlawumbe nje nawe uzalwayo mtate wazalwa ekhaya yabo nawe ubaba wakho nawe umkhulu wakho obuhlungu ngabo uma wakho ekhuleliwe kodwa zange emxoshe uma wakho is natural nami ngacela ngimukelele ngane zami eziwu-2 yayiyimithi namhlanje siyazwala ngane yami siyafunda ngamukele nasekhaya ngathi mathi ngiyakhuluma ekhaya bengicindezele bebe ngayazike iphini engiyona kodwa igcine ngayirealize ukuthi vele ekhaya baqinisile nami ngizalwe ekhaya kwamina akuzange ungaxoshwa ekhaya ubabemukele kwayemele bengixoshwe ngane yami nami ngizalwe ekhaya Angithi uyakwenza kuhle kodwa at the end vele vele akusizi.

0: ukuthi ingane vele ingane izokhulela igcine kolo uthi ingane ikhulelwe kuyindala ozuyishintsha yabo futhi nje mukela wena futhi ke nje impilo yifethu ingalingi funa yakho ukuthi bazojina abantu yabo impilo yenza inqubo njengendoda isinqume sosiza wena esizofamba umndeni wakho ngoba at the end ungatshela umali wakho ungatshela ubani bakho at the end endibheke nawe ngqo ebhekana nomalume wakho inqumo zithathwa indoda singarelayi komalume nakwabanye abantu asirelayi kuwena ngomndeni wakho yabo.
1: Molweni sisidodo, ngiyakulisa ukuthi emzansi sikuhlungu yona lento sisidodo kakhulu yokuba ube nomuntu nje ozoba nawe nje esitikini uba ngothi abe nawe nje. Anisizijika malam sisidodo, ibuhlungu kakhulu. Mina sisidodo ndinosisi nje emsebenzini oloko engichukuluza nje, engichukuluza wonke futhi umuntu ofikayo ngixelela ngami. Mina sisidodo ndiphiwe ingqondo nje kunkulu yona nto andiphileyo futhi into xa ndiyifuna ndiyithanda ndincame nantoni na ndiyenze. Mina sisidodo ekhaya ngasho ndithi ndindedwa, ndikhule nje ndindedwa osisi bam batshona. So umntu wasekhaya nowakhiwa ndim ndisebenza nje esitolo ndaphinde ndakhe kwam khona ndindedwa cause ndandisithi ndakhela abantwana bam cause nabantwana abawu-3 nabantwana abawu-2 abafana benemntwana intombazane eyodwa. So ndandisithi ndenzela abantwana bangabafana bangathi sihlala kunomama babe nekhaya lapho. So ke ndinomzi wam ndinekhaya lam. Ndafika nalapha eThekwini ndafuna indawo ndakha ndaba namakhotheji. Yho usisi wabantu, wonke umntu ofikayo kulaa ndawo emsebenzini umxelela ngam athi ndiyathakatha ndashonelwa ngumkhwenyana bathi ndithwele ngaye. Hayi ngoba esho ebantwini, esho nje wathi ndithwele. Apho ke sisidodo ndiyakholwa ndisindisiwe, ndingumntwana kaNkulunkulu, ndiyamsaba kakhulu uThixo. Yabona nje alupheli usuku engekho into ayishoyo ngam izongiphatha kabi, izongiphatha kabi kangangokuba bengikade ndiphoxeka. Kodwa ngoku senginale nto ethi Nkulunkulu ma ukuthi yona test yam ndiyacela ukuyiphasa, ukuyiphasa nje ndiyacela cause lo muntu akandazi namanimazi. Kodwa yena nendlela ungathi wazi ngisho la ndihlala khona, ungathi ngumntu okuthiwa andazi, wazi izinto, ungathi ngumntu angazi ndizomchaza kanjani ngendlela nje angiphethe ngayo, andiphethe ngayo kangangokuba ndihlala nge-stress emsebenzini cause andikwazi ukunwaba ndikhululeke. Mna xa ndisemsebenzini nje fanele ndithi nje xa ndiphuma ndithandaze, naxa sendingaphakathi emsebenzini ngentliziyo ndibe ndithandaza because andiyazi usuku lwam lwanamhlanje luzothini. Ngendlela andiphethe ngayo kabuhlungu ngayo and sisidudu ibuhlungu into yokushawutwa ngumntu phakathi kwabantu akuphi igama ongalaziyo angathi nangenyilanga noma sethanda ukuxola kuwe njengosisi lo aqolisayo athi uyaqolisa kubhuti. Ubhuti noba angamxolela kodwa kukhona into angasoze wayisusa kubhuti, wayisho kubhuti ngoba kubhuti yohlala ikhona. Noma ngaba angamxolela ubhuti ngenhliziyo yakhe yonke kodwa laa nto yokuba uthe ngam abantu beyiva usithi angeke wayirabha iyohlala nje ikhona kubhuti. Ubhuti uyothi noma kufuka ubuhlungu ngaye noma mhlawumbe okanye senenze into encane kuvuke laa nto yoba mna kunje wena wathi. Ibuhlungu laa nto sisidudu futhi ibuhlungu ngalendlela kodwa liye ithi zilenkosi singaphindise okubi ngokubi futhi lithi zilenkosi masingathi noba sithandaza sicele kuNkulunkulu enze okubi ngoba uNkulunkulu akayena uNkulunkulu wempindiselo. Ndiye ndibeva abantu bethi uNkulunkulu wami uzokubona mina iBhayibheli engilifundayo litho uNkulunkulu akayena uNkulunkulu wempindiselo.

abagijimela emaphoyiseni uma kukhona into abayenzekeyo. Labo nje uzise ubathiwa bekuyena obethukwa yilo mfowethu, ubezomfaka icala. I'm sure ubezomfaka icala. Ufuthi abesikhuluma ukuthi nje manje mhlawumbe usesejele, usebaliwe, bufaya mbopha. Iyicala lento le ngomthetho wakuleli zwe. Yabona eyi, kuningi kufanele ngabe kuyalungiswa la khona. Hayi uhulumeni ulibulelise, ngoba ngikaze ngize ngizwe le nto mina since kusukela kudala kusakhula thina, ukuthi ingane igibele phezu komzali khulu. Wongawenza kanjani yonke leyo nto leyo? Wongayenza khona lo hulumeni lo wamabhunu lo esazalwa thina sakhula kuphethe yena. Hayi lo mkhulumi omnyama, hayi ulibulelise, ulibulele, ngoba ayikazi ingane ingabi nalo ilungelo. Ingane inelungelo lokuthi uma uyizele uyinike imfudumalo, uyinike i-shelter, uyinike ukudla, idle swini, uyifundise. Nanko kwamalungelo ekufanele ingane iwathole anomali esiwaziyo. Angilazi ilungelo elingaphezu kwalokho elenza ukuthi ingane ize ibe namagama ewakhuluma phezu kwamzali. Angithi njengoba yenza le nto nje yenzayo ingane, isukuyazi kathi umzali ngeke aze ayilokothe, ngeke aze ayithinte, ngoba ukhona uyise wayo owuhulumeni. Ziyazi seyihlakaniphile, ziyakwazi lokho ukuthi khona umvikeli wazo owuhulumeni. Ingakho zenza yonke le nto eziyenzayo, yabo. Kodwa nje ayi, mina ngihlale nengane engithukayo mina kwelami ikhaya. Ngafanele ngibothe shonaphi, ngitshele futhi ukuthi ayihambe ekhulumeni yohlala naye, ngoba phela isingumuntu wahulumeni, ayiseyona owami, ayisazalwa yimina. Ngoba manje yabo le nto le, ayi khona into efanele mayenzeke kule nto ngempela ngempela ngempela. Uma kuthiwa kuyakhulumeka nohulumeni impela, ngabe khona, ngabe kuyakhulunywa naye, kube khona izinto ayishintshayo. Nami iphele nje le nto kuthiwa ingane inelungelo over umzali eyizele, ngoba phela ingane fanele ilungiswe umzali wayo, ikhuliswe umzali wayo ngendlela iqondise mayise ephutheni, njengoba kwenzeka nakuthina, njengoba siphila siyabantu, siphila nje siyi-right sinje. Yabona nje le nto eyenzakalayo nje sisa ayikho right. Uhulumeni umoshile, umoshe kakhulu kukhulu, ziningi izinto ayimoshile khona ngempela ngempela. Ayi impilo ayimnandi uma ungahlukunyezwa umuntu ekhaya, ingane yakho, umuntu wakho othandana naye, othi uyamthanda naye, othi uyakuthanda, kodwa futhi ebuye ekuhlukumeza akuthuke. Ayi no no no no no no no no no, akuhambi kahle, akukho right, akukho right. Baningi abantu abalimele la, ebuhlungu le nto engiyizwayo. Ayi sesidodo, ayi ngiphethe kabuhlungu le nto engiyilalelayo njengamanje. Ayi ayi ayi ayi ayi, ngoba nje yabo nje mina uma sekuthiwa nje mina nje ngithuke umuntu, noma kuthiwa wasekhaya, noma kuthiwa ingane yami, noma kuthiwa ubani, noma kuthiwa umuntu nje, ayi ngabele ngimsule ngimcrashe nje straight nje empilweni yami straight. Abe kude le, angasondelani nami, ngoba ngiyifuni mina into engihlukumezayo emoyeni. Ngiyahlehla kuloo nto, noma ngabe kuthiwa ubani, ngiyahlehla ukuze ngikwazi ukuphila impilo ekufanele ngiyiphile e-right. Ngoba manje ungagcina usuwenza izinto ey'wrong ngenxa yokuthi uhleli naye lo muntu. Nangu la eduzane la lo muntu okwenza izinto ezimbi, okhuluma amagama amabi, izagila zamagama ezimbi. Ihlu

0: si fuleke
1: makadosha
0: makadosha
1: libato
0: libato
2: Makuteto bomnyama kuvela ukukhanya indlela zami mazivuleke indlela zami mazikhanye awu nkosi yami umkhuleko wethu ke lo esikhuleka ngawo each and every day esuke sikhuleka uma ungena nje ungena ngawo uphuma ngawo ofisini lakho ungena ngawo uphuma ngawo noma ngabe kuyikuphi ungena ngawo noma ngabe uyabonthi eyinako kunesimo la esiqinile uyakwazi ukuthi hayibo na ingelo sika baba ayike ngenzele uthi nje makutete ubumnyama kuvela ukukhanya ngicela ukuyiphinda inamba nako khona lana othi inamba ngi shishisile uxolo kakhulu ngikuphindele nje inamba yase call center it is 031 001 7021 cabanga ukuthi sekuhamba kahle 031 001 7021 and then bese kuthi eka WhatsApp ithi 084 041 5951 084 041 5951

0: 1. Ngiyacabanga ukuthi useyibambile lo mlaleli. Ngiyabonga kakhulu. Sho nje mangisheshisa usho ukuze ngikwazi ukuthi ngiphinde ngikuphindele ngoba ngiyazi kuyabanye abakhulile abanye abakwazi ukusheshisa yabo abakwazi ukubhala kahle yabo beshesha kodwa ke ngiyaunderstand. So ngicela nje uhlale manje naka ma testimonies ubungqina babantu abushoyo ukuthi bona lengelo simakadosha ibenzeleni. Hlala nje unethezeke.
1: Ngifuna ukubokutshela ukuthi hayi uyasebenza uprofit ngempela. Akekho umuntu ongayiyenza lento enzo uprofit uMagalosho. Ngibonga uNkulunkulu ngokusilethela yena la emhlabeni ukuzosilwela impilo ethina esihlulayo. Ngiyabonga.
2: Ke tabe ke merise livato singlo ile luhulu. Ke selite u ke ne ke kula. Marie la gore ke mo thata ka December. Ke tlile ke fodile. Ke sa ditebo. Le mo thata ke le bo kwa simamane. Ha re fika re fumane e se di go e le mikolo. Ke a mo leile. Le ha le tonele le thata. La go tsamaya. Bolo e di shwa. Se a rona le drive e nwe. Ke sa ditebo. Kona le ne re na le ena mo thata. Me o ile a gare ke ana dibafong a kala a ku le gona ke o ntsa a kula a sena bophelo ke a leboa ga ke na tse ngata ke isa ditebo ke tlile ke phetse masisi eme a matle ga re yeng ga o tho mothata ge tsebe re ya letsheng la backside ke phetse ke podile ame kolokutu
3: kolokutu le nna ke rata o leboga lenyelo e Makadosh because ke fihlile mona ke sabone ke kula haholo ke sa itshepe ke sa itsebe hore ke motho ka poke eng empa ka mora hore ke sebedise combo fela ke ile ka itseba hore ke motho ka ipona hore ke motho ke a leboha haholo ke phitse ka lenyolo ile nana ke a leboha haholo.
4: Ngizobonga bazalwana, ngibonga amanzi lawo swabekayo. Mina bengumuntu ngine high blood no sugarla bese ngihlala nje mangiye clinic ngiyofika ngifaka ama drip yoze ngibuye ntambama kodwa ngithenga iya ngathola usukela uphansi ngendlela enqaba ne high blood bazalwana ngiyabonga u inglozi kamagadu ushukuthatha simlethele uNkulunkulu la. Ngibonge nokuthula okusekhaya akade kukhona umzima obuke kwakhona wacishe kwahamba umakoti kodwa bengimemeza ngaso sonke isikhathi noma ngihamba ngimemeze umakadusha namhlanje kunokuthula okuyinqaba sekukuhle. Ngiyabonga.
5: Igama lami ndingiboniswa from MT Eastern Cape. Umzi wami ibiyindawo apho kuhlala isikhova ivene abantwana abathabalali kunemfene ezulayo eyadini ndafumana ndathenga inhlaba yabathakathi umntana wayisebenzisa unotata besoloko ethi buphelela izinto emthini apha ecang kwendlu yasemva kwezindlu then umuntu ongumama yena benokuma ixesha elide apha eyadini then kube nento ayilahlela apha eyadini. So uthe after echelile umntana the following day ubaba wabe semnabela uqaqaqa. So into siyahamba kahle
4: kulu kudu. Nami ndiyabulisa bazalwane ndibulisa ukwazi mamane nengelosi yakhe uMagadoshe. Nami ndiza nobungqina ngaphakathi kwale ndawo andifuni into yokuba nale ntambiso ndiyibekele phansi sekulithuba ke mna ke ndimane ndisiza kodwa ndihlala nobufakazi kodwa namhlanje ndithe maniphakame ndithethe ngoba kuzawuhluthwa nale esendinayo. Amen bazalwane. Bazalwane ngoDisemba bathe kuthe xa kuvalwa bendingayekanga ke umane ndibuya ndizokuthandaza khona.

0: ngelelweni ngiyengaze ngathenga ikhombo. Kwikhombo ndinomane ke utata xa evela eTVini ndimbukele ndisele namanzi, kodwa ndithenda ukusebenzisa ikhombo. Bendinento ibihleli kule ndawo ingafuni ukuphuma apha kum, kodwa ndingazi ukuthi kwenzakala ntoni. Kuthe ngobunye ubusuku xa ndigqibothandaza nobaba, ubaba xa egqibokenza amanzi esithi ukhona ozowuphalaza, phalaza manje. Azange kube yi-5 minutes ndaphalaza, ndaphalaza igazi. So ndizobonga ngaphakathi kwale ndawo, yanga nakwabanye, kungaba njengakum. Amen.
1: Mina nje kwami kuncane, ngingumake Mnisi from Mpumalanga Province. 31 May bengisembombela nemprofethi enkonzweni yokuhamba. Ngiyabonga uNkulunkulu wami makhadi oshingilozi le enhlele, ngithanda kakhulu. Tindo tiyalunga manje, ngiyabonga.
2: Mina ngubusisiwa kaShokane, ngiphuma le eMpumalanga khona lapha eMvombela. So-ke ngizobonga nje uNkulunkulu ngoba ngize lana bengixakekile, ngifunela umntwana isikole, nginey'nkinga nje zasemzini. Kodwa-ke uNkulunkulu ngoba bengingenayo ngisho indawo yokuhlala, bengihambe ngihlala ngiqube ebantwini, abanye bengixosha, kodwa akuthathanga isikhathi ngoba ngithe nje ngase ngiza la ngathenga insebenzo ubaba uJobe ngahamba ngoyisebenzisa. Ngesonto lakhona ngabuya ngazothandaza la kwi-altar. Bazalwane, i-altar ingenzela imanga ngoba nje konke bengikufuna ngiyitholile indawo, ngihleli kamnandi nomntwana nje, ngahamba ngaya ku-district. Manje sengilinda ukuthi ene bangibize ukuthi ene isikole ngisitholile. Kodwa nje ngiyayibonga inglosi. Bazalwane, ngiyilandela yonke indawo lelibhubesi Thekwini, yonke indawo ngiyahamba lalikhona, liyangisebenzela. Ngiyabonga.
3: Mululama ndikwakwalanga, ndiyabulela kakhulu kwizinto endizenzelwe ngutata ukwazi mamane, zinkulu. Kugcwele kwam zimpahla, ndihamba ngeqala ndiphiwe. Ndiyabulela kutata. Ngiphinde kwakhona ndibulela kakhulu abantwana bapasile esikolweni eKapa. Intombi yam umzukulwana upase ngo-B kwa-grade 12. Ndiyabulela kakhulu. Konke kuza kulunga, sinyamezele, sithandaze, senze le nto kuthiwa mayenziwe. Makadosh!
4: Nanikele uhali ngoloyila Makadoshi lengwalo la prophet naka mkholini tiretseng ka teng ke ile ka yo thuba le khamba ene ne ke ile thuba le khamba herbuwa ngwana ka atuha aya ka munixto ha ya ka munixto mana ambiala ko teng ba mkuwa ba rai wena tsama ung kha di oili tsa makadoshi ene ne ba rumetse. Ke thabile thata ka bane ba mokoba ko bjaleng ko ke sa batleng ko teng ya enane gape ka reka tla ka reka hlaba wa thakathi
5: wa bo dilo ntho e ntiretseng yona kore dinonyane tsene di tsena ke di bona di tsena di tsena ka maoto ka montlong yaka kore ka makala tse or di a kitse ore di toupile kae ore ba di tshatise ka ditlhare ore bjang tse dingwe ke di kry-a di shwile wa bo ana ebile ngwana ka o ile a kry-a disente tsa nnyana tsae ka re tsa mon rekela tlhaba ba thakae e ntiretse motlholo ya bereka thata o bile ke a e leboga ane o bile ke tlo e reka gape ena le ditlolo tsaka ne di sa phase ko sekolo o bile di a phase. Ke a leboga.

0: angele ngo November ngevikelela lokuthi bakudathe ivike izayo siyahamba siyemthatha bengahambi mina enekunika amandla ukuthi ningayeki mathebula lo base pushback ridge la ngisuka khona nangibona ngijayiva lapha ngigijima lapha ngizumnandi ngoba sengiphilile akufuna ukufihla ngisebenza ubunyanga mina ngenyanga mina leta nginike yona la baphelile bonke la bangishupha akunamagama amaningi ni ngoba kesokusathi bathi ngiyaloya kwaphelile bonke abani ngiyasebenza mina ngibona manje ngiyasebenza
1: ngiyanibingelela bantwana bakababa ngibingelele ingilozi omakhadosha ngibingelele nengilozi yamakhadosha ngibingelele nobaba umamani osiphethe ngithi ngizobonga la ukugula obokungiphethe ngolosihlanu ngiphose ngafa bengishaya ipeni enemhlolo ngingazi ukuthi ngenza njani ngibathe ngenza lokhu engikwaziyo ukuthi kade ngikwenza lesi khathi ngingezi la azange kwasebenza ngacabanga ngathi hayi ithi ngifonele i-call centre ngafonele i-call centre enatala nangifonele i-call centre enatala ngathola umntakababa osebenzayo e-call centre ngakhuluma naye ngamtshela ukuthi ngiyagula ngiphethe ipeyini sengikhohliwe ukuthi kumele ngithathe i-oyili ngigcobise la kunepeyini khona wangikhumbuza wathi nangabe koko une-oyili hambe uthathe i-oyili ugcobise la kunepeyini khona ipeni izohamba ngathi hayi ngiyabonga mntanami singabe sisakhuluma neziningi ngala ingishaya ngakhona sengiqonde i-oyilini wathi ngiyabonga ngahlukana naye-ke ngathatha i-oyili yababa ngagcobisa yahamba bantwana bababa kungako namhlanje ngikhona la namhlanje otherwise singabe ngingekho ngiyabonga.
2: Ngilosi umakadosh mbulise nobaba engakangeni phakathi kwethu mbulise nebandla lonke likhona amen. Igama othithayo nguLuyolo suka Eastern Cape kodwa sengihlalela iGoli ngokusebenza. Ndizobulela ingilosi umakadosh ngibulela futhi neSunday esisuka kuyisevisi yakhona uma ubaba esithi thatha into nayo isikhanyiso uza ngaphambili la kushelter uzocela into oyifunayo ukuthi umakadosh makwenzele yona. Nami ndingomnye ndiyeza ndazocela apha ngaphakathi. Sikakhulu benzocelela umsebenzi kodwa ke angitholanga msebenzi. Thema sengiphuma la enkonzweni ngisiye endlini ngangenelwa imali engisaba nokuyibiza. Manje nabe ngikhulekele uma ngithola umsebenzi umakadosha kayenzanga loo nto veseke ufake imali yena ngoko ndizoyibulela ngesaba nokuyibiza mhlawumbe khona bakade heyi wasondele ngapha wena. Ngiyayibulela kakhulu ingilosi mayiqhubeke futhi ingisebenzele nabanye futhi babanyabezele bangakancedeki izabasebenzela le ngilosi enkosi.
3: Ke mamopili mona ke tla ke tlo leboga ka gore kile crossover ha ke le go crossover go tlile ntho e nngwe fela ga ke kena fela ya re tlosa letswalo le o nang le lone ka nako tsotlhe ntho tse o ratang go di etsa lenyo le o ila mo gae le tla go eletsa tsone ke ne ke balabala ke batla go reka koloi maare ka nako tsotlhe ke re ha nka se ka kgona ga ke tlhaga crossover January ga ke fitlha mo ka fitlha ka kgona ka ya go dealership ga ke fitlha ba re o ka se qualify ke re hai nna ke ngwana wa makadoshi ke ngwana wa mporofita kwasi mamani ke tlo e kry-a jaaka e le mantaga so ka fritaga ke atla ke tlo e latlha ke a leboga ke kry-e
4: tothanza kubonga bengitle mhla ka 2 February bengibleeda from December mhla ka 2 ngabona ubaba ngasi ma ngiphuma la kubaba yaphela ngisanza nokubonga ngakha i-rest lapha embombela ngakhela abantwana besikolo ihamba kahle i-project

0: yabona. Lokho kanye kukwenza ukuthi ubone ukuthi yazi ukuthini lisekhona ithuba emhlabeni, nami ngiyakwazi ukungenisa isinkwa, nami ngiyakwazi ukungenisa impuphu ekhaya, nami uma ngabe ngibuka uphahla engilele kulona kube imizamo yamandla uNkulunkulu anginikeze wona. So singayiyeki ukuzama, balaleli, asiqhubeke nalabo abathe uma bezama kwazi kwafinyelela lesikhathi izinto zabo zabonakala zenzeka, kukhulekele lokho ukuthi makuthimezeke sisaqhubeka, makungahlehli kodwa makuqhubeke. Siyambonga uNkulunkulu okuyena njalo sibhincisa amandla ukuba senze konke okufanele ukuthi sikwenze ngalesikhathi. Ngifisela ke okuhle kodwa sisaqhubeka nje sibheke kuyena uDisemba, konke makuvuleke, konke futhi ke makukhanya. Alright. Dlamu ukhuluma indaba yama LP la. Indaba iqala uthandweni.
1: Yebo.
0: Uqinisile kakhulu uma uthi konke kuthando. Awuyi laphana dlamu ungenathando khona.
1: Cha,
0: kunoma ngabe yini. Yazi ukuthi ngisho impahla yokugqoka. Uthi udlule uthi ngqo. Yebo lonto le. Bese uyakhangeka. Ikhona lento ekudonsayo kulempahla bese uyakhangeka. Ikhona lento ekudonsayo kule moto.
1: Yes.
0: Bese uyakhangeka. Yonke into kahle efonini, ingakho siphethe amafoni angafani. Yebo lonto le. Ngoba emandleni ebenginawo emali. Kodwa nansi engiyithandile.
1: Kunjalo.
0: Yebo. Ngingayithanda leyana kodwa amandla anginayo njengoba vele kuye kwenzeke. Angithi kuye kwenzeke uthole ukuthi sikhona nje sibaningi sibhekiwe. Njengoba sibhekiwe uyamthanda usibanibani kodwa ubona ukuthi ungamafford.
1: Ngiyakwazi
0: ukumaintaina lo muntu especially osisi nje abaye ba drive yabona umthanda impela kodwa ngeke angiboni ukuthi mina ngi right lapha bese uyaqala ke uyazehlisa
1: uyibeke
0: ku level ke yakho
1: kanti khona iziphosayo
0: yabona zenza kahle ngoba yikho level yomuntu kahle kahle la uma nje mina ngibeka amagama kwavunyelwana sekuphelile ngiyithande kakhulukazi imidlalo edlala kwezinye ikhathi kuyilokhuzane komabona kude because omabona kude yilaba zama kwesinye isikhathi ukuthi basifundise yila sifunda khona izinto eziningi. Angifundi uqamba manga amasu okwenza izinto senza kanjani ukuze siphumelele ngisho ubugebengu khona lapho yabona uya ngakho ukuthi ufuna ukuthi uma ufunda ufunda ukuthi uyoshaya kanjani ilokhuzane what you call lento yokhiya ukuze uqhekeze ngoba ubuka lapho uthi oh kahle kahle kusetshenziswe lolu hlobo bese uyaqala yabona. So nakhona ke ngiyayithanda lezi ngoba kuye kwenze kukhona njengayi ngayibuka uthole ukuthi usisi uhlala like kuma suburbs endaweni eyiphezulu ngempela. So njengoba ehlala endaweni eyiphezulu sekukhona ubaba wayo uthi ufisa yokwenza i-driving
1: okay
0: license yabona. So uma eseyokwenza the driver's license uya la yabona kusho ukuthi nje ngingasuka le kolamesi ngivele ngithi ngifuna ukuzoyenza edrobheni ingane yami ngifuna ukuthi izoyenza kuphi izoyenza la edrobheni bese ngichuza nje noma yipi driving school ukuthi cha ngifuna afunde la yabona. So ngenkathi efunda la kanti ugirl uzovela be attached kubhuti omfundisayo
1: okay
0: yebo lonto le. So nje bese attached ubhuti uyayixoxa indaba uthi hey ngibone hey enye intombi kuthi uyihlala phasha bathi vele ukhohle uyabona kuthiwa nje vele ukhohle. So njengoba bethi uvele ukhohle manje lo uthi ngizokhohlwa kanjani ngoba ngiyayi naye uyayibona ukuthi angazi ukuthi akumina kufanele abe la yayiqonda lonto le iclass engizama ukungena kulona kulona and nodadewethu ikhona le nhlasi yakhona efikile kodwa ezikhona le nhlasi efikile nakhona akuphele ukuthi ngisukaphi.
1: Oh yes.
0: Yebo lonto le. Kodwa into engayithanda laphana ukuthi wagcina wayijuba ubhuti washo akuzwayo wayidela impela washo akuzwayo kanjalo nosisi kanti naye something ayizwile wayisho indaba isizokonakala kuphi ngoba leyo thando iyajula lokho kwangempela indaba manje isizokonakala ekuthenini bazothina abantu yebo lonto le and laba bantu bobabili bane challenge abe class labhuti baloke bemgxeke njalo yabona abamniki lento ethi lento ingenzeka balo bemnika lento ethi izokushiya lengane ngoba ulona iclass layo lengane ku 1 no 2 njalo uma kuthi uhlangana nabangani bakhe bazomnikeza into ezomdiscourage yabona ngala owesifazane nawe une challenge waphela ebalungwini uyalethu introduce iboyfriend siyibone
1: yayibona
0: lonto le. So uma ngabe lo esesh ukuthi senginjani sengitholile senginomuntu dede nanana yayibona lonto le ngicela ukuza sizodla naye lunch indaba iqala lapho umnomzana wekhaya uvela udle nje neso lunch yaqanda lonto le.
1: Paso wezomassessa
0: exactly we are assesswa ke manje yabona umnumzana ahlala buze yabona buze imibuzo lana usebenza phi uhlalaphi obazale bakho yonke lento le andukuba wena ungenelele kuphi endodakazini. So ke indaba kizokonakala la ekuthenini ke usisi usegxishe lo ngamanga ukuthi lalela wena othi uyinto ethwile enkulu yaba lento le uzomshintshisa manje ekuthenini akaqamba amanga kubazali bakhe ukuze bakwazi ukuqhubeka bathandane ngoba abazali bakhe ngeke baze bavumele umuntu ukazana nje athathe ini ingane yabo yabona. Nangempela ke uma efika ubhuti afika aqamba amanga kodwa manje bese yamudla lento ukuthi ngiyoqamba amanga koze kube nini ngistakhe la kulesikole engifundisa kusona yayibona lonto le. Ekugcineni wagcine washo wathi cha ningixolele kakhulu and kwaba kubi kwadinga ukuthi kufanele bahlukane kepha ngenxa yothando benze njani babuyelana.
1: Okay
0: yayiqonda lonto le ngenxa yothando ababenalo bona bobabili noma wazama ubhuti ukuthi ayingeke iclass lakho linje and ithu ngiqambisa amanga kusho ukuthi kwawena uqobo lwakho nothi ngoba intombazane kahle kahle yayimqambisa amanga kodwa le ntombazane uma ngibheka mina yayinayo ipressure ekhaya
1: yona uthola ukuthi
0: yamthanda that's so good yamthanda manje alikho ku class ayidingwa abazali and abazali badinga umuntu ozonakekela ngoba vele naqala yayinjalo lento dlamu yabona wawuthi makuthiwe bese kuthiwa mnumzana inkomo zikhona yini ngoba angikwazi ukuthatha ingane yami ngiyoyibeka la kungenazi inkomo khona ngithatha ingane yami ngiyoyibeka endlaleni yilokho kwakwenza ukuthi nibhukule kakhulu dlamu nibhukulele ekuthenini nizothatha ingane abantu angeke nize nizilambise. So abazali ke uyubona wena sengathi bayangenelela kakhulu ezintweni zeingane nani nani kanti akekho special uma wazi ukuthi umngane ingane yakho uyikhulise kanjani uyikhulise ngothando iyalwazi uthando ukuthi yini number 1 uyikhulise ukuthi kumele idle isuthe ingasweli yabona. So yizo zonke lezi zinto ezisuke zibhekwa kakhulu kaze umzali hayi wabazali bese kuba ngabathanda abantu kodwa ina lento ethi ingane yami why kumele yo kupheka mina ngingayiphulisanga ngalendlela uyaqonda
1: yabona bangasho nje abantu these days indaba yemali nani nani nakudala nje ubuchaza
0: iyayisuka
1: ivele iyayivele ikhona
0: iyayivele ikhona lento yes
1: umnumzane efuna ingane yakhe igane la izokwazi khona ukuphila impilo
0: eyiphila la ekhaya kunjalo
1: akangabi manje umuntu awuqala impilo entsha uzomxhaka la
0: kaya
1: so akakwazi ukuthi uyaphila na uphila impilo
0: ecishifane nempilo la ekhaya ngoba vele akumnandi dlami ukutshela nje iqiniso akukho mnandi ngingazike kwabanye abantu uyayiqonda lonto le. Uma ngabe kuthiwa uyogana kanti ilevel yogana ithe ukwehluka kancane iba khona le yanto kodwa uma ngabe ugana kanti nakini kuthanda ukuthi kancane kuba mnyandanyana ngoba ngenkathi uhleli wena emzini wakho nidla kahle yonke into nivuya ngeEnglish breakfast ikhona lento ethi eish ekhaya yeyibona lento le ngisho kithina ke singabantu besifazane ikhona lento ethi eish ekhaya yingakho dlame uzubone abanye abantu besifazane beshushumbisa uzobeka
1: ngokushushumbisa
0: kusongahamba obala kuhamba ngeback yaqonda eyi lalela ubone kuma yabona khona nje omunye usisi ngasekhaya engimazi othola ukuthi la iganele khona uganele ekhaya engathi lingconywanyana but ekhaya kuyasafarisha eqonda lonto le and njengoba kusafarisha at the same time uyamthanda lo muntu kodwa futhi nakhona ekhaya uyazi ukuthi njengoba kusile bahlalela itiye nesikhokho yabona sekufanele manje athi njalo uma ngabe hola athi sisasihlangane ukuze at least ngibalance ngoba ngizoba nokuthula ukwazi ukuthi there's something ngoba into eyenzeka ushade abazali bazamile kwakunenkomo kulomuzi like nje emakhaya vele ziba khona inkomo uthola ukuthi kudayiswa inkomo ukuze umntwana ayofunda uthe eqeda nje ukufunda wathola umsebenzi wavele wagana ubashiya futhi osizini yebo nje bashiyo season yini ke selindelile because dlame singakhuluma into eyiningi uyazi ukuthi uma ngabe usothandweni ziningi siyaye njalo kuleyo yabona iyaxhuma ziningi izinto esikhulumayo.

0: usinga kashati. Uma ngabe uza kimi uyalwazi usizi lwasekhaya. And ibe khona lento yokuthembisa ungakhathazeki sizonakekela. Uyayifaka nawe umuntu wesilisa. Ngoba usasothandweni. Uyabona lento le ungakhathazeki. Iningi labantu, iningi labazali dlame, iningi nje labazali cishe 90% awujabuli ujatshuliswa especially kulabo abangathatha entweni. Abajabuli bajatshuliswa ukuthi uthe umntwana beqede ukufunda eqala ukusebenza wayogala.
1: Ya ngoba phela
0: yabona
1: akasabelong
0: like high kusho ukuthi njobe sogana abazali iba khona lento ethi isimo namhlanje emakhaya kungcono ngoba kwasebenza thina uyayibona lento le soke kuona wonke umzali uyathi ngizobekezela I know umntana wami usenze njani usezoqeda esikoleni
1: bese
0: siguquka isimo ifana nalento ethola ukuthi umntwana mhlawumbe kade yokwenza igrade noma besaqala ukusebenza vele adlule emhlabeni. Uyuzwa abazali uma bekhuluma ukuthi basuke bethini bethi bese sithembile ngoba bese kuyena mntwana esazi useqedile ukufunda uyena usezoqala silekelele so leyo nto uyabona ukuthi iyafana neyogana
1: kunjalo
0: yes iyafana nogana noma bengeke abazali baze bayisho directly ukuthi njengamanje siyakhala ngenxa ukuthi ngeke sisondleka ngeke sisadle kuncane nathi okusetshenzwe umntwana wethu kodwa iba khona lento ethi eish Nkosi yami sisathi sithembile le ndoda isiyamthatha uthola ukuthi ngempela njengoba isiyamthatha sekuyoshintsha yonke into benithi uma niyikhuluma nina ngoba izinto ziyashintsha dlama ningavumelana ngayo yonke into kodwa uma senifika laphana iqala indoda ithi lalela kunamali yayakini la dlama nifani ngifuna nikwazi lokho yabona kumele nazi ukuthi anifani abantu abangilalele namhlanje abashadile bayalazi leliqiniso engikhuluma ngalo kukhona imindeni evulelekile nje engenasimanga okwaziwayo ukuthi lalela kunemali vele ehamba yekhaya futhi indoda ayinanke ngoba nala ikhaya si right yeqonda lonto le noma ngabe kuthiwa kuyothenga bayahamba ubaba nomama kuhanjiswa ngoba umzali guys lo yani mina ngiyohlezi ngisho no matter ngakubuka ngayiphi indlela yabona njengoba kunomama ngapha kuleli side kunomama ngapha kuleli side why kumele ngiphenduke esaphila
1: ngoba makukuthi ninomuzi wenu naphuma ekhaya kufanele niqiniseke ukuthi lemindeni yomibili
0: le lesalukazi nekhehla lesalukazi nekhehla abalithola uthando lwethu why kufanele ngiflathele unomphela.
1: No, kufanele.
0: Yebo, mina ngesingami, ngiyazi ukuthi inkulumo ezifana nalezo ziye isusa umsindo kakhulu, kuthi wase wagana indlela bakithi umuntu ndaye asuke ecabanga ngayo. Kodwa ngihlezi ngisho ngithi if mina esaphilo wami uma ngiyohlezi njalo ngikhona. Yabona? So ke njengamanje ke uthola ukuthi le ndaba yokuthi sithandanile dlame sase siyabuyelana. I mean sithandanile
1: sahlukana
0: sase siyabuyelana. Umuntu uma ngabe ekubuyelisa kubilo kwenzakalayo usuke kukubilo kwenzeka.
1: Yeah.
0: Number 1 ukubuyelisa ngoba ufuna ukuzopheya.
1: Oh, okay.
0: Yes. Number 2 ukubuyelisa ngoba kubuyelisa ngempela waye kuthanda.
1: Unjalo.
0: Kunabantu othola ukuthi umuntu owayethandana naye wayemthanda ngalendlela edidayo futhi lokho kokumxolela yinto ebisikuyena vele ngoba behleze emxolela. Uyambamba uyamchithela buya khale abantu besifazane ayikho into esichaza njengesifuba sendoda. Angiphinde le. Abantu besifazane ayikho into echaza umuntu wesifazane njengesifuba sendoda. Ngisho ukuthini uma ngabe ngisho njalo dlamu. Uma ngabe umuntu wesifazane ephatheke kabi. Wakhombisa ukumthanda. Wakhombisa ukuba naye esimeni sakhe. Wamduduza nometha kuthiwa into yenzile bemcasula kangakanani kodwa uyathamba. Nomeka kuthi into yenzile bemcasula kangakanani kodwa wenze njani uyathamba. Uthamba kanjani kumuntu wesifazane indlela wena umuntu wesilisa owenza ngayo.
1: Okay.
0: Kodwa umuntu wesifazane uba nolaka angafuni ngisho ukuzwa if wena

0: ukhombisa ukuthi iphutha libe kowesifazane.
1: Oh.
0: Indaba eyonakala lapho.
1: Okay.
0: Ngoba asikwazi dlame ukuthatha amaphutha ethu ame abawawethu.
1: Ngisile ke lapho. Ngiyabonga kawu ngiyabonga mina ubiphuma ngakwena leyo. Ngiyabonga ukuthi iphuma ngakwena.
0: Okay.
1: Uthola ukuthi umuntu uyabona kahle nje ukuthi uwrong 100%.
0: Yeah.
1: Uyabona ukuthi wrong.
0: Uyabona ukuthi wrong.
1: Kodwa manje akafuni ukuthi akone ukuthi wrong.
0: Kufanele ungene nawe sibe wrong.
1: Uyiphathi kuze ngenze lokhu wena wena.
0: Owenze ukuthi. Ukwenza kwami ukuthi but bekungasho ukuthi yenza ukuthi.
1: Mhlawumbe
0: intimile nje lapho nami.
1: Omunye uthola ukuthi later on the day okusasa. Kube manje izoxolisa isimo sayizolo.
0: Angithi kungcono lo muntu ngoba ube nesikhathi yabona lento yenzeke namhlanje bese kuthi kusasa bese buye ezoxolisa kusho ukuthi kuyona sonke lesikhathi beyinika isikhathi sokuyibuza ayiphendule lento befanele ngabe uyixolise le same time kahle kahle uyibonile kodwa wayesesemezisa ukuthi hayi angifuni ngoba sine pride nje sonke singabantu besifazane singabantu besilisa
1: hawa umntethi
0: yabona lento le angeke ngize ngixolise noma ngibonile ukuthi uwrong angeke ngixolise leni ngeke nje ngize ngixolise leni kuze kube umkhuba kanti vele leyo xolisi yona eyakha lento esinayo thina esihlanganisile ukuthi omunye nomunye uma ebona ukuthi ube nephutha akehle bese xolisa yayiqonda oxolisa oxolisayo dlame uyazi ukuthi uma mina ngibe nephutha then bese uyangibamba ukuthi ngibe nephutha alright okwami mina ukuba ngenze njani bese ngiyaxolisa yayiqonda lento le ey dlame ngiyaxolisa kakhulu ngempela ngempela bengamele ngize ngikubize ngamagama athinta mhlawumbe iketi kama wakho
1: yebo
0: ngiyalinganisa yabo lonto le bengiyaxolisa kakhulu ngiyazi ukuthi lokho kukwenze wangibheka ngayiphi indlela lo xoliswa osexoliswa kuye sekufanele manje naye ke manje ehle amukele uxolo uma sifuna ukwakha ngizobe sengithini mina dlame ngizothi kulungile sithandwa sami kulungile bhuti wami kulungile bani bani ngiyaxolela kona nami vele ngikuprovokile
1: oh yeah
0: akungabi mina engitshela wena ukuthi wena ongiprovokile
1: oh yeah ngomunye phela
0: yeyona yeyisi ngempela ngiyalwamukela uxolo kodwa nami uma sengibheka bekungamele ngithi hayi suka wena wawuzalwa abazali abadakwana ngoba vele bekuzozwakala kabuhlungu nawe bese ubuyisa into ezolingana
1: exactly ukuze ubuhlungu bufane
0: ukuze ubuhlungu bunjani buzofana so sobabili la kahle kahle siyithole sesinenkinga
1: akekho umsulo
0: akekho umsulo kodwa ngoba wena oqale wagadla kuqala sekufanele manje ngilinde ngamukela ngoba usuzile njengoba uza nami sekumele ngilivume iphutha lakho iyona into ledlame engakwazi ukusilekelela kuyona yonke into esiyakhayo uma ngigadla kusuke ikhona into ethile ugadla ngoba hey akekho umuntu ovela kusukela uyihlalele kusofa kusho
1: hayi
0: Agekho noyedwa yayiqonda lento le baba ngisahamba ngisaye edolobheni ngizocela ukuthi ungilokhuzele uma sekushaye u1 ungikhiphele inyama efrijini yabona ungibekele lapha okay yimi lo yami mhlambe ngiyemsebenzini owathi okanye ngifonile njalo yayiqonda lento le ngifonela ubaba baba ngicela ungikhiphele inyama mina ngisemsebenzini hayi ngibuye emsebenzini ngenza isibonelo njalo angisho ukuthi kunjani sengitshela umlaleli yabona so ke itenza kalayo ngenkathi ngifika ekhaya bese ngithola ukuthi inyama ayikhishwanga ngijahe mina ukuyopheka uma ngithi ngitshaka kusinki noma whatever lesifaka khona inyama ukuze ibe right ngithola yikhi inyama ngifika mina ngiyadilika kumyeni wami ngikutshelile ngathi mina ngikhipha inyama efrijini ngifuna ukupheka into yaziyo ukuhlala mina ngiyavuka ngiyosebenza ayiseningi lale zinto aseyishilo lo muntu wesifazane ayiseningi ngesikhathi esisodwa Jehova wahlanganisa izinto zamanje zayizolo zakuthange zeminyaka ngesikhathi esisodwa yeyibona lonto le and lo lalele besethula avela decide ungamphendula

0: Angixolisa kakhulu emlaleli kahle kahle bengibuye emkhuhlaneni.
1: Impela.
0: Bazokhumbula engangisebenza nabo ngesonto ukuthi kwakunjani. All right. Kambe ngigcine iphi khona?
1: Sikhuluma into esikhuluma ngayo la basically le yokuzehlisa uxolise nanokuthi ugcina uthinta iphuzu lokuthi ephume nje ukwehlela leli iphuzu lokuthi uthando laye lwakhele esayidine lilodwa.
0: Oh yes. Okay. Bengise lapho dlame ukuthi ngokujwayelekile uthando luye lakhele esayidini eliyi-1 bese kuthi lo wesibili bese limphelezela.
1: Okay.
0: Uma ngabe emphelezela agcina abone ukuthi yazi ukuthini lento angivele ngijwayele ngiphile nayo.
1: Okay.
0: Yebo lonto le. Yeah. Angivele lento ngenze njani? Ngijwayele ngiphile nayo.
1: Kube isiko impilo lami.
0: Kube isiko impilo lami. So ukwenza kwami ikona okuzo buyisa uthando lolu mina engithe ngena la but belungabalansile. Yabona? The more lo muntu engihlangane naye angifundisa ngoba ezinye zezinto sidinga ukuthi sifundise kuzona size sibe naleya nto ukuthi oh okay. Yabona nje uma ngabe ubona umbala wasendlini yakho kungenzeka wapenda nje kodwa ungatshela ukuthi lo pende lo uthi uyawuthanda. Yabona lento le. Kodwa indlela osuthanda ngayo upendo wendlu yakhe yamangaza.
1: Yebo. Yeah.
0: Ngenxa yokuthi njalo uma ungena amehlo akho akuthatha endongeni. Ayokuthatha enhlizweni. Amehlo akuthatha endongeni, ayokuthatha enhle. So lo muntu engihleli naye njalo ngosuku ngiswe nginaye.
1: Yes.
0: Ngilala naye ikhona lento eyakhekelayo. West party siphinda sigcine sesilala. Senza inkonzo yasekamelweni ukulala vele spiritual bonding emanje sikwenzile lokho kodwa sekunaleyanto yethi cha laba cha cha abasathi njani
1: i glue
0: ke manje bani namathela abantu bese yaqala ke lento yenzeke ke yakhelane yabona. So ke ngokuhamba kwesikhathi ke abanye uthola ukuthi bese beyahlukana abanye lami bahlukaniswa yini baye bahlukaniswa ukuthi akakabi serious othandweni
1: omunye wabo
0: uyabona ngaye ngayenza ngaze ngenze example ngiye ngenze example ngami ngoba ngumuntu nami uyabona ngithi mina igayi yokuqala engathanda not yeah engathandana nayo igayi eyayingishela isikhathi eside mhlawumbe wawuphela ngisho 10 years
1: yo
0: iloku ngilandelile Ayaya loke ngilandelile. Uthe angithi njoba uphela lo 10 years ngiyangukuya ngokukhula. And lamagama othando ayeloke egcwala nje. As much bengayi understand ukuthi uthini lo muntu, kodwa loke khona la endlebeni yami. Uloke ngitshelile nje lo bhuti ukuthi
1: uyangithanda.
0: Ukhuluma into eyodwa yonke leminyaka. Kuthi ngelinye ilanga ayikhulume lento. Uma ngabe ekhuluma lento bese ngithi yazi ukuthini lo muntu, isikhathi eside kakhulu angimnike. Hayi ukuthi ngimnika i-chance ngoba ngimthanda. Ngimnika manje i-chance ngenxa yokuthi kanti yini la iphethe?
1: Yes. Ngibona le nto ayiphethe.
0: Yebo lanto le. Yini la iphethe? Yini le ayiphethe? Angikhumbuza umphathi ethi khona nje omunye wayehlezi njalo ezobuka la iwindini. Ezobuthe esuka wathi ngathi awuthi ngimnike. Ithuba lokuthi yini kanti le eyenza ukuthi njalo abe la iwindini. Nangempela wayithola ukuthi ayinantsi le. Naluthando la ibelele khona. So ngenkathi ngimnika ithuba kanti ngimnika ithuba yena useyalahlela ngenxa yesikhathi yabona ukuthi uthi awuthi ngizame kodwa awusenayi interest owawunayo before
1: njalo
0: wathi uyazama ubhuti wabantu kanti kuzothi khaxa uma sengifika mina angiyitholi manje lento kade lokho engitshela ngayo
1: ube nayo manje
0: uyabona yena ngenkathi enayo imphelelile lokho kusho ukuthi vele ukumphelela kwayo ugcine phelelwa iinterest yokuthanda mina
1: yeah
0: yes ugcine phelelwa yini iinterest yokuthanda mina so uyabona ukuthi lo luthando lwakhe uthando dlame alupheli mina ngiyitshela ukuthi kwangelona uthando uthando alupheli umuntu mangabe umthanda uyamthanda sengaba ukuthi mina ngathi ngifika ngoba vele

0: Rwanda.
1: Okay.
0: Sengishelela ukuthi ayizange ngehlule ngoba ngesikhathi uqhubeka ushela.
1: Mm.
0: Ontanga yenu bayahleka.
1: Mhm.
0: Ipressure asingumuntu omunye seshelela phekwayo ukuthi
1: okay.
0: Akasasheli ngoba kuwukuthi lusagcwele uthando lwalentombi. Iyothi ngamnkoma. Hayi ukuthi uzoyihlukumeza uzoyenzani. Kodwa ifike kabi manje yona. Yafika akithi akakabi machodi naye ngokwengqondo.
1: Yeah.
0: Instead uthenda ayitwist lento ayibuke njengopositive ukuthi I've got a great person la.
1: All right.
0: Ongelulu uthi angathathwa omunye umuntu noma kanjani.
1: Yena
0: uyibona indlela negative manje ukuthi ayibidlala ngami lentombazana ukuthi ibe ayinkombe sengishayela iminyaka engaka. Yabo.
1: Yini la ke siqala khona uthando ke dlame lolo thando kusonge lona uthando.
0: Mhm kunjalo.
1: Yabona nje lolo nje yingakho ngithi mina uthando alipheli. Uma ngizofika kuwena uthi sengiphelele uthando ukwazi ungithande.
0: Mhm
1: awukaze wangithande. Uyazi kunomuntu othola ukuthi wamthanda nisafunda isikole mungahlangana namanje uyeza ukuthi iyagubhuza leyana. Iyagubhu usayishadile. Useniyixoxanize nihleke say wena
0: ngithanda
1: ngiyakutshela vele ngeke usamthola yayiqonda lonto le sawubona kodwa hey hayi wangihlula kwaze kwaba sekugcineni lo muntu ukusho ngoba uyazi ukuthi usibanibani ngangimthanda lo zohamba vele aphelelwe akwakungelona uthando kodwa kwakuyi something kiyena eyayihleli eyibuka eyithanda kwedlula zonke izinto kodwa kube sengathi uthanda yena.
0: Yeah,
1: exactly.
0: Yeah,
1: yabona yilento esike sayithinta nangesonto eliphelile le crash.
0: Yes.
1: Yabona
0: yeah.
1: Ukuthi yazi lento yazi lamehlo kaDlamu uma engibuka ngiyachazeka.
0: Abovu.
1: Hayi hayi man hayi. Yabona ngathi asantsangwana nje. Yabona uchazwe intsangwana nje yamehlo.
0: Yebo yebo.
1: So ngokuhamba kwesikhathi usuhlangana naye lo muntu amehlo asabamhlophe.
0: Asaphesheta umoya.
1: Sheta umoya. Wena ngoba nazi ukuthi naki wake wamshela. Usuna lento ethi ayi ngoba phela vela ukuthi ngimkhumbuza ukuthi njalo ngangimthanda. Uyayiqonda lonto
0: leyo.
1: Then bese uyakhona ke. Ngenkathi usuyakhona zimbili izinto njoba ngengasho. Lezi zinto ezimbili uyakhona ngoba usukugcizelela leya nkulumo yokwehluleka. Yaqonda lonto le angifuni ukuhluleka. Okaye ngiyakhona ngempela ngangimthanda. Kukhona abantu abaya babemthanda umuntu kodwa ngenxa ukuthi akavuma ngalesikhathi wagcine washada omunye umuntu. Umbuzo uthi usazomenzani ke lo muntu? Uyabona? So njobe seshada omunye umuntu usebuyela ngapha. Uyahlangana nalo muntu eyinangu lo muntu uyabona kodwa useyishada lo mshadile vele ayikho lento ngoba nayo uthando lwakhe luqala lo laqala khona so ke bese qala ke manje athi nangu lo muntu engangimthanda uyabona so ke ngenkathi mhlawumbe ngithi senikhulile seniyaqala manje seniyabuyelana uma ngabe nibuyelana mhlawumbe igcine kube nezinkinga ezigcine zibe khona mhlawumbe unkosikazi wakho abanjwe bese kuthiwa thathani ke ngoba nanifunana kukutshela iqiniso nthuni ngeke ngoba wena kunothando obusuqalile noma kunomndeni obusunjani obusuqalile so ke lo yamndeni you like it or not awuyitholanga into wawuyifuna ngesikhathi ngesikhathi ungakashadelwa njengamanje sekuvaliwe ngathi one day uma umuntu ekwidiet uma umuntu ekwi diet kumele ahlale kwi diet
0: nomethe ukuthi ukudla
1: nomethe ukudla kungakanani kodwa kumele ahlale kwi diet ubobona uma kuwusuku lokuchitha kwakhe ngalelo langa ukuthi uphatheka kabi kanjani usuku lokuchitha kwakhe lo lokuthi sihambe nabangani ebekunyenyama ubuya inhliziyo yakhe ibhlungu ngalendlela ukuthi ngaze ngachitha ngoba mina bengithenga ngifuna ukuhlala la even the restaurant uma ngabe ufika khona the menu osukunikwa yona e restaurant ngicela ukutshela ukuthi le ye diet isemuva ngeke nje baqalise nje ngamahlamvu ku menu yelokhu zani hayi ungafa imenu le enama green salad imenu ene veg iba le uma uvula qala ama ribs aqhaqhazela
0: sheze sikale sakale
1: ala nako ama ribs kuzwe iteki kuze ubone uma sekuya ngapha emaphethelweni uqale ukubona amahlamvu sehamba no avocado ngaphezulu uthola ukuthi athule la inyama

0: avocado na. Uyabona?
1: Yebo mba.
0: Uthule lento uyicabange, uthule lento uyicabange bese uthi ngathi ngifuna ukusticker ku diet.
1: Yes.
0: Bese uyawadla amahla. Ubone futhi abantu ohamba nabo mfana namba vele bakulandela iteke kungempela. Ubizwana namahlamvu la unogwaja wedo.
1: Bayagwaza
0: ngempoloko bayancinda. Hayi futhi uyabona uma bekubuza ukuthi kumnandi hayi wena uthi kumnandi kodwa inhliziyo isho uthi ngaze ngayifunda le.
1: Awufuni ukuza.
0: Awufuni ukuza. No I'm okay, I'm okay. Inhliziyo lapho yasho.
1: Awukho okay.
0: Awukho okay amahlamvu phela lawo. Inyama uyayazi. Yabona. Uma kwenzekile wachitha wadla lezi iteku zabo ngoba uhamba nabo. Awukhululeki ngoba wena ubuzinqumele.
1: Yes.
0: Hlalake la ungqumele khona.
1: Kunjalo.
0: Ngenkathi usu decide ukushada sihlala musu bekushona le ushona le ushona le ushona le. So ke laba bantu abathandana babuyelana bathandana babuyelane. Obuyelene nomunye ubuyelene ngoba yena wayemthanda ngeqiniso. Kanti ubuyela vele kumuntu obefuna ukuloke ichobhoza aphinda hamba.
1: Ngoba ingozi la ngiyangibona ngathi lo buyelaya yocela kubuyelwane uyena ogcine sephethe uthando oluningi ngephathele nalo ngwalo usengasayithinti ngalo lo sezoncenga lo ukuthi manje mtirire awungenela kumtorolo
0: umtorolo ukuthi umtarala batarala
1: kubuzwane manje ugcina uphethe 10% omunye phethe 90 futhi ukuze lolu thando luhambe liqhubeke Menga muvanga lo obezile kuzocela i love back alunyakazi
0: kanti ke futhi uyazi ukuthi wedlame uma ngabe umshiye la wahamba wawusuyabuya uzofuna uthando ngokujwayelekile lo mshini uqhubeka la igcine khona kuphinde kubhede wena ngokujwayelekile
1: ukubhede wena obufika uzocela
0: exactly yingakho ehamba abuye
1: awumile
0: ahambe abuye both side lento nabesilisa kuyenzeka bancengwe bancemela ukuthi inkosi yami ngiyacela angithi napho phela abantu sisi nabo abantu banenhliziyo khona banenhliziyo ngempela ngempela obonze ishiyaz wenza iphutha bese yamxolela ethe samxolelile aphinde futhi uyayiqonda lonto le kukhona lo muntu angakutshela ukuthi yazi ngabuyelana mina noma wengane yami kabini noma kathathu kodwa ngabona ukuthi yazi ukuthini lento ayikho Ngoba ngathi ngizama ukumkhombisa ukuthi ngimthanda nowesifazane futhi ngokunjalo kodwa but leyo nto iyingozi angifuni nje ukuqamba manga iyingozi andikhumbula kubuya umuntu oseshayekile ngoba kube ubungashayeka ngibunge kubuye
1: oh zimnethile laphi
0: la ubukhona zikunethile
1: what my way ama options
0: wabona exactly wabona ukuthi nakhiya kukhona abantu othuthi zibashaye besehlala thi yabo manje ngiyaphumula kade bengishaye
1: ahlabike
0: ngiyaphumula Ethe saphumulile ivuke leyanto yasemhlabeni. Athi kodwa ngizokwenza njani? Yabo njengamanje ngoba sengifuna ukuganwa ngoba seku 1 no 2 no 3. No man angibuyele kusibanibani. Waye 1 no 2. Angithi ukuza buyele kuyena kunezinto asezibonile.
1: Zamshaya.
0: Yabona ukuthi ngashiya ingane yabantu kahle kahle uyena mfazi lo mina engambalekela. Aqale ke manje bese buyela kuyena. Uma ebuyela kuyena bese iyavuka lento kamaqhoboza ngoba kaqedile yena beyitshela ukuthi usenjani useqedile
1: kahle kahle uzolimaza lo
0: usezomlimaza kwesibili kunabantu abalimazana kwesibili balimazana kwesithathu andibalinyazwa into eyodwa ulinyazwa umuntu oyedwa ngikudedele wahamba wabuya empilweni yami wazongilimaza waphinde wahamba wabuya empilweni yami wazongilimaza waphinde wahamba waphinde wabo yabo sekusetshenzwa lokho andinaye ke manje usesetshenzisa ukuthi uyazi vele ukuthi uzomxolela ngoba vele kahle kahle lento yenza manje into yenze nisendawonye until azahambe
1: kunomngozi omngakanani ke lokho ke lady m ukuthi umuntu oselimele ngale yondlela maye thola umuntu omusha lo muntu ofika athwale kanzima
0: always umuntu omusha wenza umuntu omdala athwale kanzima ngaso sonke isikhathi dlame kunezinto enhlulekayo uyazi ukuthi abekho abantu kwezinye zeyikhathi ngiyazi bakhona abanye kodwa they are few uma ngabe kiwa ngendaba yama cheater abakwazi ukufihla njengabantu besifazana
1: yayi

0: ubuchwepheshe.
1: Sina sibanjwe ekseni ngosasa.
2: Nina nibanjwa ekseni ngenxa ukuthi ofikile uphazamisa uthando, uphazamisa nendawo yami.
0: Yeah.
2: Yayiqonda lonto le. Kanti owesifazane ukufika komunye akayiphazamisa indawo yo partner wakho.
0: Oh yes.
2: U partner wakho uhlele endaweni yakhe. Lo uzokuhlala naye epageini lakhe. Kodwa owesilisa ufika angene phezu kwepage lowesifazane. Akakwazi ukuhlukanisa. Uyabona? Umuntu wesilisa uma ngabe kuthiwa uchithile, uyachitha. Uyathi uma ngabe kade ekhiphe intombi yakhe. Like ikhiphela i-restaurant nani. Wenza sure ukuthi uma esegodi uzodlula kwenye i-restaurant a-order phathile ekhaya.
0: Yeah.
2: Yebo lento le. Ngenkathi mina ngikhiphe intombi yami ngisala angithi umuntu lo ongaphazamisi uthande nginalo ngomndeni wami. So ke iba guilt ukuthi kunemali ospendile yona ewu 500 rand wezinto ezimnandi ungangitshela ngempupho. Lo itheka kuphela ngenyanga. Cha, i-basic leyo. So ngenkathi uthenge lokhu ngapha make sure ukuthi endleleni indlela obumbona intombi ihleka ngayo kungenzeka nomama naye ujabule indlela azohleka ngenxa yalinyama kade nidla nani.
0: Naye mphathele.
2: Yabo lonto le. Kodwa lokho akwenzeki. Abantu besifazane iningi labo noma ngabe kuthiwa ke okay fine kwenzekile lonto le umthole ngena nama 99. Nizodla nonke. No matter kuthiwa kube kuphume phi kodwa kusala nizo njani nizodla nonke.
0: Awuzobuza.
2: So ke abantu dlame abantu be careful. Kubantu abasuke bebuyela back ukubona. Ubani lo kuyenzeka kube uthando lweqiniso njengami nomyeni wami.
0: Oh yeah.
2: Yebo lonto le. Ngoba nathi lolo lwethu umahamba umabuya. Mahamba uyabuya egcineni kube khona umshado. Uyabona? So ke nalapho futhi kusuke sencika ekuthenini kushada abantu abamachodi yini ngoba noma senishadile akusho ukuthi inkinga zibe khona.
0: That is why ngibelieve ekuthen mina Lady M you pave indlela niyayihlakula indlela yenu emshadweni. Umshado kusuke sekuyisili
2: egcwalisela.
0: Yes.
2: And laba bantu bayazana.
0: Exactly.
2: Lokho kwangempela hayo kokudlala. Kodwa futhi qaphelani ukuthi anihambi nibuya ngoba nazi ukuthi nibuya kubantu aba understandayo. Ningasebenzisi ukulunga kwabanye abantu uma nishayeka la enishayeka khona. Bese uyazi ukuthi usibanibani unenhliziyo enhle, usibanibani uyaxola, usibanibani akahlanganisi izinto okungamele zihlangane. Bese uyodlala ngengane yabantu ngoba njalo wena uyabuya, uyahamba. Ngelinye ilanga uyosala unganakile ukuthi ususalile ngoba uyohamba. Yabona ayikho into engafika isiphethini sayo dlambe yonke into iyafika isiphethini sayo. So nalomuntu lokudlala ngaye kangaka mhla ethi asiyeke angeke uze ukholwe. Baningi abantu abangakholwa ngamhlabeshiwa.
0: Yes.
2: Into edala ukuthi bangakholwa abakholwanga ngoba bayazi ukuthi umuntu wakhe umuntu ulungile. Kunabantu ayathi umuntu ayisibanibana akasoze wayifaka i-divorce ngimazi kahle. Ivele ifaka uyena ngempela lothi wena akasoze wayifaka.
0: Abe umuntu
2: lo. Yeyibona umuntu khona isikhathi esifikayo.
0: Kugcwale.
2: Noma ngabe kuthiwa umuntu ulungeka nani, kodwa khona isikhathi esifikayo bese siyagcwala sithi khaxa.
0: Kunjalo.
2: Exactly. Ake ngibonge kakhulu Dlamu. Ngale mzuzana ke esele angingene kwa Unica eCenter ke manje. UUnica wena center use Drobheni ku number 21 ku Joe Slovo Street. Inkonzo yasekamelweni both side njalo ingumdlalo omuhle kubantu abathandanayo. Ihlezi ingumdlalo omuhle kubantu abathandanayo abaziyo futhi ukuthi uma bedlala kufanele badlale kanjani ukuze bangalimazani.
0: Hayi vele nidudulane nje njengenkunzi
2: abaziyo ukuthi uma sidlala sidlala kanjani ukuze singalimazani. Umuntu osuke engazi ukuthi udlala kanjani ukuze alimaze omunye ulovela angene alale nomuntu achame ashiye ingane ahambe uma umtshela umuntu useyanqaba manje usemlimazela umuntu. Umuntu lo odlale engazi ukuthi omunye umuntu kudlala kanjani ukuze abantu bangalimazani.
0: Ngodlala ngesibhamu.